0: ever seen a smile like yours, so beautiful, Natalie Cole. Le tsarna ke ba sepedi pedi go tswa iri ya obedi di torong tsaka go thobela FM le go tla ga tshela Africa Borwa. Oh yeah.
1: Man of the match.
0: I'm going to go to the house. E fela go na le ba ile gore bana le lo shubisha mabetlelo na re go tsho rekile 2 liter ya le betlo la metsi bo la ya sno chididi ke mo ka tshala metsi ka mola shimola ba go shubisha mabetlelo hey ya brutho ke brutho
2: ka mashate
0: a re tshe
2: ah sandile ke ha wa bo tshe sho ya ga go ya o
0: ha ga
2: na ke re tshe fela ke le bai
0: eh
2: le pai ke le pai kraba la ka le pai le lewane le jubate e wane awa monate wa alala a kre mapai a tshwane ona mapai a mang tlhagong ya ona a rutela and then wa bona yo yane a putiswe eo a sore ke lebetse yo okay ke le Christian mola ke ka mo mamelodi east ga e ke Madeira ga skarara
0: All right, ke go kwela 086-000-2452 le na le ampela ja ha le robala le tlile na re ke kwela na kambur ke ha re lo tshe
1: man of the match a na ntse ke tutile ja ke ma paya ka manchara
0: yeah
1: na na wara ish taveri ya hypertension ke yona e dira gore ebile re sa ware re na man re no kwa re ipetete ka mapae fela wara ke feditse ke feditse ke temetse ke re magale ke le ka mo flaceboom mo yatshe ke beka tshot maphuko bidi ma village ke re mashate
0: alright ba ke go kwela hasekele a re lotshe ntebele FM
3: tobelatobela
0: le kae na
3: ona le kae man of the match
0: a ware gona
3: a bana dipite tsa ke go ba masa
0: o tsitse ka go boya masa
3: ya matlo
0: o go boya matlo
3: eh
0: ora re o mo shoma ka se sebaka
3: awa
0: oh all right i gona go boye bue go we yena ke a bala bala re we no mo tonyetsa ma
3: awa
0: awa lenala le batlatse awa e gona u rutetsa o ka hone ba o ka hone all right yeah you want to go bo ya matlo e gona e a re le tshe ntebele FM le gona ntebele a ka mo ka rao shume a re le tshe ntebele FM
4: ai isa le ngape ba sherisha ba so ba ba pela go sha ya Dr. Malinga go fune eng go ena ba sho re na ba go lo ba re na me tsa go fisha ke kona le ke mo tshia ga la sinyane ya plastic mo le ro 1 liter ke no yona no ke go phone le ba ke no me tsa go fisha le mo go se sale ke sinyana ke sa ba pala bol ke sa rata mo go sha bol ke ra la ona 3 ya ona ke a tsapagane
0: wa tsheka kai wa reka mo go sia
4: a ke a re ke tla ba kala re tsana le sarata polo ka dilo ka sa wisha ka re ka be ke ba pala ke le ka ba kala bogolo
0: mo
4: sa di bile gana guarantee mo se ya go raka ba pala polo na go tele ke ba pala di 9 years 7 thank you.

yong gore e ya namelela ke go lwantsha ditiragalo tsa go tshwana le tseo ke go lwantsha ditiragalo tsa go tshwana le tseo bana ba tlogela dikolo pele ga nako ke go lwantsha yona yeo lebaka e leng dinotagi gore ga re nyake dinotagi ke yeo e lebeletsweng ke dumela gore ke tse dingwe tsa dikokwane tseo di lebeletsweng selelo sa maAforika Borwa ka gare ga naga e gore a go lokisweng a go lokisweng a go agiweng a ke re ba re dilo ge re di dira re tlhoka go di gopela se sengwe le se sengwe ge o se dira pele o se dira o a se gopela ke ka moo go ka sebe go letshelogo ya madi gobane ke tse e leng gore di a gopela gore a re safatseng a re lokiseng mo go nyakang go lokisa mo go nyakang go agaleswa a go ageng leswa tameng a ile sene go sele ka gare ga mošate wa tsebo le boithabišo re ka gare ga mošomo re a šoma ke kwele le bana ba dintorontoro ba rielo ba re aowa go a šongwa will say aowa re a lele bogatlhe ke dumela gore le tlono fena le re le moša lena ba e leng gore motlho mongwe le ka bale le bona ditiragalo tse dingwe tša go makatša nna mo kileng gona ba na ba tsela beng tsela ba hlanka ba khoro ya o ba gere ba hlanke di ba khoro ya ja dinamela re ne le bona ba gara le bona ba shoma ba ya pa tshemile ba ema mo go engwang ba gopelang gore mohlomongwe mohlomongwe re ka bana tse dingwe tsa go se kgatlhise tsa go sebe bo se ka re ga mogwanto e be e le gore re gona mo gausi ba komana madula a bapile le bona re a leboga empa ke dumela gore le lena ka gare ga di-province ditikologo tse le leng ka gare go tsona re tlono fela re le mošana gore ee tleng ka mo o ka re tlhaga ya sa tleng ka mo o ka re ke tseo e leng gore nnete re tlabe re ntshe re di lebeletse ka gare ga letšatši la lekono a ile sene tameng thobela selotšhile lotšhane lotšha nakwan re tao gore ke ga mašego ke mašego a molala ke segote semelantsheng diiri ke tša pedi tša leeto la sealemoya mo e leng gore re tlo ba mmogo ka gare ga lenano leo le ikgethileng la masa re ke divine clock 3 to 5 ke morelong gona 3 to 5 ke mo ileng gore ka nnete re tlabe re o tsema fase ba tswela pele ba go tswela pele ka dikontraka ee ke mo ileng gore re tlabe re ema gona ka iri ya bohlano ya ba ile gore ditaba tsa mathomo tsa iri ya bohlano tsa latsela o ere o gona le ena o tlona re fa tsona ba gona ba setlhopha sa tlhokola tsela bo mmirwa o na le setlhopha se se feletseng sa batsweletse ga mmogo le kgadi ya ditšhwene ya ba ile gore mananeo a kgatlhampane jalo le ditlalemiso e gona e sa tlono tla le tša lekgono tša maiso ka gare ga letšatši la la bobedi leo ka gare ga go se le go sagaletše re bolela go temo ka masa re bolela temo ka masa morero mogolo ke go netefatša gore bao e leng gore re tla ka ditlhamo tse diswa megopolo e meswa ya temo re a hlabolana re a rutana re a kuketšana ka gare ga taba tše ra re bao e leng gore ke balemi rui ba baswa ke gone ba sa tswelela ka magetla ra netefatša le bona gore re a ba kuketša gore ba tsebege le tšeo ba di dirago le tšeo ba sa tšwego di utulla di gona ke re thekenoloji ge e tswela pele go namelela go kaonafala le ka gare ga temo go jwalo go na le mo e leng gore e ya re aga e ya re tlhabolola e re lemoša dilo tse diswa ke seo re se dirang ka malabobedi ke masempedi seso ya metsetso re lebele e reng ela ya bone re tswela phele go lebelela jale ka mehleng tša go tloga tša masadi gona ditaba le tsona news on the go a night to remember shalama ke go gopotsa gore ge ke tsena fa ke go file koša ya the Manhattans setlhopha seo se tle go ena le bona ba re I'm ready to love you yes I'm ready to love you again ke ratile empa o kare ke ile ka dira nto nngwe ya go se ya
I'm ready to love you again. And this.

0: ke ka mogobaleng ka gona le le ratong la bona le etong la bona le bile joale solid as a rock ya e be ile litile jole ka le sika litile jole ka le sika la nkgopa tsa bona mongwe o tsitsi bisa magopolo a bolela jalo re shetse are mohlaro ile ngore o gola ka lebelo le leng la go makatsa ga o ka bona mohlaro no re ka shule watseba o gotse o na le dienywa ka lebelo belobelo le sa makeje o shetse o feleletse o tshabe go swana le gore le sa lebeletse motho le re le sa lele mmona o kare o be o a sa re o leka go tsoga ao wa ge lo mo lebelela yo we o tla gola gona gona gona gona gole we hlokomele yona ye we hlokomele ka gore anke mafelelong e ba le ditla morago tse botse ke taba ya katlego ke bole di shaki yona gore ge o ka bana kana ka nngwe e namella ka lebelo le lengwe la go makatsa ganche anke khotlelela leto la gona le ka fela ga bonolo leto la gona le ka lebana le di tlhohlo tse dingwe tse e leng gore di ka wiša ke moyenyana goba le rujana a kere a le a tia a kere a lena maitemogelo a senke latlhakana le selo motheo wa gona ga senke o tie jwale ka lesika e jalo le ka mo go rena batho a re tlhokomeleng gore gentse re leka go nyakana le lentsi le la katlego gentse re leka go kwešiša le go beakanya taba ya phihlelelo re seke ra kitima le ba e leng gore re kgweditse ba le leetong re sa tsebeng gore leeto le ba le thomile nako e kakang ba na le mengwaga e mekae ba e lwa le go lokiša taba ye ya katlego ba e lwa le go lokiša lentsi le la phitlhelelo ga o tsebe gore ba le thomile neng ga o tsebe gore medu ya gona e tswa kae ga o tsebe gore kota ya gona e tile go fitlha kae le tlatla mediela e tsepareetse fase mo e leng gore e ka tla ya gotlelela meoya ya go tsutla ka matla e ka tla ya gotlelela diphefo le madimo ka moka mohlaro ona o gola go ka lebelo le ona o jwale o ka taba ye e leng gore o ka o tsa o kitimišana le yona ka lebaka la gobane o ipotsiša gore joang batho ba bang bona le re motho o ke ngaka gape leeto la gago la sekolo ga le lekane le mengwaga eng a ka bang a shetse a fitlheletse bongaka bja gago gape leeto la gago ge ke le lebelela ke lebelela le mengwaga ya gago ga e sepetšane le mo a fitlhileng gona ga e sepetšane le katlego yeo a leng ka gare go yona ga o tsebe mo wena a thomileng wena ke wena o sa tsebeng mo a tswang gona wena ke wena o sa tsebeng gore o tswa kae wena ke wena o sa kwešišego gore motho o thomile jwang motho o thomile kae motho o tsamaile a tlhakana leng ye o e bonang fela ke gore o shetse a fitlhile kwa gore makala a tlhakane ka moka ke gore dienywa šedile di shetse di tswile empa o sa tsebe o sa tsebe a re sekeng ra bona ge dilo tse dingwe di feleletse ra duma a re re botšišeng motlhomongwe gore go tlile jwang ge o boifa go batamela mohlaruoe gore ba nna mohlaruo ka lebelo le le kakakaka wa fitlha jwang mola medu e ya tseparela jwang ebile ye mengwe o ka bona e le kwa o sa tsebe gore ka mofase ya gona selo a gona medu ga ya tsenelela ei e gona gona ga lo yeo le gore na go jwalo ye nngwe re ka gopola gore katlego ye gona le moetjong gane a owa inu sheditse go ditse tharofela itseneletse ena le maitemogelo e hlakane le ditlhoko ditlhotlho aowa e tla gotlelela madimo le diphefo le meoya ya go tsutla le dipula tsa matlakadibe aowa ka gobane e kgweditse dilo tse ka moka ka kgweditse tharo fela seke wa llela go fitlhelela taba eo seke wa llela go nore o thome o bo o thome le go fetsa lela go aga lela go beya motheo gore o tseparele o be solid. All right, go se re sa leche ke me se so ele sumi pete re lebella tsa go tloga tsa masa ke mo ka ya bele gore karolo ena re na mathomo e gona ya go gwatha balemi choose the crush tsa rena di sa le gona re sa le gona ba ile ngore ba tle ka temo yentsho ya ba ile ngore tsa chika chachi ba fatulla gona le ba patishi ba patishi batho ba ile ngore ba fatulla dilo tsa chika chachi batho ba ile ngore ba nyekishisha batho ba ile ngore ba ithuta dilo tse diswa e gona temo tse dingwe tse ile ngore tse dingwe re thoma go ithuta tsona gana jwale re be re sa tsebe gore go a kgonega le gondo gore motho a ka lema ntle le mabu motho a ka lema dienywa tsa gona tsa jewa tsa ratega re lebelela balemi bao ba ile ngore ba tla ka mo entsho gona le tshe dingwe tsa dipotsetse pedi tshe leng gore ke dumela gore ba lemi batlatla ba thusa ba lemi ka bona go ba fahlolla le go ba fa maele ka dipotsetse ke di sereng ke tsa ba lemi fela dipotsetse tshe leng gore dinya ka lena ba lemi le ba lemi ruwi empa pele re ya go tsena ka gare ga Tuesday crush tsa rena e le go bona balemi ba e leng gore re a tseba gore ba sa tswa go ja ka temo tse dingwe tsa go makatsa re a go gwatha bona ka morago
1: re tswela pele go ba lentswe la gago nao sa gopola mantswe a
2: wena le ena le kgomerelane yo le ka leleme le mare so babele
3: shito o tswela pele ne le wena kere cigarette ashes on the floor fela pela momiki ema pele re rala
4: tsenya letswalela motshiwa bommakobo tsenya mašhala gare marata o one le botshele
5: e bona kwa morago fano o ne ba moletsa fano banna ba tswa fano ba re boxside
6: a re tlhokomele bele ka gashe re boletse gore madumeka poscarata go thobela fm go bala go bonolo FM Private Big X 1867 for the 10700. I don't know where not 15297024 0. It'll go like a fix away.
7: Hashtag Tobin FM 66.
0: Ke dumela gore le a ikwa SMS la kere. Ee, gape batho ba tla go thoma batho ba tla no go tsenelela a tla go founela mosa re ka mokare ke re a ke bone SMS mphe yona o sanele ke o theletsa sealemoya gore o ikgwetse and jwale nna ge ke sa itsebe ke go sena mo ke ngwe jeng phoso ya kae kae o tlo re ke ya go mona falela gore wena o se ka thopa goba o se ka tsenela phadišano a ba re se ke rra sarana so aowa nna ena taba yeo a ke e rate ya gore ke moka nna ge ke sa tsebe SMS yela ke moka gore ye a ke re anya ke tsenela a ke re no go kwisa gore ke tlo ja 66,000 a go jwale nna re nyaka gore o beyo o ikwetse e go fitlhelela empa theletsa sealemoya kore ge o nyaka dilo ka moka ga tsona theletsa sealemoya wa bona gore ke yona WPL re sa enyakeng ke yona katlego yela ya 5 minutes ya 3 months ke yona phitlhelelo yela ya 3 months aowa bathong gape le yona eo gore o ikwetse o kgone go tsenela ka mogwa maleba kore o phele o le sealemoyeng o be ile tsebe ka re ga mushate wa tsebele boithabisho ge re tshela pele go lebella tsa go tloga tsa masaka ga re ga misetso SSY re ya leboga ge re bona ditiragalo tsa go tsona letse ke bone dipego tshedingwe tsa go bontsha mola go BI Africa ya go bontsha gore gona le borradi milione ka kwa go le Zimbabwe gode kwashe o ile ngore o kha o ikhafile anela he bana anela gore a u bibana ba shung bana ba shung re bolela ka bo ka ba khumi khumi khumi ke ragwebo ya ke ragwebo gode kwashe tsa korei ga mmogo le mogatsagwe re bone ba bia kanya le bona gore letse ba gore keng bana ba ga borena ba baleng ka Afrika borwa cheleteshi re aniela ba ile ngore ba nyaka go tloga ka nete ka Afrika borwa ba sonela bona ba sonela are ba re gona le setseka se ba sentshitsego sa mashele wow bo makuda kwasho le bo papa kuda kwasho ai re le bogata ba yeo le di rago re a ile boga ga mmogo le ma Sharon kuda kwasho go no re lentshe $1 million gore lena tshelete shiu buangaye ba re re nyaka go thusa ba ile ngore ba gagetse ka Afrika borwa ba nyaka go bona ba tlogile ba tlile ka gae re aniela monielo o kwa go thega monielo o kwa go thega dinamelwa tse ile ngore ka nnete di sentse di litlise gae ke wa go neela taba yeo re a ithabela re aithabela re nyaka ka ona mogho batho ba ile ngore bana le sabona bana le sabona bana le botho re a tseba gore ye re le bane go le yona ke sello sello se ke sa go bontsha go nore lena na gare montweng yeo re no nyaka go lukisha gore a re beng le botho a re gopolelaneng shu le yena o rile a ke gopolele bana ba shu ba ba leng ka Afrika borwa ba gagetsweng go nyakegang dinamelwa tsa ka pijana re a ikgafa nna lelapa laka re ntšha tšhelete she a ye lefele dinamelwa tseo Mathwango Ray le mogatsagwe papa Thango Ray kude kwashe ai re a leleboga ke dibilione batho a se dimilione billionaires tsaka kwa go la Zimbabwe persatse ora ba gona re a ithabela taba yeo ge le tshwela pele go dira jwale go kha gore bana ba ga bolena ba ba gagetseng ka mo ba nya ka go ipona ba fihlile gae ke dumela gore taba ye e imolla gape lena ga yona ya Afrika borwa ka taba nya dinamelo ga imolle e imolla kudu kudu are le bogeng All right, metse se ke mene fela ke ra gere se tsere lebella tsa go tloga tsa masaka gare ga le tsa shile le khono tshedingwe tshe ile gore ka nnete di tloga ditanya shedi ditanya shedi be ke ka moka ga yona jale re re thabela batho ba go tsana le bona ba aba tsholele di billionaires di gona ke a tseba le ka moe Malawi di gona le ka Zambia ba gona Nigeria ba gona ba ile gore ka nnete ba ka thushana tabeng ye ba sorry tsana le Afrika borwa go imolla katabeng ya dinamelo gore di bese shidiu ba gona ba khumi ba khumi khumi khumi ba ile gore re a tseba gore abakaka ba ka di romena tshedingwe tsa dinamelo ba bangwe ba na le di bese tse ile gore di ka romelwa gape gape gore lena re setse re kole ka mogwanto wa mogahlo wa March and March o ile gore ka mo Afrika borwa ba hlakana gore taba ye e nyaka go lokisha all right are le bogeng 086 000 2452 086 000 2452 re tla ba re lebella kwa pele ga jwale go sela go sagaletse re lebeletse taba ya balimi ba re hi KV le tsa gona ka shile o samma go sela go sagaletse ka gare ga mushate wa tsebelo bitabisho ga re lebale mo yena wa kgwedi ya ke re #66 ke ona Dr. Napagadi kwa ga mashego a ke na pekere go balimi ka molele monde kop ba gona ka moka ke akaretsa lapala ra sehlapa le rakimane ripsine ka di sweet potatoes ke merepo ba bangwe ba re ke potata ba bangwe re re ke merepo o le ka molelo monde kop ba re ke merepo ke makitse batho ba utswa kgole le gausi ba tlo stoka merepo lo monde kop I am proudly South African good go ba le me ba ka mola lo monde kop KV ba tsebe gore ke ikhantsha ka bona he nagana motho a tloga northwest a tloga Gauteng province ba re ba ya lo monde kop ba ya potata ye a ba tsong a wa ke se re tumileng ka sona sona le ka moga ga malepo a le na maship a am rep ke bole le ka Edward bole ka Kharos ke tsere ikhantshang ka tsona yengwe ye ile gore re tla ba re lebeletse ka re ga se re pa sa bobetse sa ba lebe 0860002452 ba re khotsong KV dumela go sele go sagaletse samma bona gore o no re ge o tswela pele jale o nthushe le gono ke go di shema fahla a kokwaka ke koko ke bosisi Suzane le sisi Tebogo mogobu ba ka mathefo aba go lehle tlogolo tsa bantsho tsa batshweni go lang le gole di tlogolo tsa ditshweni go lang le gole le gole le go tsha ke go tsha gape le mathinisha ke matlabe ya le meshi ba maila ba le ka mola ga mailula ke re golang le gole ke ditlogolo tsa bakone batho bao ke a na mailula le na wa go tsha mafahla a yo a wa ke le tsela mafahla ei ke le tsela bona wena re le boga ngwana mailula ka mushate KV wa bana wa tse u thubile ka tsona o ka re dikgethile ke nna ke le boga hle re le boga mmino wa masa o re fang ngwana ke a tseba gore le wena no le tsebe go sona le ya makwena ite ya mmino ke batse ge ke ka yani a re ela re le boga mmino o re fepang ka ona ka gare ga mushate wa tsebe le bitabisho alright ke le boga tsebe ye o le nna batho ba masa tsebe tseo e leng gore ka nnete re fana tsona ka gare ga diphefo lena ke a leboga wa tseba ke a lebo gore go feta dilo ka moka ke le bogatsebe ye leng gore masamangwe le amangwe wena o netfatsa gore o e biafa ke a bona di temosho gore le bela ga tshedungwe tsa go tloga tsa masa di temosho tsa go fapana fapana gore a re skendra le bala match and match o tshela pele ke mogonto wa lekhono ba ile leng gore re tseba gore re santse re kopane kae go polang gore match and match wa rena ke batho ba tshwela ba re rena boipiletso ba rena shibo re lwantsha batho ba ile leng gore ba ka mo Afrika borwa ntle le mangwalo a maleba ga ba tsena ka mogwa maleba re lwantsha din notagi le ba rekishi ba di notagi drug dealers ke se o re se lwantshang ka mogwanto wo KV abatse re lwantsha tse human trafficking dia kwa la ke re tabatse a gona le hloyo ka gare a gona dipolelo ya le hloyo ka gare re lwantsha fela taba ye mabenkele a bofora a o a tswelela go tsatsi le lengwe le le lengwe ke lo jere di lwantsha mešomo yeo e seng ya maleba e wa tseba e nosetswang ka tsela e nngwe ya go makatsa tsatsi ka tsatsi ke dilo tseo re di lwantshang šale ka maAforika Borwa re gopela gore taba yeo e tsebagetlhe re no ba re le kgatlhanong le tseo tsona dikokwane tseo ka moka ntlha tseo wa di bona ke tse re leng kgatlhanong le tsona human trafficking, drug dealers. Ke tseo re leng kgahlanong le tsona. Ba go tsena ka mogwa o ise go maleba ka monageng. Ba tlileng ba sena mangwalo a male. Ke tseo re lwang le tsona go bana le go gore re fihlelle taba ye ya dinotagi. Re nyaka go tseba gore di tlisa keng. All right. Re ka tsena ka ra megale.
8: Makado Shile I kadile gale buwa Mautung aditaba
9: I kweje 88.3 Kuba epo nyaga uya SABC Plus Tabele FM Mushati watibuli witabishu
0: Kyo na orlenkar wana Hashtag 66 Kyo na Retswere Bara kevin kobusheleche SMS la gape ape re a tsenela bona romela tshintshi ka mogo ka gona ka gona
1: re tshwela pele go ba lentjula ga now sa go pula mantjwa
2: wena le yena le khomerelane yo le ka le lemele mare so ba bile
3: shito tshwela pele nelo na kere cigarette ashes on the floor fela pele mo miki e mapele re rala
4: tsena le tsola motiva o mmakoko tsenya mashala gare mara ka o le go tsi
5: e bona go mara fano o ne ba mo letsa fano bana ba ja fano ba rockside
6: a tsoko mele bele ka ga shire bona tshe make up oscar tsa go thobela FM go bona go bonolo FM private bag 2167 for 10700 and we are not 15297020 el go la tsela fax we
0: Awa wingwe jager siele moyeng sa bomaina mathiba siele moyeng sa bomma marishini kekana siele moyeng sa bomma moloto ke sona se ke bona moshate wa botse wa tsebo le boithabisho siele moyeng sa bopapa se le khamedi siele moyeng sa bomma jinet se hlaphela ke sona siele moyeng se all right re thomaka ye re ke no fela re tsopola tsa go tloga tsa masa arena persene ka gare ga megale arena re kuketse mba le mishiba go 0863002452 ke di Tuesday crash arena ba bona ba sa tshwelela ba bangwe ke ba lemi ba baswa ba ba sa tswang dikolong ba bangwe sa le dialogana tse diswa wena mashabathaga ba tlile ka megwa e meswa ya technology ya temo a batle le yona re kwe 0863002452 pele tse dintsi re utswetswa tsona ka gore tshetse re bona ba bangwe taba ya mokhusha e tswa kae bathong ga e tswe ka fa o kae mokhusha o tsere ke dinaga tse dingwe but ba banka ntle ba o tsere ba tsere mo gopo rena re paletse ke go tsia ra o dira ya ba bo kgwa bya rena ra o isha ka mabenkeleng taba ye ya re palela go ba go fihlela ke gotsitse gona le se kgware kgware se sengwe ka kwa Botswana ka mabenkele morogo a go gona kwa mokhushi sale ke rutiwa go dira mokhusha ke sale sekolong sa dirotlane ke sana le mengwaga e seswai ke be ke tseba go kgusha morogo empa ke gotse ke e tseba taba empa ga seng ke ra e tšea ra ramelela ka yona ra etiša pele ke tlodumang gore le ka kwa re e lebeleleng re pala ke eng go etiša ba tsetsa ga borna tsa temo pele re be re tshelwe ke dina ga tseding rena re palla ke eng ga botsebotse re hloka eng mo hlomongwe ga re tsebo e gona bokgoni bo gona re keng ke go rera rena le bolwetse ba eng ga botsebotse rena ka mo Afrika Borwa Jwa, kudu temo 086-000-2452 Kami shate kose
10: Kevi
0: The Honorable MC
10: Mwena, wani roko Watiwa kati yume kwenye pochi manna Kana kira manna Masipa ba yume kwa arayu Marudu medise Masadi ba wongu asketu ba utuwa kamala Boto kwa ama hatu Kwa yume kwa ama hatu Kwa yume kwa ama hatu Kwa yume kwa ama hatu Kwa yume kwa ama hatu kutuita mshini mtarekevu kuma umana rumo kutuwa maramaduma mautafi towe
11: bona liba afo na lirishia alirato kutuwa huna kwe kubona
10: kule kule kivi urstuzi unalimuli mungu ke maisha ne kikule kikwa kine miele kikwa mfikir banna kilisili maisha ne banna santo chulo jiri kutuwa lera bala mwere bala baba ngolri kivalini maurata temo ya wona kumusadu mwiki maisha ni wakati marapalu marapalu marivana msadu kumune sukuru samatakala maolo hivyo ayweche elikero tikirbana kisi mungu yweche arbona na maisha ni wana temo shi karya lidi nari kibu chika munga kirawa atenero wala wale temo kwenye wala kufila kudulu wana maraki wana maloba orawa maisha ni waka maino se marapadu kubana nrawa abadi yalo chini wutse omuwa kukisala kwa lakisha maa wani kete takeru mpulu kwani kivwene muna wakati recent rapita ni tarakali yemi ala muna leka wano wano wano wano wano wano kakali takheti kiri ya batu wama shuma wale kwa lori kwa wachule pili tekevi vila kasi ya kwa ya sarasa kwa la efe mero wala kawona wani shu kwa rinye mero wachule pili trimo kio na lukumo timo kio lori eta ya atusha wana mawari na wari ni wala mtuka di dikona di chicha kemochi
11: Rereboga the Honorable MC Monandi Roko Kamahut Tabela FM
12: My Doctor KV Mashio
11: Evana the Honorable
12: Albert Machete finally give me
11: ke khotsa yona e wa botsi menier
12: Awa nurse zwi la ona botata Dr. KV.
11: Arlebogeng tle ba ga machete ke a tsgali bile ke badile mola etse ka fa wa gore ka mo le mo nde kopotsa ba le kwa bosi ka gore batho ba go tswa go le gausi ba gona
12: ke makeji le mo ndo kopo gore a ke tsebe wa tsoba ba limi gore ke ba pikifana.
11: Yeah. Ba tsene fa.
12: A nna ke di shota o ka le mo ndo kopa ke tsafe ke guluma ba ne ke fitla ka kwa gore ka gona o bona re ka nnete te mo batho ba irata.
11: A ke re
12: ene ke le bua fya le moya sna le maada Dr. KV
11: a o re le bo ga bathong
12: ene le maada gore ba phela ba beile tsebe ene o bolela nnete a le temo temo mushumo o di a go mo botse wesho
11: sho re le bo ga hle ba ga matsetse
12: batswa o le bo wa Dr. KV Mashego
11: a le tle ga e ka mogo
12: ke ga e ke tabwa ka go ele go le dubula ka bo di 19 kwa
11: many years
12: Thank you.
11: Eh oh, but wa ka mo ndo kop, abatsebe le rena re khantsa ka bona. Ene ke bona mo bua bona o nonne ko motse. Ya. Ene ga ba tswafe. Ko re ga go itla tabeng ya temo, a ba tswafe. Mehlare yona, mehlare. Ke di magono kwa gore ke nge le nosetsa mehlare ya lena ka ona. Ke bona mo bua lena gore ko motse lena batho ba ka mo ndo kop. Our tshwishing hlele na ka mosgoses 086 geragas khobo ei ya le nampojeng ke shetse ke ka as khobo tshwishing 086 0002452 re khopo re triple o tsoka ei ke mohodi e seng magodi 086 0002452 corporation ya megala e merar ya mafelelo ka mashate o sele A ilo seni. Le gona.
13: O tlile kae?
11: Re teng mamso.
13: Eh, di a bua ka tsheko.
11: E go reng di bua?
13: Sa di bua re tla re go etse.
11: Eh, ka mo we go le tsoga jang ka mo ga botsa moya go
13: go. Ah, ba re na o ndo mo yo mo pila fela re o tsitse.
11: Moya go motse. Re le bo, re le bo.
13: Ya, re ke tsaka jela ba tsana go
11: tsitse.
13: Re ke re ke ina wa ba lo yo ne tsho. La pele ka hone ke molimo jo jile
11: okay o mo ka itjoji
13: o se na di patata le di mo mang
11: ka go bona all right
13: mm nna ne le di ya mathaba ke mo ka thela mo ka e bana wa bya la yo
11: yeah
13: and le ntate mo lefe o rutile ke yena Jozini.
11: Okay.
13: Kerai, that's only pele ka le tsa gore ba go flora ra palwe re go motsa morra.
11: Kanti keng mam zole palla keng pele pele.
13: A
11: singe le a le tsane le rena la go lela mashimong.
13: Ke o tsene ri ja go le tsitsi le tsentse wa tsitsi tsentse.
11: Eh eh ke tsitsi.
13: A go bo o ne le rotse ba ire papa.
11: Ya go di ke le rotse ka mo rena
13: bi tsene rotse. Ba go khodi ba go khodi.
11: Ya ya. Ke khodi.
13: Oh. Ene nna na ba re se. Ona na go se le maraka, ne mo ma go tsene. Ne ba ba ba di
11: nna ga di tswala o ne le motho mo le mongwe le tswala tswala tswala tswala tswala tswala tswala
13: tswala tswala tswala
11: tswala tswala tswala tswala tswala tswala tswala tswala tswala tswala tswala tswala tswala tswala tswala tswala tswala tswala tswala tswala tswala tswala tswala tswala tswala tswala tswala tswala tswala tswala khodi a gona gore ke go apiele yona ka bogware ebe bosie boleta ya go nothelela ya go no re re ba re TV tukisho ma bana ya kere e bo go di sha masnamuti le khone re go botsa tukisho ma masagela ke mogatsa ene la bo mo go di sha ma bana wa kanel spread ba go tswa gona ka mogame le pega mamatsa mara ba dula na sport mare ke me kad msebiati le mahlako ba botse batho ba gore ba gole ba gole ba gole bantse ba bona ke mona sport ba tsebe gore le rato shilo la go tswa ka ga mamatsa ka ga molepo re le boga hle mahlako re le boga o thagola tlagola mogatsa masinamudi ke na tukisho masegela tsabela ka mshante go sele a ile seni
13: o pole kae
11: re gone le kae.
13: Oh, Munna o wa le ma le ma di potata di tamati re ri ja ka ene me ke ne nwa nwa le ma munna o
11: re ke sheta bo mang e tsebega ka e potata ya gagwe
13: ba tla na mo ba di koloi ba rwala di tamati munna mantso ke ne nwa nwa le ma ri ja ka ena mo.
11: Ah, banna re le bo. Mama re le bo gata ba ye.
13: Ba re ke bo mo shile bo lamola ba le ke ba limi.
11: Re a ithabela taba ye o re a ba le bo ga re khantsa ka bona.
13: Eh, ma mo shime re pholosa ke bona. Ke a le bo a wela le na se se kopu marampile ma mo shi.
11: Marampile ke le thabetse jang tlele na batho.
13: Ba le na le re re le khatha di nomoro ba nna re kwa botho. Ya ya le bo a tsenga.
11: Mara mushi a tsama nga beletse ba irengele bucheng le khono ka mo style up a bona nomoro tshe di khetang iri ge di tsena ke re la di bona she di gana jwa le di apanya pa e ino ba di a gona di nomoro le go bontsha gore ye ke amang he le tsena a le tsene ke le tseba e bile a ke re nomoro e ke a itseba a e bontshe le gore ke nomoro ya ma e bile a ntshe di nomoro ino bontsha gore gona le megala e tsena mara mush le e bona ke re taba e le e kwa e ya e mo di re le boga hle. Nna ke leboga gore le kgona go tsweletsa maikutlo a o la re le mosha gore nna re re gane re palela go tsena la bona gore mafelong le tlo re le go inisha di house number mamang re a tseba re a geta re na bogeta dinomoro ya ye ke sa le botsang yona she ke metsetse le sometshele ritšele e ring ya bone kere ka seripaga ritšele e ring ya bone wa ka shoo ka mo morago gaka tumela waka waka masa o tlo ba le rena ka gare ga kgwebo ke tšhelete a ke re ma bana o paletse ke go ya moeng o paletse ke go ya moeng a ke goba o dirile ka bomo
14: banna
11: a
14: ne bone brazil shilebedi e dileng
11: a o ke a botsiša waka o jalo lwelang a ke rena ga botse sale ke gopisha ke Canada ke sa kwatile beke eh a ke ana pa ke lebella Brazil
15: a wa lebelela ne ke a kushisha
11: ke sa gopishirile gore ba shimana ba ga rena ba bo ga e ka lebaka la Canada
15: la Canada
11: eh tsale ntjo le
15: seng se mo
11: ya
15: ba shimana ba le ba Canada wa ka ba ke
11: ke ba bo
15: ya ba ne lebelo ba nna ba e ba ya dipale mbae
11: re go pele go rebe le bokanda kanda ba bantshi re tlhoka di TLB je di ntshi ka mona ba fana ba fana ya
15: ya ke kwana lo yena wa
11: so wa ka sirphagare ke gobe ke chelete
15: yes
11: all right
15: aba luwane
11: ke mga o re o le go ne o re fang kara gobe ke chelete aba ise petana le tsona tshe a ke re le khumo ke chelete
15: re tswala go di aba swa ke re wa
11: all right
15: re tswalela
11: e
15: re lebelela taba ye ya tlhokego ya mishomo go baswa
11: thank you
15: ya
11: ya
15: nna go tla ka tharollo
11: ke gahla gore mabane bile yengwe re boletse le kharebe ya ka kwa riverside go pela ba re ke hazel
15: wa go
11: thopa motšhini wa go roka
15: wa roka
11: ra ba rara wa ye ke ngwe ya go fedisha
15: ya
11: ba ya tlhoka
15: tlhoka ya mishumo
11: ya ya go lunch ya re le boga a ke na peke tshe ba mafelo felelo ka gare ga megala ye 24/7 Kevin Edmonds

0: we come ha mangkhaile ga malepo ramela cha le o le mamerogo mafela le ditloo le dipontkis ka kwa dalmada filimon moleke mampa o le maditloo o ne re maka le dipontkis ye e wena ke nya ka peu ya pontkis moch ruzi ke ka tjusa Nigel molepo ga mangkhaile ke mo keleng gona re le bogane le siwe ke nals wa ramalepo pito wa ramalepo kv ka mohla ka dinako ka moka batho ba di night shift ke rena ke le nna ke na le wena ke le ka motshwane kadafi he bana kadafi mafisa dumela ari kv ka masale rena ra emisha hle matsa wa rena a bona le mara o ka re gona le ba a go ga talking ne ne a rut ba re gara a ba ga bona le ofeta ba ba nga re shweu le le ba tsa ba botsi KV ne khopela go de all right ke mang Peter Kobo Lilian Ramabele and Morogaldi ngwana shay all right da bengwe she ka gara ga metsetse ma seme pedi ne ke khopela go bolela le balimi le lena balimi ruwe le ba balimi ba o ba sa tshwelela go kamagetla re tla ba bitsa boma ka re bo ragobo ke ragobo potlana le bo ma kgwebo potlana ba limi bona re tla keng ya ba go sa tshwe ba ba sa tshwela ka magetla ba ba sa tshwe go bo ke dialoga ba bang ba sa tshwa aloga ka gare ga ka gare ga bolimi ke bone sekolo se sengwe ka mola mahlontebe ke mahlontebe ke ka mola lo fanteng ke mahlontebe sekolo se o ka re se thoma go tsebaga jata ba ya bolimi gore ba santse ba ya le hloko principal ke le re tle le re le pocheng gore le kuketsa keng gore le na pele thoma taba e ke taba e botse balimi pushish gore le tle tse dintsi tse ding gore rena re gona go di thoma go ba rena le tsebo ka tsona rena le bokgoni ka tsona empa anke re ditsweletsa di feletsa ditsweletsa ke batho ba kantle ba di tsere mo go rena ke nye e dirang gore rena re di nameletse re ditsweletsa di gona fihla mebarakeng go swana le batho bona ba o batlang ba di tsea bona ba di tsea go rena ba fetse ba ditsweletsa Baba ba di shame barakeng rena re pale di shwakeng rena bothata ba rena keng 086-000-2452
1: re tshwela pele go ba lentjwa la gago now sa go pula mantjwa
2: wena le yena le khomerelane yo le ka le lemele mare so ba bile
3: shito tshwela pele ne le wena kere cigarette ashes on the floor pele pele mo miki e ma pele re rala
4: tshwela le tsone le mantjwa o ma go go tshwenya ma shala gare wa rata o le go tshwenya
5: le bona go mra fano go ne ba mo le tsa fano bana ba ja fano ba ro sai
6: a tso go mele ka ga shire bona tshe gore ma tshu make up scarata go thobela fm go bona go bonolo FM Private Package 167 for 1070. I don't know where not 1529702240. It'll go like a fix away.
0: Yeah, Tobela FM 66. Re bolela gore batho ba mosebo maabane ke kwela rona le Pontkisi ona le dinawa empa mosebo Pontkisi ya lena e kae ka mmarake batho ba bangwe ba itsea bona ba tla ba itsea ba inameletsa ba ishe mebarakeng empa lena le ishe mebarakeng leno rekisetsa batho ba gona mola le boa kgomo mola leno tsea la rekisetsa bona batho ba mogae tse dingwe ebile leno feleletsa le fana ka tsona le fa batho dipaket le ra wa jang ke nna e yake tlheng a gona a ke hwetse a ba nthekele tlheng ka re a thekisho ya gona e fasana tseang le jeng mola ile gore le ka tsa rena le mmaraka shikwa mo morago wa merogo ya go fapana fapana gore ngire palle ke go fihlella gona fao batho ba bang ba feletse ba tle ba re tsiele ba tsena Pontkisi ele ya gago ba ishe mmarakeng hlakane le yona ka mmarakeng o mogologologolo wa merogo ke kgopela go tseba taba yeo na re pale di shokeng ke nye e dirang gore rena le bogone rena le tsebo ya mokhusha.

0: Are you okay? Are you okay? Ke buche buchenke Michael Jackson, Smooth Criminal ba re are you okay? Ke le gore re fa yona ga ba le go thobela FM. O sheje go ina le di gatisho ja le ditse ile gore di tsene. Motlo mongwe re ra loketse pedi pele go botsa gore tsa sheng la le khono re lebella eng.
1: Go tsong ka mo thobela FM, Cecily Joy ka moka. Le kai re na ka mo re berekang a seng ba re botse selo mama. Bana re botsa re tle mmere gore tle re tshwere di-ID a ba re botsa selo e re le so re itsekisitse re ya tsamaya re ya ko meberekong ya rena moshate le tla bereka botse wa bolela mmo ke Cecily ya Ramofi from Bochum sena ba rwana a bone ka madulo ke mo Olive Road Bosch Gauteng ke re rata rati
2: tobela ausile joy dumedise le go tshiesa se ke ikamane le tlhopha ka mokase ka le meso ausile joy ana ba le ska tla mo shomong totally at all ba re bodije o tloa beke ka moka yona ba rno mere go ngare tle safety first ka nete re lebeletse maphelo a lena. So la bereka la re le go dintlong e we e bile loud and clear ba bagolo ba e boletse jwa go mošomong e go bolela so ke montlong ka dina go le tswela ya ba tabara kana kwa mereko thomo berekiwa a hone botlhata la dide a o se jo ke ta great meso a le ga mo thempisa ga e ka mo moletse lo ka ma etada
0: the great re ya go leboga ya wa kwa ba bangwe ba ba boditse gore ba skatla mola ba ile gore ba bangwe ba re batle ke tsheng motse ile gore tla fela ntse re di tlokomela tsatsi ka tsatsi ke mo ke gopetseng gore ratekisi he le na ka se shego go ba kae kae moletse mankweng ratekisi o Oliven mputseng gore go sepelaga ka tsepe go sefe e re lebelle gore na le nane o la le tshatsi la le khono re go tshwaretseng wa tseba gore ke la bobedi bana ba rena re phela re ba rata e bile ba dira gore dipelo tsa rena di miemiele bana nke le mputseng dikolo ditswaletse re no fela re kwa batho ba bagolo ba bolela gore lena ge le le gae le ya la pisha na le dia gore ba be ba feletse ba bolela so batho ba bagolo ba re lena la pisha le diang na re e le gae ke eng sa le se diang sa go dira ba tswadi ba ba re le ya lapisha ma motlhang ke letle le mpotseng ditaba tse gore botse botse ke eng le le diang ya go dira gore le lapisha
3: e dikolo ditswa letho ye
0: re tlo re tsene go yona romela gona mowe gape se sengwe se ile gore tla ba re se lebeletse ke taba ye ile gore nya direga tshatsing la le kono na go ya ka ikonomi ya ka mono Afrika Borwa ge dilo di lebya le mo re reng batho ba sepele ka mono gae ikonomi ya rena e ema ka sebopego sefe re a tseba gore tikologong ya gago ge e le gore ntse go e na le batho ba e le goreng motlho mongwe ba re ba legolo ba reka borotho goba ba reka dilo tse dingwe ditswelwe tsa go ba engeng e kae kae jaanong ge e sa le ba legolo e le batho ba bannyane go e ra gore ge re lebeletse ikonomi dilo di a ema kua le kua go na le ka mokgwa e le goreng ikonomi ya naga e ya fase ka gona e tla o thieletse re ditlhalose ka moka dilo tse gore re tle re kgone go di kwešiša le yena ra ikonomi mosekaseki wa ikonomi letšatšing la lekgono
3: ehe ka nageng ya Aforika Borwa letšatšing la lekgono ke le emaema jale re tlabe re boledišana jalo le ba bolaodi bja taolo ya melelwane e le go Border Management Authority nnete ke gore re nyaka go kwa gore na melelwane ya nageng ya Aforika Borwa go tloga go šomega bjang letšatšing le la lekgono wena mothelete wa thobela FM go ditlalemeso dula o tlhwaile tsebe.

0: dikolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhakolo
1: magareng ga tšona lo le le e ga re ka letela tša gore mongwa le dipharaphara wa ANC Fikileng Balula o gateletše gore Afrika Borwa ga ya tlhoya badudi ba dinaga dišele eupša seo e le kago go se dira ke go phethagatša melao ya bofaladi go noetša dinaga tše dingwe tša mono kontinenteng le lefaseng ka bophara re sa lego tšeo NUM e ipileditše go beng mešomo go netefatša polokego ya bašome bjale ka ge go ya go tlhoa go swere magato a boipeletšo a go ba kgahlanong le bafaladi bao ba sego molaong ka go le lengwe kgoro ya pušo tirišano le merero ya magoši mono Limpopo e re badikana ba babedi ba tlhokagetše go tšwa dikomeng tše pedi go ralala le province tše le tše dingwe ka iri ya bošupa go thobela FM Sejabaledi ke Victoria wa ga moletša show o le swaretše tša dipapadi
2: o ipšilebe dipapadi go thobela FM le Vicky Sejamoletša
3: Tembiso a mavila le boga ke nna ngwana motheletjo thobela FM ke go tamise e bile ke re wena ke re a o bo tse bana ke la mathomo Germany e lova thagong ya dipenale papa dingja sibena sa lefasa ga sanka ba lova thagong ya dipenale moralo ka morago stopeng sa bafana bafana o brimudiba o duma motlhatlhi Hugo Bruce nka be a sa sepele a tswela pele go ba motlhatlhi wa setlhopha morago ga dipapadi tsa sebena sa lefase modiba o re Bruce o na le mošomo o e leng gore ga se go a felelela SAFA National Executive Committee AC e laeditše komiti ya SAFA ya setekniki go tswela pele ka o nyaka yo a ka tlhatlhamago motlhatlhi yo wa Belgium ba ke re monna yo wa Belgium gomme Pitso Mosimane re ka bona a boela go tlhatlha setlhopha sa bafana Fana Bafana. Malo are fete fao ke a kwa fala e fitlhe go wena ga botse motheletjo thobela FM tše dingwe tše e leng gore di gona re lebeletse na le tšana e le go wena Gabriel Martinelli yo e leng gore motsotsong wa mafelelo wa papadi o tlhomotse setlhopha sa naga ya gabo motlwa Brazil go fitlhelela legatong la tše lesometshela tša mafelelo Brazilians ga ke ba e leng gore ba boa morago go fenya Japan ka dino tše pedi go ye tee Brazil e ya o raloka le setlhopha sa Ivory Coast goba setlhopha sa Norway ka kua New Jersey Ska lebala gore setlhopha se sa Brazil se šetše se na le dinaledi tše tlhano ye ngwe e tantše go šedi ke setlhopha sa Germany se e leng gore se tšwa diphadišanong morago ga thago ya dipenale ge ba fenya ke setlhopha sa Paraguay ka dino tše nne go tše tharo morago ga go ralo ka maleka ka nnwete go ye tee motheletše di a kgatlhampana tša Wimbledon kgwele yela ya tennis ke e leng gore e bola ko ja bjang re lebeletše na le tšana e le go wena Maja Hachaluska yo e leng gore o robegile ebile o tšwe le mo dipapading tukulogong ya mathomo e le ge a go bala a šetše a fentše set ya mathomo e le ge na le tšana ya Thailand e le go wena Manachaya a boa mo diseteng tše pedi 7562 a mo fenya set ya mathomo yena Maja o be a fentše ka 2-6 Maja o ile a fitlhelela magaolakgang a French Open ka ole lengwe re lebeletšeng kgwete ya French Open e le go wena Mira yo e leng gore o thoma ka mošito ge a fenya nya Marta Linette a mo fenya ka 7564 Coco Gauff le yena ke lo gore o fentse Tamara a ka 6262 Karolina Muchova o tswela pele go laetsa gore ka nnete wa fisha o fentse na letsana e le go wena Anastasia Zakharova a mo fenya ka 6262 go fetela tikologong ya o latela ya tsona dipapadi

0: Thobela FM, moshato wa tsebo le boithabiso.
1: Thobela botse ka moradi, nna ke nka bogela ma shishi, nna ke nka mo phakeke la le 9 years old. Ele le le kolo le tsaletse. Maka o re sentse ke bulela kudu maka o re sentse ke ya mo o bulela nyana hore a khutse mara na ke ya di after case ke mona lintjubal vruli untjubal mshetom fm
2: mshetom le ntana ka matshato la ka lena ke nna tshene tshelo ke tsana sekolo pila so pa tla sekolo ke se mana kana kv tla go botsa ra ga le thaba rena bana selo re ra la ke share le mahai ke u jara tlatsa seketlela ke le bo wa ke rata rati rati
3: Tobela
1: batho ba kana ka nne ke nna go tla pata go le mo go station se go se ka ga ka se sekolo se go di mara ke tsara mo primary school nna mo le go di yo tsalela tse ba re re pisa ka tsone ko re nna ke rata thola batho ka mafaster lolo e ke batho tshe ka mafaster re ba bua ba tlo go mana ga teng e bile lolo ba re ke la pisa le tshe re la pisa ka tsone ka mai ko re ka re matjena a sa sekolong ero ja mollo re fetsa dikgong ka gore tabirisa dithokomele ka gore tabirisa e sekolong
4: kamatsato mapimpan thobelabane lejoi le balobi e kanjaka lebitso ke ntang bapila raolane ke tsaya sekolo rosely primary school ke bala grade 215 na memaka ke memonica ke ba reng rala pisa ka yona re ja hantsi le hantsi ene a re tlhatswe le dibjana ka leboa popopopo ke le rata ratiwa ke ka
5: leratake go rata kudu la bona le je kudu la fetsa la setlhatswe dijone ka nnete tla ba go lapisa ka mogo
3: ee o fela pele gore ba yaneng ba boela ne dikolo ya ke mo mapimpana o ka khumana o shetso ntse o rema ke tlhogo kore wa tsewa keng dikolo di tswaletse ko boele gore ke goba boima yana gore motho a lokologe monaganong o gala o gadile o ya kwa wa boa all right ga o na le ka bothata ka tleong yone sue gona mo tla ke re ko gore na motlhobo dikabe ditloga DMM ka mo letlhakoreng la gagwe ka tle o dumela tle
6: tobela
3: le kae
6: re gona le kae
5: re tsogile botse wena o kae
6: re tsile ha botse e fela la itse gore gompieno ke letsatsi la Seetebosigo a tlhola molaetsa le masome a mararo mme ra itse gore re solofela go bana ba dira ditshupetso go ralala le naga mo mosong ono rena re mo mankweng kwa ntle ga seteišene sa mapodisi mo mankweng mo go na leng setlhopha sa bafaladi ba ba seng ka fa molaong ba naga ya Zimbabwe ba e leng gore ba na le malatsi a le mane ba robala kwa ntle ga seteišene seno sa mankweng go ya ka dipego ba letsetse dibese mo mosong ono gore di tlile go ba tsaya ba bua ka dibese di le 17 ya dibese tse e leng gore di tlile go tsaya setlhopha go ya gape ka tshedimosetso e re nang le yone go na le bafaladi ba naga ya Zimbabwe ba ba ka nnang sekete gaufi le sekete ka palo mme ba solofela gore dinomoro di tlile go tswelela go tlatlogela kwa godimo e fela ka se sebaka ba mo seteišeneng sa mankweng ba letsetse dibese tse e leng gore ba solofela gore di tlile go ba tsaya go ba busetsa kwa nageng ya Zimbabwe ba tlile go fetsa kwa molelwaneng wa Beit Bridge o leng gore le yone re itse gore ka se sebaka o tletse ka ge go na le bafaladi ba dinaga dingwe jaaka Malawi ba e leng gore ba dirisa molelwane o
5: motlho mongwe katlego ke botsise gore ge go le bjale ke ya kwa gore wena o ka mankweng botse-botse go ya ka tlwaelo nako e re leng mo go yona go tla ba go diegeng leema-ema la gona e ba le le jwang ge re lebeletse phapano ya letšašhina le kgono
6: go ema-ema gone re tlile go tsamaya re leko la seemo profense ya Limpopo ka moka re lebelela gore tsamaiso ya gompieno e tlile go sepela ka sebopego se sefe e fela re na le tshedimosetso ya gore go tlile go nna gape le ditshupetso kwa mafelong jaaka botlhokwa le boakgomo tsaneng thohoyandou kwa kgaolong ya Vembe gape le toropo ya Polokwane me ke ka gere bona gore kona le ditshupetso tseno mo letsatsing la gompieno re tlile go tswelela pele re ntse re lekola seemo mo re leng ga jaana mo Mankweng ke bafaladi ba naga ya Zimbabwe mme re tlile go buisana gape le moeteledipele wa bona Clever Sivetsetse o e leng gore o tlile gore neela tshedimotshetso ka botlalo gore gompieno mo naga e leng seno se raya eng go bafaladi ba naga ya Zimbabwe ba e leng gore a ba ka fa tlase ga molao se se raya gore ga bana ditlankana tse di maleba go nna mo nageng ka fa tlase ga molao letsabo
3: aga ka tlegong yone re tlo ka re tle re bue mo go wena nnete ke gore ge tshetsentse ile gore dilo di sepela ka tsela ye re tlo nna ntsentse re go gwatha re kwa gore na seemo se tloga seeme ka sebopego sefe weshu re tloga re lebogile politician wa gago le re na letsatsi le la lekgono
6: go lebogile nna
3: ga gona le ka bothata ka tlegong yone re tloga re mo lebogile o ka mola mankweng.

0: tša SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakong
1: magareng ga tšona lole le e ka re ka letela tša gore lekala la bosetšhaba la phetagatšo ya molao le bohlodi net joints ka boripana le ipileditše go barulaganye ba magato a boipelaetšo a tšatšing la lehono a motlalana gago ba kgatlhanong le bafaladi bao ba sago molaong go latela melawana yeo ba ikwanetšego le batlhankedi go netefatša gore e ba a khutšo re sa le go tšeo mongwaledi pharephare wa ANC Fikileng Balula o gateletše gore Afrika Borwa ga ya tlho ya badudi ba dinaga dišele eupša seo e lekago go se dira ke go phethagatša melao ya bofaladi go noetša dinaga tše dingwe tša mono kontinenteng le lefaseng ka bophara ka go le lengwe tše botse go boradifatanaga ke tša gore ba ya go imologa ka ge go letetše gore ditheko tša makhura di theoge go thoma bošego gareng bja lehono tše le tše dingwe ka iria seswai go thobela FM sejabaledi ke Victoria wa gamoletša show o le swaretše tša dipapadi
0: Uyipsilobele papadi go tshwela FM le Vicky Sijamoleja.
2: Estembiso maibela ke le bogangwana motheletsi madume se tlhophasana ga ya Morocco se dira taba ha se tshwela pele go tshosholosha le go ithupa gore ka nnete ba tloga ba sa romeletsa ba gorogile mo dipapadintse sebena sa lefase Morocco e fenya tlhophasela sa Netherlands ka dinotse tharo go tshepedi thagong ya dipenale morao ga go raloka maleka ka nnete go yete halala the Atlas Lions halala ha tshe dingwe tse le gore di gona motheletse go pele gore ke rile o romele kgatiso ya lentsu ha ke kwe maikutlo a gao gore nna ka ba ile gore setlhopha sa Germany ba bile le matlhatse go ba Paraguay be ba tloga ba e ba swanetse na tshe dingwe tse le gona setlhopha sa league ya Iraq Zako SC ba ngwadisitse moraloki wa mengwaga e masome pedi seswai moralo ka gare Sipombuli morao ga setlhopha sa morao ga sepitse mo lastopeng sela sa Orlando Pirates ka le lengwe monusha dino wa dinotse dintšhi Robert Lewandowski o ingwadisitse le setlhopha sa Chicago Fires go tswa Barcelona ka mengwaga e masome tharo supa setlheng sa ngwaga wa 2027-2028 a le mo setlheng sa MLS le mengwaga e masome tharo supa mokapteni wa setlhopha sa naga ya France le go ena Anthony Dupont a ka se raloke dipapading ka moka tše tharo tša Nations Championship ka lebaka la kgobalo ya siku o lekotswe ka motšhini le go netefatša kgobalo yeo Paul Grau ke le gore o tla tsena legatong la gagwe ge ba raloka kgatlhanong le setlhopha sa New Zealand, Australia le Japan kgobalo ye e namile e dira matshosetsi motlhatlhi o tla rola matsogo tlhogong pele ga dipapadi tša sebena sa lefase tše dingwe tše e le gore tšedi mothetso thobela FM ke tsela tša Wimbledon re beletše fale Jack Trapper o itokolotše diphadišanong tša Wimbledon ka lebaka la kgobalo moraloki wa matlhatse yo e leng gore o lobile tikologo ya mathomo e le go yena Dusan Lajovic o tla tšea maemo a Trapper go raloka le Taylor Fritz a re kwa maikutlo a gago mothetso thobela FM gore na ka ba ile gore go romela kgatiso ya lentšu la gago wena o reng
3: thobela ba ka mošate o mogolo nna ke re le a tseba a se gore Germany e tlhokile matlhatsi re ka lebelela kgwele ya dinao ke ntho e nngwe e leng gore e šoma ka mokgwa wa gore makatša metlha le mabaka gomme ba e leng gore ke bona ba tlileng ba bofile ga botse tšatši leo ke bona ba phelago ba tšea moraloko wa letšatši bjale ba Paraguay ba tloga ba šomile ga botse gomme ba dirile gore di sepela ga botse tša bona
2: ke a leboga
4: tamen si ja

0: Sí.
1: Le yo oiga muy la hoje ses
0: thank you
1: ai manya mi manga che me mi ba e ma thata ma ha o sele na ntwe mo ke sa ina gana gore ore ga jiwa a bola la nete a mo ke sa na gana ore ga jiwa bona ditlapa ja o kora pele sometimes dia da tsarelela gore di win a game ono ba lo bolore je me ka mokgwe mo ra ka ona ka mo garna mo sa tshepe gore ka jiwa di penalty so mathata ke mathata le rena se fa re je wile rena ma South Africa re sa tshepa ara e tshwa la ona taba bula lo khunyo le pakane ha ke tikto a score ka mphete dango
0: ke le bogale baka baka
2: mošate mane seja tamišanang ka moo go monate go banna le balakomana mmale ga legae mošate jatan moreting wa foje ga lega lega mageru a gone a se taba gore germany e tlhokile mahlatse setlhopha sa paraka sebe se tekemišedite bona le setlhopha sa morocco se rileng setlhopha sa holland so o kgona go bona gore ditlhopha tse ka mokana ga tsona se tekemišedite bona brazil le yona gore e sokotse jwang ge e bapala maabane ke a leboga
0: re a leboga
3: o itshile ber papadi go tshwana le FM le fiki se jamo leta
4: once you enter my house it then becomes our house
5: tshwana FM house number 66 ha di shane le go tshwana FM tle ga tshaga geno e fihlile se e ka ba sebaka sa gago hashtag house number 66 e fihlile so o tshwanetse go se dira gore go be motho pa sefoka ke go ngwala molaetsa o mokopana o tlhalosa gore goreng tshwana FM sentse go tloga tshaga gago go ba ka geno romela SMS ya go thoma ka lentjwe le ntlo maina gago le go rudula kae go 45849 ke re 45849 go mo fema baka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga shangwa ko ngwa gago o ka ithopela 66000 rand parishano ye tsola ka lebedi la di 30 June 2026 gona le mabaka le dipielano parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag tobel FM 66
3: FM, Moshato, what's up with the Wii Tabby Show?

0: champagne ke makhadi ene ka nnete ma motla re ya popa ka lebaka la gore ke matswalo a gago happy happy happy happy happy
1: yeah that's right ke better ke sko mo yeah yeah
0: wa go la tshing la le khono yena makhadi re bolela ka mogho ngwaninyana wa Limpopo se gware se faleng re wena re re o tshwara mengwa ge masome tharo la tshing la le khono bangwe ba re a a e sa mana ka mogho
1: o tla thuntshana ro
0: ja dilelo tse dintsi o se ja fitheletse di foka tse dintsi di BET di ngi kwa le kwa o se ja sepetse ke monus nenenge a sheje a le kae kae ba ifa dipolelo a bona makhadzi we tshwere
1: re
0: le bonela gago le tshwele pele le bone ge o gone go fithelela tse dingwe tse dintshitse ile gore ngo diemetse ke kwa sha gagwe ye o ikweleng e sibella ga ba re re tla re mo letsetsa kana go ya tsona tsana tse cha di birthday o pia ba ra lokile go she ka dure ai a
1: bona
0: ka mogomo o sa ntse re no bare two bopo ga ke bona ba ile goreng re go file bona re sana le di gatisho tsa lentshu tshe ile goreng di gona ba tshiletse ba tshola pele ba re botsa gore nna di tshukulo go ntsha bona go tla ba go le byang re go botsa mothiletse gore tlo ba re bulela le ba le ba goro ya melwane border management mo ile gore re tla ba re kwa gore nna go diegang kwa melwaneng ya o fapafapana gona ka mono Afrika borwa re ya tseba gore mola dilo tse di thomang di besile di a romela ke musho ya go fapafapana e Malawi e setse e rometse mola difofane tsa go tswa Ghana re setse re di bone bana re tlo ba re kwa gore nna tshatsing la legono bekeng yeo go sepetse jwang nna go fitlha mamotlha maemo a jwang kua lwaneng ya rena o seka shooter re tlo boledišana le bona morago ga e riela ya seswai ba na le rena ba tlo re fa dinomoro dipalopalo tse e le goreng ba ka ba di tshwere ge re lebeletse taba ya tiragalo ya letšatši lena le kgono ga bjale re kwe melaetso ya go tswa go ba thelete
2: thobela ka mokgašong ka moo le Thabogo le Iga moo
1: re a lotša
2: taba ya ikonomi mana o fa molaetsa o mo botse mme o bontšha botse gore e batho tsamaya magaeng ikonomi ya ko magaeng kwa e tswela pele ya phutlhaga nna ke nyaka go bontšha se sengwe gape ona mo tabeng ya gago e o e bolelang le Thabo ke gore batho ba ge ba etswa ko nageng tša bo bona ba etla South Africa ikonomi ya naga tša bo bona yona e bereka jwang botšišo ya ga ke e ko wena le Thabo nna lebile ke thabela he le kgono basa wa 2026 re tlo re ke basa wa 2026 ka morago wa mengwaga e tlabe ba atleile ka ona basa wa 1976 ma motlhare ka 16 tsa June ngwagomolelo mongwe re bolela ka bona ma motlha basa wa 2026 ba emeletse ka maoto ba bolela gore le bona o tle go bolelwe ka bona e fela le Thabo se ke nyakang go bontsha sone ke gore ge nako e fitlhile e fitlhile a re dumeleleng gore ikonomi ewe e tsoše ke rewanyo ba yona e seke ya tsoša ke batho fela re seke ra lebelela ko bathong fela lebelela dinaga tse dingwe gore di tle South Africa gore ikonomi ya South Africa e kgone go tsoa South Africa e se whole yona e tshwanetse gore batho ba yona ba emelele ba tsoše ikonomi ya bona a ke tse gore ke e sentse na go a bolela moo ke Thabang wa ga baloi ke balo mola matlhaba Bakenberg o ka moso o ethu ka mo maabane be re na le bona mola mojabulane mola ba match e shobile ka nnete
1: ya no
0: Thabang e re nna le wena re bolele o boletse dintlhanyana tse pedi tse tharo tse e le goreng ke ditopile o boletse ka taba ya ikonomi ye e le goreng ya bobona bone ba tlile ka mo e ntse mašheleng a šoma ka mo ba godiša ikonomi ya Aforika Borwa na ga bobona go jwang aga ke go nyaka gana mo go ka lebelela naga tse ntšhi ka mono kontinenteng ya rena ke ka fao ba go ena le tshokolo ka fao go ka tlhokomela batho ba bantšhi ba re le nyoko gore dinaga tša lena go lokise mang ge lena le ditšhabela nka le sa yeme la lebelela mmušo wa lena la ba kweša dinyakwa tša lena lalla la lwela naga ya lena gore e šome go ka lebelela Aforika naga tse dintšhi ka Aforika go a sokola batho a batho a bana selo ko fe motlhala e be re sa bolela ka Nigeria na kwela o mongwe wa ba re ke mang ba matswele ke ngwaga o feta ba humane kotsi ya sefatanaga ba re go paletswe le go fitlha ambulance ye teng wa kwešiša gore e ra gore ikonomi e dutse mo kae wa ikwešiša gore e ra gore bothata bo mo kae bjanong potšišo e kgolo ye batho ba bangwe ba felang ba ebotšiša ba re le a tšhaba letlaka keno nageng ya rena naga e lena yo lokiša ke mang bana ba bolena ba yo die jwang nna naga le reng ka yona and-e re bolela ka Africa continent ya Africa mo e le goreng e na le lehumo le lentšhi Nigeria ka bo yona oli e na le lehumo eopia potšišo ke gore na go diegang ge go le jwane a se yona e te le rena ka mono Aforika borwa re sa na le mahumo a mantšhi ma motlha gore re bone madlanga kua e ya bontšha gore Aforika borwa e na le tšhelete eopia batho ba sa e šomiše gabotse re ba beile madlanga gore re tle re kgone go bona gore re lokiša kae potšišo ya ba gore go bona gore na lena ikonomi ele ya lena lenyoko e lokišetša ke mang ke ka mogoko wa rabang ka ya gore nna nageng tša bo bona go tla lokiša mang nka ikonomi ya bona e fokola a re bolele ka yobedi e le goreng motlho mongwe o boletse ka yona o bolela ka ikonomi ya ka mono Aforika borwa gore a iphutlhame re tla thoma fase nto nngwe e le goreng Bongani o e boletse e le goreng ke dumelelana le yena kudu gopola ga botse gore ge batho ba e le goreng a ba na mangwalo a nnete ba ka se kgone go lwela ditokelo tša bona ka kua go labour ka kua mtabang tša mošomo gopola gore go ya ka molao wa Aforika borwa go nna le letseno le e leng reng wena go dira mošomo o itseng o tshwanela ko o ba leo o ba one bano maAforika borwa mantšhi ka lebaka la gore re tseba melao ya mešomo yeo ka fa o kgona gore gore motho ore nšomele ka mokgo yena a re aowa o ka semphe 100 rand gape go ya ka molao tshwanetse ke humane 150 bona ba sepele ba e humana batho ba e le goreng ba ka dia mošomowe ka tšhelete ya
1: fasebano
0: go e ra gore ikonomi e tlono tswela pele e gola mola e le goreng borakgwebo le batho ba dikhamphani le batho ba mešomo ba tla ba lefela batho tšhelete ye e le goreng e tshwanetse and-e batho ba bo gopola ga botse gore ba šomiša tšhelete o e kae ga nna ka mo nageng ya rena ye re leng mo go yona jaanong a ke bone gore e tla phutlhama kudu-kudu ka lebaka la gore ba ra gore le bona letseno la bona le tla ba le lekaone le le maemong a e le goreng e tshwanela ko wa lone ga ne bjale a bana mešomo ka lebaka la ntw e tee thabang go ya ka Bongani ntw a e boletseng a re ka lebaka la ntw e tee ya gore ba ka see ba šomela motho wo e le goreng a ba lefele tšhelete e le goreng go ya ka molao e tshwanela ko o ba ka gona beno motho e le goreng a na dipampiri le ga ka kry-a 50 rand a na taba le ga ka kry-a 100 rand mo swa kry-a 200 rand a na
1: tabaopia
0: ba ka mono Aforika ba ra e-e a ba lefele lekgetho beno ngwena o lefela lekgetho o lefela tsela tse e le goreng di tsoša ikonomi ke ka mokgwa e le goreng e baka gona ke se gore ke o tlhaloseditse ga botsena eopia ke stiši sa rena ka moka mongwe le mongwe a nang
1: letaba yakanya ka a o adile go e ala ka nnete nage gago e se a ekwe a ke tsebo motlho mongwe tle banya ka tlhalose ngwe a le tee ka letlhoko lae mare fela o e beile ga
0: botsenja onkgatlha ke gore re lapa le tee o mongwe a ka ba ena le
1: iso le lengwe
0: o ka romela re ka mo ka re ya bolela re lebelela gore a ke re dia se ka lebaka la gore re rata continent ka Aforika ka moka ka bophara
1: re a
0: fatlhololana gana ka mokgwano ke ka mokgwa e le goreng dilo di loka ka gona ge batho ba thoma go di bea tafoleng ba thoma go bolela re tletse gona mo go lokiša sealemoya ke sa batho gore ba be le tsebo le gore re kgone go lokiša mo e le goreng a go sepele gabotse nke re kišaneng ge ba wena o na le se sengwe se o nyaka o se bolela latlhela ke letšatši la gona nke re boleleng ka mathata a e le goreng ba re a gona tafoleng aga re sa na le ngwe voice note motlho mongwe ya mafelelo pele re raloka košanyaobela
3: setlhopha sa ditlalemeso a rena ka mo rena ka momo ke dula mo ga makoya mo bafaladi ba utswa ka Ethiopia mo dishopong tša bona ba re bona ba lokile ba tlile ka dipampiri tša maleba le dishopo tša bona ba tshwere dipampiri tša dikgwebo tša bona molato wa ona ebile ga one mo ba yang gona wa ba lokologile wela ka mokgwa bona ba bolelang ka ona Andres Mashiane molaetša makwea mshat
1: aga Andresmshat
0: Andres ra go leboga ke lebeletše re filwe mekoa ke ena o mongwe wa boraditaba wa SABC o bontšhitše gore taxi rank e ka kua bara ka kua Soweto a go sepelege gabotse e se lebaka la goreng eupia batho ga se ba bantši go tshwana le letšatši le tsa tshege ba namela o bontshitse le seswantsho mo ge ba ona ona mo X o ka ya go SABC News Morning Live wa gona go bona tabe ke bolelang ka yona
1: bile re kwele gore ba le ba di tekisi ba santhako ba boletse gore bona ba tlebe bentse ba tshi ba shoma ga gona mo ile gore ba ka tswa ba sa shoma jwale e tloga e makatsa gore ke batho fela ba le nkantle ka gae jwale ba ba le tetse aretse ke modula thoko o ipoloka akere ge ile gore ga wa tsana o ya felo dula ka gae

0: boiphelo bja dipapadi go Tumelo FM le Vicky Sejamoletša.
1: A ke a leboga Sethembiso motheletše Madume. Ye nngwe papadi e le gore ya ralokwa bošegong bje ba le kgono, Ivory Coast e tla ya godimo lefase le setlhopha sa Norway. Ka le lengwe, Zachary Volkers o swere di-wicket tše tharo mekitimong e masometlhanopedi ge setlhopha sa New Zealand se fenya sa England ka mekitimo e legolo masome a tshela papading ya boraro ya mafelelo ya diteko. Naomi Osaka o fitetše legatong la o latela la dipapadi tša Wimbledon. Squash shooter ka seripa gare go tša go iria seswai ke otlolele tšona.
0: Boiphelo bja dipapadi go Tumelo FM le Vicky Sejamoletša.
2: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Spa se go fa sebaka sa go ithupela karolo ya difoka tša Superfan tša go feta 400,000 rand go šomiša 650 rand goba go feta. O reka ditšwele tša dife goba dife tše tharo tšeo di kgathago tema. Bjalo ka 6-pack ya di 1 liter tša Spa Long Life Full Cream, Low Fat goba Fat Free Milk ka ntle ga Lactose Free ka 94.99 fela goba 750 ml Sunlight Dishwashing Liquid tša go fapana ka 29.99 fela go thoma di 22 June go fihla di 7 July ge stoko sa le gona ga Spa fela. Go na le dipeelo.
4: Jake di tlale meso o thobele FM le lethabo le joy mathato.
5: Eh, nambi je le thabo le joy ila ga mathato.
4: Come mo le iga go sesese.
5: Iga bona ka mono studio.
4: Re tetjana le wena go ya go sela. Thobele FM

0: ka molomo di go thushana ka dibaka ha mmogo le go eletjana ka tshe dibotse Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso
1: a ke mo shate what's up we tabisho ka nete T-Pain ke le gore nge ko sha ye le gore ngwe ikwele re go fa yona our best love song a ke le gore re ofile yona ga bya le nna le wena re tsena ka rolong ya rena mo ile gore nge re lebelela gore ke disafisha re a tseba gore challenge tshe re setse re go thaletse seswantsho sa gore go direga eng motho mo lomo wa ka mono Africa borwa wa tseba gore di 30 tsa June go direga eng ka mono Africa borwa ba no nrenya ka go bolela le balaudi ba taolo ya melwane ka mono Africa borwa BMA ba le ba border management ba ile gore nge ba tla re botsa gore na go diega eng melwaneng ya go fapafapana tla ba re lebelela bad breach re lebelela gore na sepetipeti sona se tsamaya ka tsela efe le mbombo le yona re tla ba re lebelela meseru ke ya kakua Lesotho na go diega eng melwaneng ya rena ka tabe e diregang tšatšing la legono re se ka senya nako re humane yena assistant commissioner e le go mantsha mapheto ba ga mapheto re lamogela go thobela FM le tsukile botse
2: re tswile go tsena a ke tswile ke tla re tswile go ba ka hore go robala se robale
1: a se le robale ei a ke tswile nna ke re ke efe e upia re tla re
2: ke mo shumo ga nnete
1: eh ge le bolela ka mogole ra se le robale na ala robala ka lebaka la gore le no leta le nyaka go bona gore go direga eng go ba ka lebaka la gore moshoma ile o montshi wa batho ba ile gore nge ba tshela melwane tsa tshinla le khono go ba boshigong ba le khono go ba beke ne ka moka ere tswang go yona
2: no mora shika le bora a ke bolela gore beke ka moka go tshoma ka di 7 go tloga ka di 7 go go no ba busy re tseba gore se se tlo diragala ka baka la seo ba fiti ka moka ba tseba gore ba tshwantse ba itukisetse ba bantsi ba sa nyaka go emela mafelong a beke o ba yona letsatsi le la mamotlha la di-30 so go thoma ka di-7 bentsi re le busy FBMA go tloga di-bordera tsa rena ka moka melelwane ya rena ka moka because re re bolela ka se sebaka re ka ba re kgonne go processa batho ba more than 29,000 nationally so mara gona ba le re mo gate bridge ba bangwe ba bašomi ba rena le bona ba di-bordereng tse dingwe mara re tlile mo ka bontšhi ba etapele ka baka la gore re tseba gore molelwane o ke ona o leng affected kudu so go ba ga rena mo ebe e le gona o make sure ya gore go bana le tshepidiso ye smooth for batho ba rena gore ba kgona go boela mo banyaka go boela gona ba kgone go khumana thuso go seka bana le pikagame
1: mongwe ke botsise gore ga bja le ka mogole di le setse le šomile ka gona ile go ba le mathata e le gore le itemogela gona go ba go ena dilo tse e le gore tsa go tshwana le dipampiri tse e le gore batho motlho mongwe ba a di tlhoka e le gona gore di ba kgontshe gore ba kgone go tshelela ka kua ba ya gae
2: mola le mola re a di humana mara bontsi ba bona ka baka la dikwano tse ba di dirileng le ba embassy ya bona kudu-kudu badidi ba go tswa Malawi because re lebeletse dipalopalo tsa rena ke bona bao e leng gore re bereka ka bona gore ba kgone go fetela ba boela morago mo batswang ba tswelela ba na le dipampiri tseo di tshwanetseng mara bao re kry-ang gore ge re a lebelela ra kera gore a ba di tshwara re ba bosetsa morago ka gore a ke re go ba gona ba boela morago ka baka la gore a bana ditokelo mara embassy ya bona e ba lokišeditse ditokelo dipampiri gore kwa ka kwano e re nang le yona re kgone go ba fa way ya gore ba kgone go boelela morago so re ya tokomane eo e se gona re ba bosetsa morago mara bontsi ba bona ba re setseng re ba processetse ba na le tsona tokomane eo ya go bontšha gore ba processetse menwana ya bona e jerwe ke mo ka ba gona go feta re berekisana le yona gore ya selegae e leng yona Home Affairs so ba ba tswelelang ba fitlhela ko Home Affairs ke mo ka Home Affairs ba ba processa ba tšea menwana ba ba tšea menwana ka lebaka la gore a ke re a bana ditokelo a bana dipampiri so gore ge ba tlo go boya ge go ka kgonegala gore ba boye ge re ba checka menwana ya bona gape re kgone go tseba gore ba re kile ra ba processa and-e ge e le gore ba ile ba bolela bofora ka baka la gore ka gore ke bona bo manga e se bona ka menwana e re tlabe re je re tlo kgona go tseba gore a ba ile ba re fora ge ba etsa ke
3: aga se se bontsha Se se mantsha motho wa botšiša gore a na thego le tloga le kgwetša dinageng tša go tshwana le bo Zimbabwe jwale le dinaga tša go tshwana le bo Malawi le bašomedi ba e le gore ba tloga ba le gona gare ka mo melelwaneng ba tloga ba lefa thego e le goreng e tloga e tletse ge e le gore motlho mongwe thego eo e tloga e le gona na ke peakanyo tse di feng tse e le gore le tloga le di beile go tlo fediša leano le goba sepetso e ka pela le emaema le go tlo le sepetša ka pela ke dithulanyago tse di feng tse e le gore le tloga le ebibja kantšhitše
2: a ke bolela gore na le kwano le naga ya Zimbabwe gore ka baka la gore a re agišane mololwane le batho ba Malawi ke bolela ka Malawi kudu-kudu ka baka la gore ke bona ba e leng gore ke bona ba re ba bušetša morago re bitša repatriation ke bona ka dipalopalo tša rena bontši ba bona ke bona so kwano e re nang le yona ya Zimbabwe ko gore ba tse o feta ka mololwane wa Bay Bridge bontši ba bona so di tukisho tse tse di rileng home affairs le di tokomane tse di ka beng di process tse re kwane le ba Zimbabwe gore ka baka la gore ba tswa ka mollwane wa South Africa ba fetela ka go Zimbabwe di mere di pampiri tse o di tokomane tse o di tsandi di be di lokile so kwa kwano rena le yona re gona go shumishana le bona that is why go le botlhokwa gore rena re kgone go fetisa bao ba leng molaong re se ka ba tlholela ba ka melelwang ya Zimbabwe mathata ka go fetisa batho ba e leng gore a se ba na di tokomane tseo gore di processitswe from home affairs so and then le tla kwešiša gape gore bontši ba badudi ba Malawi be ba le ko Durban so Durban centere e le ka Durban e tswaletswe ba botše centere e nngwe mo Mesina so ge ba fitlha mo ba gorogela gona ko centereng eoe jane gore re kgone go fetiša sephetephete ka pela re dirile gore bašomi ba rena ba ka mo bordereng le bona ba ipatametse gaufi le centera eo gore bentši ba ba process-a ka mola ka home affairs le rena re kgone go dira tse re tshwantse re di dire gore ge ba etla ka mololwaneng ba kgone go feta go sena dikagano bothata bo bogolo bo rena le bona ke gore tsela ena e ya go tla ka Bay Bridge nkano gore go lekana sekano ya almost 20 kilometers ke di-tracker tse e leng gore di 40 di line

0: FM.
1: Tobela FM.
0: Mushate what's the way to meet you? Tobela FM ke mo shato wa tsebo le boithabiso
2: le na ba sara tipa ka bogaleng we nje le na gapola le bo mane mane ko semenya mosali wa o shangela bo ya ka ko sona ba rona sa o nwa ke dipofolo le batho ke re apele tloga le limile tshemo ya le khuti ba gekolobeso ke mo le khono le phagamisi tshe folaga ya Tobela FM e bile ile be ile malekelekeng ya ganya e ganya ka baga shiba ba so bogona le bo le joy ke sa le bale le bona bogabo mogonyana le sogana la o tswa moletsi ya nthoma ma rumo le ga o sena mabele sishungwane so bona tare sa mutirela
0: hashtag Tobela FM 66
3: Kare shuri rata kamin pio roipos kachila chago fapana. Mumu rata ya sukiri kama suwa manchi. Tato rata ya ibu gali ifisha kudu. Mushe kako mike kholo tibe kamurari. Na yaka ki rata ina leplo la kujo kutla chishebe shebe. Kana ui rata ilibyang kamin pio roipos tika mika iroti shamari. Ipsine kako mike ebu sana ya mataka Afrika burwa. Ikwa chaka la hubu nchibiari subaba ya tiche kholo. Leku kamin ki.co.za A coming pure was tea from our soil to your soul.
4: Sibeng sametsa mogago sidiba so re nango sona re sabatisha wa bethe ira singane mesong rwala motomo le metsega ya ba seng phete ko fete re lebile sidibe sidiba sametsa o a sapshe se ke sidiba sametsa mosana noshi a ke metsa wa ne wa ka tsebe wa tlala tsebo le tsheli mosho ka hlogong ya motheli dumela mashupe dumela go shimasha nka le bala yo mphare pare mo re ja tau yena mutuli
0: red winner le team

0: mogoti ba re a rieng rom mana makoti ga ba le mesetso ke le some go tsha go iriela ya senyane aga ke mantsha o tlogele go phela go tshwela pele ibile dikgwedi ga di swane dikgwedi tse dingwe diphala tse dingwe ibile mola go pitlagane kgatelelo e tloga e le ya magonthe ke ka mo re tla go re be re boledishana le ba Metropolitan ka cover ye mpya ya poloko ya no lapse funeral growth plan yeo e le fago ge o gona wa ikaleletsa ge o na le bonnyane gomme cover ya gago ya gola ge ntse nako e ya pele dula o hlwaile tsebe
1: ke se di be ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso
0: mafela go tsa gona e rena e ri ya senyana go sele dimela go tlhomola ka bale le gona nna la ka dina ke nna mashupse ga mnya mane nna ke la ga go le botsile nna no la se di benge tla utlwe le rena o tsebore ga re tshimela ga bale ka e ri ya senyana re tlo fitla ka e ri yela ya le so me pedi ha mara ke go bose
2: tao mase
0: he ga re ke bolela ka ra koko go bua le ene mara ge ke thoma be ke bolela bose makanika e khudu khudu lukisha ka mo khudu Oh, mon na ke khudu a ja ka sha taker. Wela ska tiyor ke tabele.
2: Wow.
0: Mon ska tiyor ke tabele sha ta khudu.
2: Ne, yawo. Wo ka se tabele sha ta.
0: Eh. Wela se dilala rena ka bala shoot ala ka ti. Na, go nwe le o a ke ka re ke ka o nenyana. Eh,
2: ka wa ka o nenyana.
0: No go ka.
2: A wa so no ba ka o nenyana.
0: Se di ba bo se a ke. A ke re tsha ba o bulela ka re ba nna.
2: O go re e kwa twana.
0: Aba a ba na ke sha ta.
2: Wo e kwa byang.
0: Ba nna ba di khudu. Awa e busane.
2: O ikwa byang?
0: E botsiwane. Awa e botsi ke boletse.
2: Ke nya ka mogolo.
0: Are.
2: Are.
0: Are. O tsene tshe dilala le rena, ska bala shoot ala ka tlhina no ke lena no la lena le thomile ka sana se bopa go sana se dilala le rena, ska bala shoot ala ka titi. Re tla re lebogana kwa lena.
2: Are, rata misha ba tsheletse go tlhomola ka ba le gona, ne tere le bogana le bogana tsheletse ya lena, sa le bo se ke sa lena. Nana mpitse maitselo wa masha mpitse ka rata sa sa re sepela le motlhotlhi wa rena ke yana phare phare ke mogadi wa matlebane mo ridi ya tau. Ke yana botlhokomedi wa sediba se sa metsi ya mogako. A re mmetsia tsatsi le lekgono ke letsatsi le leng gore le kgethile ka nnete be le ntse bogo bolelwa ka lona letsatsi le la masometharo kgwedi ya June kgwedi ya rena botate ra e ruma kgwedi ya thobela FM ra e ruma kgwedi ya baswa ra e ruma ke lona letsatsi lona
0: Are gomme re tloga re tshepa gore dilo di tlo sepela ga botse magagesho mo le ya go gona di tla sepela ga botse re tloga re leboga ka baka la tshireletso e leng gore re golofeditswe ebile gape-gape le ba e leng gore ba tla kgathatema go megwanto e tla bang gona ba boletse gore aowa maikemisetso a se go ka goga gogana maikemisetso ke go bolela taba e leng gona e le gore e tloga e le dipelong tsa
2: rena
0: are ke e leng gore re tloga re kgopela ebile rena maaforika borwa re le batho ba khutso re tloga re tseye ba ga botse gore khutso e ya tlhokega re a tseba gore to daba ga di bulela ga o tlhoke gore a be le dikgaruru ka baka la gore go ka taba ba le dikgaruru ne le taba ya go tlhoka o e tsweletjang namile seo seo tlusa seo shirusha tshediela godimo ga kgwekgwe ya ba taba ke le taba ya gore re urulo o mongwe a garameditse o mongwe o mo utlwile madi e namile re tlo shirusha taba ela ya botse e le leng re bona e le gore e ya direga makashe dula le rena se ke bala shoota le ga temo nako e sa fereshego pele re rata gore re be re tsena karolwana ya rena karolwana ya masheleng le dithoto tsatsi le le kgone makageshe re tlo bolela ka taba ya botlhokwa ba go a boloka bo shireletsa se shiro saga go sa masheleng jwale ka moswa go shireletsa se shiro saga go sa masheleng jwale ka moswa o boletse malume tlhabirwa wa re ya mafelelong a kgwediye re fitle mafelelong June 60 a kere June e a itswela ra tsiba gore gore le bo June 16 mo moelong re kletsa tshila baswa go megwedi e ka mo ka be ile kgwedi ya baswa jwale e re ba boleletse gore na tse baneng le tsona tshe dinyane tse dinyane na ba ka di boloka joang gore di tle di kgone go batswalela le go ba godisa gopola gore mo godimo ga tšhelete a o ne bonnyane magagešo le gopola gore tšhelete a e nne gore ke nnyane ge gore ke nnyane o tseba gore wena o tsebe tšhelete mara o nyaka tšhelete
2: tšhelete
0: a e ne bonnyane motlhomongwe mo godimo ga ditaba tse di leng gona ditabatabana tse di leng gona batho ba bantšhinyana rena a re berekele ditokomane dimake fa di bereke di ma ke batho ba ne le magae mo badulang maphelo a bona a fetugile maphelo a batho ba bang ba ba ya olang ka fa sa bona ba fetuigile ka di make ka fao re rata gore moswa hola ka taba ya gore chelete a ine bonyane motho a re ko fa masome a matlhano motho a re ko fa masome a matlhano a bone wele ka masheleng wa rate wa boloke re a thaba ka bakala gore le motho a to rutang ka ga chelete ke morena Kevin ka le ya motho go me yena ke setsebi e le ruri motaba enche cha masheleng go tswa kokwa Digify Africa Youth Investment o taba ruta ba swa gore batho ba modimo ge re bona chelete re itshware ka mogama a ke rena ba swa re bona chelete tlhabirwa re a le lije ja o moka e masha e eti
2: dinta
0: o dinta ngomo ka ina para dinse arkieta na ke ya tsau tsha 50 rand ae
2: ke go botsa ke re le hono a ke nya ke mogala go mputa gore dintsang
0: o lo ena ba tsau di a mmaro ena o
2: ba ne le go nteletsa ke re ga ke go botsa ke re ga diwe di go botsa di megala ya ntapisa ke tlaba ka tsima mogala e dintsang a ke nya ke
0: le go hono le re batise moya re sa tlhakantsa
2: ka la re wa ntsha motho mong ka la botlhano go tlaloka
0: a ka mantra Oh. Break it down. Break it down. Yeah, that's a bad one.

re 10G we re go garele bogalena batho ka monka ba le intelligence ya le moya ga biale ga ba le misetso re ke ma sima mararo fela ng go tswa go iri ya senyane tsa le tsa le khono tsona re nya go dikwa ka moka mabela pheladi o re tlala ka re ntlhagolo tsa ditaba.

0: Dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tsego le tlhakore.
1: Magareng ga tsona Hlabirwa le Mashupa re ka letela tsa gore Kingdom of Lesotho e ipileditswe go Basotho bao ba dulago mono Afrika Borwa bao ba ikwago ba sa bolokega. Go ikopanya le ba kantoro ya botseta bja naga yeo mono gae ge ba duma go boela morago gae. Re sa le go tseo go letetse gore dipese tsa go feta legolo 15 tseo di enameditse go badudi ba Malawi, Zimbabwe le Zambia di fete kwa molwaneng wa Beit Bridge ka Mosina mono Limpopo. E tla re mesong ya lehono.

0: Tata Casey. Ke la mara se Afrikaans la se se bang ke le tlhalosa jeng ka polelo.
1: Eh, ba ba putsa re ke bona. Go dira yene eng ka bona?
2: Yo,
0: Paraguay ka yeta. A ke re go ba bolela ka yona mara le hono re bolela ka yona.
1: Ke re le hono Paraguay. Ba re ke tsatsi la maikhutso. Freddy, pele ga re tlotsela la dipapadintse, go ntshiwa ga naga ya Germany.
2: Hey.
1: Gape gape go botsa kere ke tsatsi la maikhutso ka kwa thoko tsela ka kwa.
2: Tabirwa le Breswin, le nna kore go bolela nnete di sante tse dimpa tsa ba ya gore Germany e kgonne go ntsha ke naga ya Paraguay mogopo wa lefatshe. Ke tse le re di a direga re tla di tshepa re bone le Brazil le yone ra lokile mabale le yone nyakile koma
0: sekontinekeo
2: se tsebalega mabane se se tloa se bontsha gore mogopo wa lefase e tlo o kare o tlo o direga dimaaka mo e le goreng o tlo o napa go tswelela ditlhopha tse e le goreng re be re sa lebelela gore ke tsona tse e le gore di tla fitlhelela kwa godimodimo.
1: Epia nna ke setse naga ya Brazil morago, morago ga gore ba re botse gore mogopo wa lefatshe tsatsing la lekgone ke wa bona, ngwagong wa 2020 tse ela ke wa bona. Freddy, a re setse papadi ya lekgone, dinaga tse di tswa kae? E sale di thoma dipapadi tse tsa mogopo wa lefatshe, leeto la bona le ebile bjang?
2: Tlhabirwa le Breton batheletsi ba Travel FM, ke thoma ka naga ya Norway ba raloka mo mogopong wa lefatshe legala mathomo ka morago ga mengwaga e 2020. Ke gopola la mafelelo ba ralokile ka kua ka 1998 ka kwa France ba raloka ntho mogopo wa lefatshe ka gore yalo ga bana pile ba tsena mogopong wa lefase e le gore ke bommamoratwa ka mokgomo bjalo, re ka lebelela gore motlho mongwe naga ya Ivory Coast e ka obesa wa tuka kgatlhanong le bona tsatsi la lekgone. Ga re lebelela setlhopha sa Ivory Coast, the elephants, the mighty elephants tsa Aforika, re tloa re lebeletse gore ba tla šoma ga botse. Ka gopola gore mo papading ya mathoma ba tsena mo dipapading tse, ga se ba raloka ga botse, ba ile ba fenya ke yone naga ya ba fentse ke Germany yona e le re tswile, ebile ba tsene mo botsa mafelelo tse 32 morago ga gore ba tswe maemong a bobedi mo group E ka morago ga setlhopha sa yona sa Germany. Mola e le gore setlhopha se sa Norway bona re bone ba le mo maemong a bobedi mo group ke group I mo e le goreng ba tswile maemo a bobedi morago ga gore setlhopha sa France e be sona se e le gore se ko godimo mo group-ong eo. Ka gore yalo tlhopha tse pedi tse di tla di šomile ga botse, re lebeletse gore go tloba le papadi e botse e le goreng e tloa papadi e le goreng ke a matakgogedi. Fela ga o lebelela dinaga tse ka bobedi ba tsona, o lebelela ka bontšhi ba batho, Ivory Coast e na le batho ba bantšintši go feta setlhopha se sa Norway mo e le goreng go lebelela dipapadi tsa Ivory Coast bontšhi ba tsona di tletse ka kwa Europa, ba raloka papadi ya bona ya kgwele ya maoto ka kwa Europa. Mo le gore Norway le bona ba raloka go dinageng tse dingwe, fela ga se naga e le gore na le dipapadi tse dintšhi ka mokgomo bjalo. Population ya bona go bapalomoka ya badudi ba ka kwa Norway ge ba feletse e ba dimilione tse ka godimonyana fela, dimilione tse 5, ka gore yalo kgone go bona gore ke naga e nnyane. Ba tle ba itshepetse go moralo ka pele wa bo o tswa ka kwa nageng ya Manchester City is Manchester United. Mokgwa ko gore ke šala setlhopha sa Manchester United kudu morago. Erling Haaland o tlo a šomile ga botse mo dipapading tse pedi tse e le gore setse di ralokile mo mogopo wa lefatshe wa 2026, o setse a rese di-brace tse pedi, o nositse dino tse 4. Ga se a raloka mo papadi ya mafelelo ya babarao ka dinaga ya France, ka gore yalo o tlo wa bona gore ke ena mmamoratwa, ke ena le gore ke motshepi wa bona. E fela ge o ka mputsisa go tlhopha tse pedi tse le morao la tsapa sa Norway ga lena pele le gatlise ka mkhombialo so se bontsha gore banna ba tsapa sa Ivory Coast ho lebella Frank Casey mkapteni ona tlwana le maitemogelo ho lebella Nicholas Pepe ke banna ba lorotse ba re ba lebeletse ge bile e tsapa se sa Ivory Coast se le se lebane le sona tsapa se sa Norway bo se gomba de khono kaka kare tsonkare e ka ba papa di yelo le ge lo re metlholo ya dire ha se tere bone mo mogopong wa le fase ke na no wa tsapa sa Ivory Coast the elephants but lo khono ba fanya the Viking statue la lo
1: na Freddy wa bona ye papa di le re nage re le naga ya Africa borwa bafana bafana ba rentshitse re ne le lehutso le le tseneletsego mabapi le papadi ya letsatsi la lekgono o tla bo e gaša ka iri ya bosupa Freddy
2: ee ka iri ya bosupa ke tlabe ke dutse gona mo o dutseng Bradwin mo o tlabe o dutse
1: nnaise
2: gona o tla ba dutse mo o dutseng wena ba batheletse ba tlhabela FM papadi ye twi
1: Freddy go naga ya Ivory Coast ka baka la gore ke ye nngwe ya dinaga tsa continent ya Africa re no re ke bo mayogiyogi
2: ke bo mayogiyogi
1: re sepela le bone
2: le ha ba ka ba kure kure ke batho ba rena
1: ke batho ba rena Freddy Freddy re tla be re challenge papa di ke what's working re tla be re beile tsebe 2 ga go ne go
2: tsebe ke bile le batheletse ba tlhobola FM ba fa efe lo ba ne tlhobola FM mošate wa dipapadi o tlo ba fa papadi ye twi
1: Freddy
2: ka tsila lekgono
1: Freddy ra leboga Freddy.

0: semen ne fela go tsha gona e riela e ri ya le semete ao dalom kids photo finish photo finish khetse ya re a leboga go tsane monate le gore ka nnete ba opedi ba go njwa le ba metlheng ya go njwa le ba itshetse megwa ya go njwa le wa tseba re keng e binela go binelega e le bo president ana ga ba ka ile ka e ba ka le ka go ibinela re ka re leboga mama sho re tsena khalana ya rena ya mafelelo ya leno la gago la sidibeng go lenyana ke kwa re tswang khaus nyana ke more ya go tlhabirwa e
1: a re go me tsatsi le le khono batletsi a seletsatsi fela ke letsatsi la masometharo re ruma kgwedi ya rena botate ruma kgwedi ya baswa ruma kgwedi ya Thobela FM ya matswalo a Thobela FM pele ri le ra kwa mona mora gonyana kwa go bolelwa ka tapata me go ntwe ile gore tla ba gona se tsina le khono pele re no le tlhola batheletsi ba rena ra le tlhola na mo le leng gona go dira ga eng nke le no re botsa le no re botsa gore na go dira re kwele mroka bolela gore a wa go homote wa tseba ke go homote go no re tutu Mr. Fantastic pele rata go ka go lena gore na mo le leng gona go dira ga eng khadi
0: awa wa re re chabuti moroka o rile mo a sepelang gona go gabotse kwa nna kwa rena a di gole magoeng a gole o rile dilo di sepela gabotse kudu a o ne le mathata a bapale di shiwo go ya felo botseleng o tseleng ya le phefo ana kwa magoeng a gole age e re se kara ba senyetsa nako shiba bona wa tseba re keng ba tla ba fetola ka pela ye nngwe nke re ko rena o dira ga eng motheletsi shwe ena mošate ra lo chat thobela
2: Predeme Thomas le gai.
1: Rona hona le gai.
2: E ba gidi mo se sa mona le mafia se.
1: Ah eh muruti.
2: Ah mona le mafia sa wa le ba shebe shebe mo se le ka mehle.
1: Eh o go nore tse.
2: Eh a go nore tse a go jere selo.
1: Aga.
2: Eh
1: re le boga mo re le boga mo
0: re le boga muruti. Le kwa ge tse muruti mo shata tobele ke mre a locha.
3: Mara.
1: Na ge le gai tobena.
3: Mhm. Ma tsena go le tsoka mo se dira ge drop tse le dilo.
1: Are re la mogetse go dira gang ka CBDL
3: go go fitla le gona kwa go taxi rank a bona ga itsa le ke tshetso ka tsa letse
1: la gone se se dira gao
0: ra le bo ga re tla re le bo ga motho le tshwana mo shatera lo cha
1: dare
0: motho le tshi re lo tshi tshe re mo shatete tobele FM
2: sa dirwa le mafako
0: are mthatli
2: e ga ina
0: tsona ra lena
2: go sa le go tloga ka masoma mabedi go tswa go iri ya bone ke le motseleng ke ya strength wa re tsela ka thema a wa sekelega go na bothata ke gona ke fitlha mo ntlong ga re bale ka 10:30 a wa sekelega ga gone mo ke bone go na lesetiso felo e ne bale re dishopo mole le mola dikwaletso
1: aa re le
0: kweletsatsi re a leboga motheletse moswe ena mošhatera lo cha
1: rona lena
4: a ka mamelodi ke jimi wa mabapa a ona molato felo
1: a go direge selo a go tshikinye
4: a go direge selo re fa ke tsile ka moka ka
1: o a re
0: le bo ga bo jimi re tlhare le ba dile le rena magage sho putsi sha rena ko rena e ka ba le rena mo leleng gona go direga eng ka bakala me go ntwe leng re kwele gore na ya direga mhlomong re botse sengwe go direga eng dilo di sepela ga botsena go pala gore maikemisetso magolo ba tlhami ba dilo tse ka mokaga tsona bo letse gore maikemisetso a se go shitisha selo ke ka fa o batho ba ntshi re mishomong ya rena go fapa fapana ipi ya polelo e gona e bolelwago
5: Ga re ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwa le botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
6: Se ke se dibeng. ka breadwinner le Timmy Thomas.
1: Gore bele betsotso ke masoma mabedi re tswa iring ya lesomete e rata go ka kwa gore na ka bele re go direga eng mo le leng gona. E dumelang batho ba ka mo sešego ka moe be re tseba gore ka megwanto ra tseba gore mola sešego sekele ke mo e le gore ditaba di thoma gona na go direga eng na le gona na.
0: Se sengwe se ke a se humana ka kwano body go gabotse maphodisa gona setšhaba se sona se sona se a matcha sena batlela ka
1: yona
0: ba re awa ke mogwanto e leng gore o tlo gona le khutse ka gare ga ona a one mmudubudu ka re ya gona ke bona Thabo Maunetlala ena re mo Pretoria go kitima dikoloi tša tshoganyetso ambulance di tima mollo le maphodisa a fela semo ke se o se homotsego ga one wa kitimisha ngo mongwe a ra one wa tshabang ya re komitee le tshishwe ena re mo shatela locha.
7: Raymond, you got it bad.
1: Buddy.

le Jasper bona ba re kere ben of love ga ba le mesetsore ke masome mararo fela go tswa go area le someteng ke na ka re ye go mabaloi mabitsela ro kwa dinthagolo tsa ditaba ga biane

0: And now, go dira ga tseng ka le tlhola ga go pisa le tswalle
1: ga. Ai man, titi man. Go trusted aba tja le tlhola ka man. Bona ke iso, pula wane we man re tle go be monate.
0: A ona re be monate swampo tja gore go dira ga tseng ka le tlhola ga go pisa.
1: Ha ska wa ra re tseke di nyane tse. Mare le petula yena, ke tom khotla gembe.
0: E manyana. Ka mantjwa mangonyo go mpotsa gore wena le petula le belelo.
1: Ke iso. A ke go tla ke tlelelwa ke di gemosta tsona le bo petula.
0: E le gore le lwela eng pisa le ba khalabe ba bakaka. Gore a le khone bona gore lotse le ditirang ke tsa maemo a fase mara.
1: Wena jiti ga petula tswaking. O lela Sofia je fustan. So go ba pharile ka moka nna.
0: O rinye?
1: Yeah.
0: O be tlile le Sofia.
1: Yeah.
0: Pisa.
1: Mo pharile ke re wa speed. Wa speed when you know.
0: Yeah, Sofia na wa papa. E fela
1: Na, le petulo wa papa. So wa ene mtlogela. He? Mara go tloga no, a ga sa mphaphela ka hore. Hey, e ke tom tek vo voka ka kiriana.
0: Mara pisa lo tshe le ditirang mara ke tsa maemo a fase wa tsema.
1: Keng.
0: Ene wa bona mafelelo.
1: He.
0: Lena le tlopola yana.
1: Yeah, vele.
0: I'm telling you.
1: A ga tlo mpela mphaphela ne, ke tuma pharola tlhonya ne a ga ga ga sithunye.
0: Pisa.
1: Yeah, ga nomlakana.

0: Man of God, hey, ke thaba go mo na re shwe go dumetse gore a wa re tla re kopane mo kereking.
1: No, re be polela ga botse motlaika. Nna le wena a se ra kwana gore ke tle fa. O ngapeleditse.
0: Ah, man of God. Nna ke tla o ngapeletsa ke le manga ba ka la gore nna pe re bona le le bana re kota mafase la feta.
1: No. Ha botse taba golo ya ileng gore wena o mpeleditse yona mo kerekeng.
0: Monna re mabona re kopane fa gore re boledišane bjale ka monna tho monna basadi ba isewa kere ke kere wa mabapi le taba ya re thabile man
1: wa mmane motlaika ke gopola go ka rena le wena re kwane le ona dite goretaba ya mokgutho o re tshwanetse gore re thome re emepele lenyalo le fete
0: man of God a ona nto re e kwaneeng ne ga le wena a nkoboje mabona o monna fana
1: gore
0: monna ko ba le pelo ya lesika
1: ntheletse ke go boditse le mathomong gore motlaika nke o iketle man o tla kwa ka nna
0: ke na o iketla ke nyako ipona ke better robert ka bullet o felela fa uwe
1: wangwankompotse mo motlaika
0: keng
1: ga botse botse ke eng se se dirang gore o fele pelo
0: no ke fela pelo ke fela madi a bogale man mara wa opola gore na yola mabile tsa ke metilio one bullet twashaka a jana fase pele le naman lesenyana koman
1: motlaika please ke kgopela o ntheletse ke rile o tla kwa ka nna
0: ee ke kwa ka wena mara o tsea nako e telele o tshwara kwa o tshwara kwa ke nyako gore mothako la bona ke mmethe ka bulete botsebotse ebile ke nyako gore a seno wela fase ke be ke mmontshe gore ke tswa bojipa ke more ka thipa ke re kwa mathonya nao bona a tsena mmušareng ba mogale ba mojane
2: atšhe a bjele gona phetola le mma batho ba thoma go fetelela e kwa fela ge mma batho a laletša phetola gore a tle lapeng la gagwe le john johnny a lokele koloi ya gagwe ka gratšheng ya bona nna sephiri se sa bona se tla lotega nako e kanka gore atšhe bjele gona ba iketlile kudutle banna yo
3: letsa madira ka mogašong ka mo le setlhopha sa matlhakong kgotso taba ya mma batho le phetola e ka se felele felo wedi o gaufi le wampola ke maalo ka gobane tebe ba kitimang ka gona tsontsone o tlo ba a lemoga se seng ka bona kebe ba ka se fetelela
4: hashtag tobelfm66 hashtag mahlakong tobelesasilebo sepedi se re sekhukhune se bona ke se batalane sephiri sa phetola le mmabatho se tlo utologa e segale gabjalo a ba lo orele le sa batlhabetse wa bolela mo ka tlo phadumoleletse ga matamonyane ba ntshontse ba ka tlo sanda wana ame
5: e thobela ka matlhakong le se lepsa ke Johannes Mafomadi ka mo Ivory Park ka Midrand a chi la ke bona gore yona le di tsose tse bana di tibetse yo lona ha i tibetse ya e kholo ha i ke haye ke haye a no re ntse ka sa fitlhela ya ka spirisa wana se ne mo siyang ba tlo batanya ngodi wa apela ku maru wa itshola ba itshola ka rena ba boletse botse ba re ka fitha mara yo ra sa fitlhea awa ke tsana se mofa mari ga mo ever pack me trend ga se ya kiri ra travel
6: tsela le mama di ga e se khale se phiri sa bona se tlabe se botlogile le yo la bona le ka se fitlhe kgole thaloko ya ngwana e tla no bolla ke le o kra masela ko maga ke ga mashashane mothomo
2: petola o nya ka o bona tshwetse john john la pa straight charles raleigh in pretoria bricks mo 55 ga ke mapela ga ra uele se se le bo spirit se sa bona ach a ke bone se ka fitla gole gape ebile se ba se dira go ke go nyatsa john john lena ga e ga mashashane mapeding ke tora le kuleng gape mma batho le petola lena ba fitelela wa tseba hawa wa tseba mo lenya la bona le feteletse kudu-kudu ka le lengwe letšatši aha modimo o tla ba latlha ke moka john john a ba tanya metse ya bona ya thubega hashtag mahlakong rocks matlou ga monare village se se lebsa le barati ba mahlakong drama taba golo ke gore blaza le mma batho ba itebetse mme ba raloka ka mollo pheletso e ya goba dillo le ditsikitlano tša meno mongwadi ke tate elija tšhwene ga e ke molletše ga semenya sepedi se re le go ka ebuela le openg magoko o a go bona mafelelong ao a se tlo tswelela pepeneneng mokiri mafiri madibong ga mahlako a mphila awa e a re sa ebitša gore ke sephiri ka gore re ya kwa gore motse wa john john wa tseba shetse o fetogile wa phetola le mma batho a re tsebe gore motlhang john john a ba kgweleletša go tlo direga eng ke punki molepo ka lephala le ga seleka yo sephiri sa phetola le mma batho lena se tlo tswelela matsheko le john jay ba tlo tseba nnete mošate phunya mangwe a le kgweleshaneng a mago sana sephiri neng le neng a ngwe di utlwa pokelwa ke maru la fata le boifela o ipitsa bjalo la tiko be a re bao sephiri sa bona motlhang se tswelela go tlong ga go sa bola ke molatelo kobe a le ka Pretoria lodi yama ga e ke sena ba rwana magabeng mabatho le phetola bjalo gona o tsa ba diragatla ba tlo itshola ke a le botse ke tsheletse ke le mokopane extension 14 ke ena lebogang mphatlhele e phetola le mmabatho le na ba dira dikele go diphura ba tlo bonwa one day mologadi mapunye jane fas go la riverside moshate dr lava matex lerato ke bothata wa tseba le batseni ka tsebeng mara john jay ke ena a thomileng blaza pele ka dr letebe ga e ke ra sekgaolelo yo a ke le lebogeng e bang le letšatši le le bose lena tada
7: Tobel FM o re hwetša go 87.6 of Tagana 92.1 DSTV 815 Open View 621 Masha Uba go www.tobelfm.co.za
8: I like to stay connected with
7: Tobel FM Moshate what's up with Tabisho Ga ona stishi sa go letša mmino wa leleme la letswele go swana le rena
9: Wow wow wow wow
7: Tobel FM ke sebata ge re bolela ka mmino Tobel FM moshata wa tsebo le boithabisho ge e makela mathomothi le tša Tobel FM o amogetšwe Tobel FM moshata wa tsebo le boithabisho

0: e fela re re tseba re ithutile kwa morago jana ka ngwaga o la wa 2008 ga re rodikile ja ba gona tsa go thoma ka malaka Alex ka felela letsadi phatlalela naga ka bophara le July ya 2021 le tla ya gopola go ile gwa ba le mathata ra ra bona ba re ga re nyake gore re ende gore go be le mathata re be re amege e be gona re boa re tlo gopela thuso ra ba botsa gore rena re ikemišeditse go sepetsa batho ka gore go na le megwanto e fela ga gore gore go ka sebeletse dingwe tse le gore tlo phethagatswa ba tloga ba re tshepisa gore bele ka ge babasete ba laodisitse phatlalatsa gore ba netefaditse gore ebile go na le mekgwa ya mašheleng fao e beetse go ka theko go netefatsa gore batho ba bolokegele go fitlha ga bjale ge re lebelela poledišano tse la re bolele le tsona le ditshepiso tse ba re fileng tsona re lebelela le ka mokgwa seemo sa ditaba se leng ka gona go itaetsa le gore ka nnete tseo ba ileng ba ditshepisa tsona di a phethagala ke ka foo le kwang re re go fitlha ga bjale sepodisa se a bonala batho ba gwantsa e fela ga ratlha re bona go na le dikgarubu le rena mebotoro ya gona ya rena e kgona go sepetsa batho
1: e kwagala kwagala nkemelenyana re boe re rumanna le lena
2: ditaba tse di botse tse di bose di thoma mo Hyperland kgwetsa 400 grams Nespresso ka 44.99 Eversoft tissue tse 18 49.99 350 ml Top Society Pori Lotion 9.99 2 liter Excella Cooking Oil 65.99 1 kg Heartland Porridge reka tse pedi ka 15 rand fela re polokwane gausi le City Center Taxi Rank mo Kopane Plaza le lephalele Marula Mile Hyperland the best price guaranteed in your land.
3: Hey, hi Jidi. What's my game if you really? Habe bona kgwebo ba gona go kora ka FNB Speed Point.
4: How? Ke di khantse botse ile ruri. Go di kudu ge o le ra kgwebo.
3: Ke go botsa. O ka khwetsa gape le sela sa commission go tloga go 1.8% sa thabola fase go ba go fitla go 0.6% ge kgwebo ya gago e le gare gola.
4: Hey, le nna ke ya ka go rolokela setlhopha se se winang.
5: Tsena mo gaming ya di TFM. Ka banka ye putsa go kgwebo ya gago ge e gola ka katlego. FNB, thuso e fetola dilo tsotlhe. FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited. Moabi wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao. Go na le dipeelano.
6: O theleditse tabagolo mo go thobela FM. Le Dr. Moloko Mashamaite.
1: Go bjalo ba gešo ga ke teke na le molelo wa ditirelo tsa di-taxi tsa Santacom. Go patala le Afrika Borwa ye ke Mary Becker Phala. Sa se re pfing ke le mputseng ge me gwanto ye e ka tswela pele wa tseba le mo matšatšing a tla gona Santaco le sa ikemišeditse gore le tsona tswela pele ka ditirelo tša lena ka tselane e tlwaelegile go la rwala batho le ba iša mo banyakanngwe ya gona ntle le diphetogo
0: ga re a tshwanela gore re feleletse re ba le diphetogo bele ka ge ke le bontshitse gore ga se gore megwanto ye ge e direga e ra gore bophelo bo eme economy e tshwanetse gore e tswele pele le tla gopola gore industry ya gešwa di-taxi e thuša economy ya naga kudu ka gore e sepetsa bašomi ka nako nngwe e sepetsa gape le batho ba ba etang le megwanagwana e mengwe gantšhe e feleletsang e kgontsha gore ikonomi ya gabo rena e dileng tse e tswela pele e gola ke maikarabelo ao re nang le ona aowe
1: ke maikarabelo a magologolo a tseo ke maikarabelo a magologolo kudu ke ile ka kwa tabeng kware ke be ke bala gore a ona industry e nngwe ya go rwala batho ba bantšhi ka nakonyana e teo go tshwana le lena mekgatho ya di-taxi re tswelang pele lesome ba gešo le ele re batho ba le le ba isitseng mešomong ka makhubi a banna mathapa ma le ba busetse moo le ba tšere go gona mošomo o kgatlhampane mošomo o tšhabe diata dipisana tseo di tshwanetse go lefelwa mafelelong a kgwedi re lebogile kudu goledišana le lena ss rebecca re leboga kudumma
0: tsobela
1: o tlhoke tsobela FM ya le gotlagatshola Afrika Borwa e ya o ba re mola sa go di taxi di ile ja tswanana go di rwa le batho di ba ise mafelong a o fapana fapana di ntse di sepela ka mo location e di sepela ka di dropone di sepela mo di sepela ngona a se ba bone phosho le ga tee e no ba hore le tjaji a le tshwane le ka mogolo tlhale sepela ka gona a o tshwane le ga nyane nyane ka baka la hore bontsi ba batho le ba bone magagešo ba tsene mebileng wa tseba goa gwantiwa ka kua bo Cape Town bo Durban wa tseba bo Johannesburg bo Xebega bo Bed Bridge bo Mpumalanga ka kua bo Libombo ka kua bo Maseru bo Botswana melolwane ya bo Namibia re bone le maema e le le lentšhinyana magagešo gomme re tswela pele na le lena le satellite travel FM ya lekgotlagatšho la Afrika Borwa nke re kwa gorena ba ditirelo tsa maphodisa a rena Afrika Borwa ka gore ke bone ba theowetse mane o tuke mabone a matlala wa tseba go gore ba tsene mebileng ba leka ka mogolo ka gona go tsore batho ba filo ke molaotheo wa naga ya rena ya Afrika Borwa le mmuso ka bophara gore ba be le maikarabelo a go bona gore toka le phetagalo di toka ya direga ka nageng le taba ya gore ba thibele bosenyi le pele ga ge bo ka direga go tswa ka mono provinceng ya gešo ya Limpopo re kgopetse Kennel Malesela le Daba gore a re thuse go kwa gorena seemo se bjang tlo re a le dumedisa ra le amogela thobela
7: Doctor Mashamaite o tse o ratile le setšhaba ka bophara le ka bebetla re a le dumedisa
1: ke a tseba gore wena mošomo wa gago mogologolo le re dutse le wena wa tseba re thakana mo re thakanang gona o ba o nyaka go beya tsebe fase o ko o rena o diregae mola bosago tlo nke leng bute seemo se bjang ka provinceng ya geno na go fitlha ga bjale go bile le ditiragalo tseo motho mongwe di ka ba di letshwenya
7: o fitlha ga jale Doctor Moloko a gona tiragalo e leng gore go kare tloee letshwenya ka ntle le leemaema le e leng gore re na le lona le e leng gore le a tsebega ge e le batho ba sepeka go tloga mafelong a a fapafapaneng go ya mafelong a bo bona go tshwana le ka molao bo Mankweng jalo le jalo e fela ga re lebeletse tsaba tsa bosenyi a gona leemaema le e leng gore o fitlha ga jale ke tlhoraboroko mo gore na re lebeletsa pele ba sepodisa se sengwe se nka se laetsang ke tiragalo e leng gore re tsweleditse mo boraditaba mo re neng ra golega mo mošomong o e leng gore go bile a kgwetsa a na le palo ya batho ba lesometlhano ba e leng gore ke ba tswa dinaga mabapi ba e leng gore ba sena mangwalo e fela ka bopharakelele ka bobipeka ga jale ka re bolela e tloga e le shebe-shebe re tlogele re netefatsa gore ba phetega tswa molao ba mafelong a e leng gore go lebeletse gore o ka ba le leemaema ba tloga ba le ka makatana mane
1: e kwa galo Kennel ke nyaka go kwa taba e nngwe she bjale ga ge le dula le dibeile leitlho maabane matlhapa ma gere ae lethapama go be o ena le taba ya gore ka kua Mankweng ka station tsa mapodisa Mankweng ke le emaema le lentsi go na le batho ba bangwe ke bafaladi ba ba tshwanetse go tloga ka mola Mankweng ba namele dibese mo ba yang gona ke tsone ke Zimbabwe goba ke Mozambique ba nametse batho ba uo ba sepetse goba motlho mongwe o ba letse ntle
7: se re ka se laetsang ke sa gore tshepidiso eo e sa tswela pele ge re bolela ga jale mo e leng gore dibese di fitlha dintsi di ba tšea tiragalo eo e sa tswela pele le ga jale jale ka ge e leropalo ya batho ba dina ditimola be e tloga e le palonyane ya bagodimo
1: go na le nako e nngwe ka nako ngwe no khumare batho ba re ke di-hotspot lena le lebeletse kae kudu ka mo provinceng ya Limpopo mo lenanang gore mo ona re tshwanetse re o bie leitlho go feta mafelo a mangwe ka moka baka la gore o ka no tsewa tlhakantsweke go na le mo le bonang o kare o nyake ya tšhetso ye kgolo ya lena
7: Doctor Moloko ke nagana gore ke putšheo go e araba mafelo a nawe e leng gore re tloga re a lebeletse lefelo la mathomo ke gona ka mola di-bordering mo e leng gore ke mo e leng gorebaeti ba tsena le go tswa jale ka ge e le gore gona mo o tloga e le sephetephete se e leng gore se tloga e le se sentšhi kudu and go tloga moo bebentse ka bopara le ka bobepeta le tla lemoga gore go na le tsona ditšhupetso tseo tse e leng gore batho ba dira ditšhupetso le ge e le gore go feta ga jale ga gona tiragalo e e leng gore e tswile tseleng e e le gore tloga re amogetse se nka tlaetsang ke sa gore di-province ka bophara le ka bobepetla go na le leemaema batho ba e leng gore ke ba tsea karolo e fela ba e leng gore ba ikela mešomong ba ikete mešomong ba e leng gore ba ekeletse ka magaeng ba ekeletse ka magaeng go fitlha ga jale ka mokgwore le radiradia ka metaro ga gona mo e leng gore re a belaela gore ka ba e le gore motlho mongwe re na le bosodi se sengwe se nka se laetsang ke sa gore maabane ge re bolela ga jale tona ya mokaotshwere tenescashel a ena le ditona tse dingwe tse e le gore disciplina ditaba tsone ke tsa tšhireletso ba ile ba etela gona ka molago la mesina go e kgotsofatsa gore e ka ba seemo ke sa mokhutsamang go fitlha tsa ga jale ge re lebeletse bona ba ba sepela le mokomišenara wa rena o motswatshwere ka molao wa motswatshwere go national e le go tikela dimpane le go tla le ba sepolisa o tsaka mo province ke ya le re re bolela ga jalo ditaba tsa rena di tloga di fetla gotse a gona se re se bilela
1: wa tsa yang khata e kennel ge le re ditaba tsa rena se pele ga botse e fela bona le le felo she le man Bade Bridge abe Bade Bridge e ka mono province ya rena magareng ga Zimbabwe le Africa Borwa Mesepelo e bjang ka tikologo yela pele ga ge motho mongwe re ka taranya ka ba Border Management Authority go no kwa bjela ka mapolisa gore na e ka ba ga re ya tseba gore mapolisa le na go bona ga kwa mesepelo e bjang ka ba ga re ya tseba di bitse tshwenjo ba dirwa la batho di ba isha ga kwa ba bangwe ba boela gae ka go ithaopa a sala kwa selo ka taba ya Bade Bridge
7: go fitla ga jwale jalo ka ga seke lelelo ke gore mofomolotsa kgona ba Border Management Authority e fela maitemogelo a rena mabane ge re le ka bona ke wa gore metlhela di tloga e le metemile kudu jone ka ge e tloga e le leemaleema la batho ba e le gore ba tswa ka mo Aforika Borwa ba ya dilaga mabapi and-e le ba bangwe ba e le gore ba itswaka kwale ba e tlhabekeno
1: batho ba gwanta go iwa godimo lefatshe go na le ba bangwe ba ratang go dira bosenyi ba motlho mongwe ba kano iphitlha ka tsona masolo a megwantwa khumana batho ba tsene ka mogare a megwantwe a ke tsona le ya go dira eng ya goba motlho mongwe le go netefatsa bjang gore batho ba mokhutho uo ba le gore ba šomiša megwantwe go tlo dira bosenyi le ka ba tlhokola-tlhokola bjang
7: ya le ka leboga gore ge go dirwa pelo ka go ba le mabaka a re tsanang le batho ba e gore ba beakanya megwanto ene eo jale ge megwanto e direga e ba maikarabelo a rena re le baphethagatso wa molao le ba beakanye jale gantšhi o ba bonolo kudu gore ge e le gore o ka ba go e na le batho ba e le gore mothomo ke dikhure re kgone go ba tlhopola ka gare ga batho ba e leng gore e tloga e le batho ba gwantse ba re ba nnete and jale ka gere re laetsa gore re ile re adia dipeakanyo tsa rena ka mokgwa wa maleng gona mo e le gore gore di bile go mo kopela jang putoro re tlile re matafatsa ba phetsa jwa molao go le phetsa gore re gona go ba le bona ka makatana mane le ka le mo gore a se ba gore ya ntshiwa sports sa tsela le di gore ke di re tshe di ya merang gore re gone thusa re tsane ba le ba private mo e le gore ba ma ke se jwa re na ke a go phetsa gore se tsone ke tsone se dira a go bile taba ke ya molao
1: a e kwa gala kwa gala o tsara le lebogisha bana ba gesho le ba sadiba gesho a ke tsebe mane le shoma le u shumishana le bana le di company di mo tsa private ma security ya le bana
7: ja le ka ga se dikile di ke gore a tsere na re le ba phetsa ga tsena mo tsena le bona ba le ba security le di botlo e tshe di ho tsa ka ntse ya bosini ke go re shumishana go tsi di ga le ka ile gore a re tlhomo go shumishana le kone shumishana ya rena ke le nyare le e leng gore di ke tshetse pele kudu re jala ko morago ntse re shumishana le bona dikatlego tse dintsi tse re di kumana ka baka la shumishano ya bona ebile re sa lebale ka thuso ya ditlabela tse e leng gore le bona go tse ba na le tsona le rena re na le ditlabela mme ge re di tlhakantse di re dia gore matsilong a letsetse re fetse re ba ba feng
1: kenal malesela ledaba re lebogile go lobolesana le lena tlon
7: e tlobela
8: Once you enter my house, it then becomes our house.
9: Yeah. Tabela FM house number 66. Hai di shanela gore tabela FM tle ga tsaga geno. E fihlile. Say e ka ba sebaka sa gago. Hashtag house number 66 e fihlile. So o tsene go se dira gore go be motho pa se foka. Ke go ngwala molaetsa o mo kopana. O hlalosa gore go reng tabela FM sentse go tloga tsaga gago go ba ka geno. Romela SMS ya go thoma ka lentjwe le. Ntlo. Maina gago le go rudula kae go 45849. Ke 45849. Go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga tsangwa kongwa.
1: Ke na le kulufelo ya gore mabalo a ke tsurna a o ka sengwa le mana ke kgolo rokang o re tshwarele mo neto e ka ge re be re sa boledišana le bakgoro ya mapodisa re le rano re tshidi ka phoso a ke tsebe nna o sa le gona nang ke re re
10: dikgakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakong.
11: Doctor ke sale gona motheletse di ntlhagolo tsa ditaba irenye di re kantoro ya mo president re mmusho wela tlhokong di tlhobaelo tsa

0: Kent ka Pretoria ditaba ka botlalo ka iri ya pele ke ya leboga
1: o leboga rena mabitela bo dikgoshi hey o leboga rena ngwanetse o se tlhile ke thobela FM le gota ga tshola Afrika boronge ke nore
2: ba so ke boka mo sobya na ga ya rena tshola mpile go bulela ka molomo o tee go thushana ka dibaka ha mmogo le go eletjana ka tshedi botse thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso
1: go lokile magagešo technology ya re dumelela wa tseba ga dinako tse dintšhi gore re fele re tshelela mafelong a mangwe le lengwe le mafelo a e le gore le beilwe le itlhokodu ke kwele le tona ya kgoro ya tša toka le tlhabollo ya molaotheo mme mamoloko kubai a re ge di ka ba dumelela ditaba tša bona ba tla tshela ba tshelela ka kua Bait Bridge bore bo o bona gore na seemo se ka tsela efe empa rena le nyako kitimela gona ka kua magagešo re kopane le me mogotsi ke mo commissioner la gone ga motikolo go yela wa Border Management Authority me mogotsi re a le dumedisa ra le amogela thobela
3: thobela ke di tsaba mama di ba thobela
1: sem ke re re se re ke re le ka thuko ja Bait Bridge ka bagala gore ke mo le tlhokometseng gona re na le kholofelo ya gore le sale ka fao se mo se biang gone bya le gele lebeleji mme ka gore re a tseba gore ba bangwe di busy ka ba di ita di batisha ba bangwe ba ka ba tle ka mono Africa bo ra ba dual direka rekane e ka ba taolo e biang ya mesepelo ya batho ka mowe
3: taolo ya mesepelo gona mo lwaneng wa Bait Bridge ke o tsamaisa go tse mo e leng gore ga gona mathata e leng gore re na le yone ka mamosa in the morning o seng go ne go le ntsi gagolo mo e leng gore re ne re na le dibuse tse ne di tla ditisa batho gone tsanong Bait Bridge port le sa thotse gannyane le rona re metse dibuse di ka one e di fetsa go processiwa re kgona gore di processe batho ba fete o sa tseba gore re fa ka dipalo re fana ka dipalo tsa gore ke batho ba le bakae ba e leng gore ba processitswe di-foreign national go lekana re eme ka nomoro ya 29,000 e e leng gore ke bone ba e leng gore se ba fetisitswe batho ga ba fetisa fela ka Bait Bridge port of entry ba fetisitswe ka melelwane e nngwe gape mo e leng gore e busy le yone ya thusa ya sebetsa go etsa gore batho ba tsamaya ba tsamaiswa hantle
1: mme mogotsi mputseng le bolela ka batho ba e le goreng ba fetisitswe ba bangwe le re ba processa dibese tse di tswelang ka mothoko ya Aforika Borwa di lebile ka Zimbabwe ge di fitlha mauwe process ya yone ke efe le dirang le tsena ka mo dibeseng la bantšha ka mo beseng ka moka bona la ba lekola ka otee ka otee goba go na le mo e le goreng le ba laola gona ka botse
3: re etsa ona mosebetsi oo ka gonne rona re le Border Management Authority ntho e tlhokagalang ke gore mosebetsi wa security re sebe ra o tlogela morago re a tswelela ka mosebetsi wa rona wa security wa o fetsa le gore re bone gore ga ona dilo tse e leng gore a di a batlagaga tse e leng gore di leka go tsamaisiwa ka process e ya rona e repatriation mme re batla go tseba le bone batho ba tsamayang ba gore okay ke bone batho bao ba thekilwe e go boa gore list e ke list ya batho ba ra ba counter ra ba checka gore tsele e corresponda le list eo ba lekana ka palo gona moo mme ba processiwa ba ya ko immigration ga ba tswa immigration ba tsamaisiwa e leng gore ba tsamaya gantle o sa gopola gore matsatsi a mabedi a fetileng re bile le tiragalo ya gore re tlhole gore buse engwe e fitlhile e tswa Malawi buseo e tlhile e na le di-explosive ka gare ra tshwara motho a le bongwe wa Malawi o e leng gore o ne a tla ka tsona di-explosive tseo a di kentse ka ra beke e ba e kare motho o tshwere beke ya rice maare go na le di-explosive a di fitlhile gona moo go le jalo o bona gore nako ya security le yone ga ra kgonela gore re tlogele because re avoid tsone dilo tse tsa gore go sa ba le batho ba tla ka dilo tse di sa batlagaleng tse e leng gore di feta melelwaneng ya rona
1: mboje meme wa tla taba le motho wa go tshwara di tutupishi tshe le sa ditsebego a etswa Malawi le shumisha le le shumisha di mpya go ba ino ba bokgoni bya lena ga mogolo ba bathangedi ba lena ba

0: utlwilwe go ka gona gore re a searcha mo gore re nyako re a purupusa go fitlhela re bona gore re a kgotsofalana le šomisa mekgwa efe go nyaka dilo tse e le goreng e ka batsa kotsi-kotsi
1: ke yone mekgwa eo ya rona le training ya rena leng yone ya go purupusa di-border guards tsa rona ke di-border guards tse di na leng experience di a purupusa di check-e go netefatsa gore ntho e leng gore go bolela gore ke tsere mtshobeke ya rice be le gore o tswere yone ntho eo re o tseba gore re tsebesa le rona ka di-body worn cameras tsa rona tse e leng gore ke di-camera tse di apariwang ke ba semolao ba rona ba di-border law enforcement officials ba rona ba e leng gore ba lebelela gore motho wa ga e ka re re bolela le ene ke motho e ka reng o thoma gore o batla go tshaba-tshaba e ka re re tshwara phatlho wa gae ra o saesa ke motho e leng gore o batla gore mmele wa gae wa tsentšha ga se motho o iketlileng so dijo tse di jalo di re bontsha gore o na le bokgokontlhone bo o batlang go e tsagala ona moo
0: o ya kore ge le lebeletse motho ka mokgwa o le rutileng ka gona le kgona go bona gore manai wa tšhaba-tšhaba a rabe diputso ga botse wa tseba o mathateng wa thuthumela o tshuile dilo tse dibale ka tseo e fela ke nyaka ke ruma le lena ka tabeng ngwesheme mokgotsi gore na wa kgonagala na gore maloko a lena le ona a ka dira bofora jwa mokhutlana o mongwe wa khumana le lena le tshwere leloko la lena a dirile bomene tja gona moo ba a dirile bofora ka tselaneng wa kgone
1: e ya kgonagala eo ande ke ntho e leng gore re bone mo dinakong tse fetileng mabatgore re le border management re phela re bolela gore nna ntho tsa mokhukhuntlwane le bomene ga se dilo tse re di batlang we have a zero tolerance stance against fraud, against corruption, against the various activities e leng gore batho ba batla gore ba di etse ka environment go le jalo o tla tseba gore dikgwedi tse
0: o ka re o namile wa kgawa-kgawa e fela ga gona taba mme mokgotsi ke na le kgolofelo ya gore le sa le gona mma ya no e re ke mo gomeleng gona mo magageso ke ya kwa gore o ka re o kgawa-kgawile e fela ditaba jana o ba se a re ntšheditse tsona re di kwele ebile re a leboga magageso le sa thelete thobela FM ya lekgotlagatso la Aforika Borwa yale ke nako ya lena batheletse ke ite o tla go lena ka morago ga see
2: le mmalego nna taba o yang tswenya
3: mma ke maareng nna ke rogile mmalego ka re mmalego ke beke mmoja nnete fela
2: nnete ya eng re thabile ka gore mmalego a ka o dira something ka bongaka bja gago
3: nna ke na le koko o e leng gore o kotse go feta yena ge e le gore yena o nagana gore o kotse
2: e tse gore koko o bolela ka dingaka tse tja mo facebook re thabile batho bale ba ipapa tja banyaka batho
3: ma ke kgopela gore wena o lebelele fela balwetse ba monagano ba kua FG kopa o tlogele go tshwenyega ka nna
4: Cheke tsa la bobedi le tsa mahlakung ka lebaka la papadi ya kgole ya maoto ya sebjana sa lefase re tle go tlisetsa mahlakung ka morago ga papadi bosego bja la bobedi le
0: re magageso e reng ke laelaneng ga botse le mmemme mokgotsi wa tseba ka nnete ban ja re fa ditaba re sa bolela ka taba ya gore wa kgonega na gore le lena le o khumane le tshwere badirišane ka lena kore badirišane kao ke kgatlhile ke taba yo fetsa o e bolela mme mokgotsi ya gore o sa kgaoile magageso a ona taba wa e sa buile o ba kgaoile a boya bjale gona e re ke mo lese magageso ke togo lena bjale ka batheletse ba rena ditabašitše ke be ke sa bolela le ora mokeremona o ratile gomboe batho ba re ba bona mo megwantong ye mekakakakakaka ya letsatsi la legono a ba šome a se ba ye mešomong kore ke iputshe dipuso tse dintšhiyana batho batho ba bantši kudu-kudu-kudu a se batho ba ka ba ba tsere lelefi batho ba tja matšatši gore mamotha re nyako gwanta a re e tsene olokile a re kwe magageso motseng wa geno mo wena o leng gona na lešetše le bona diphetogo dife mabapi le bafalane ga e sa le ba thoma megwanto e thoma mola megwanto e thomago o bone eng dilo di sepela bjang mo o leng gona ka tikologong ye wena o leng ka go yona e o lebelela maemo a mešomo bosenyi le kabo ya ditirelo na o nagana gore bafaladi bao ba sena ditokomane tša maleba o ba dipampiri tša maleba tšago ba ka mo nageng e ka ba bona ka nnete ba tlholago mathata ao na goba motho mongwe go na le mabaka a mangwe ao mmušo o tshwanetseng go a rarolola na ke ditaba tše ke nyakang go dikwa go lena magagešo motseng wa geno na lešetše le bona diphetogo dife mabapi le bafalale ge e sa le go thoma mola mekwantso e thomang mesong ya lekgono ke bone ba bangwe mesong ya lekgono ka botšhe gare bana bona banna ba ke no fete ka ya magausi le bona a re lotshe magala ba thobela ba tsola le ka mengatshe ka thompo le ka ena bagala baje ba raba re gona re ra lena le ya mešomong nao ba ra gore sa dikorotswaneng e se lena botsotse ba bolela gore re tswa kae kae kae kae le na le dipampiri tša maleba bagala baešo ba ra oa re ditshwere re ditshwere ke dulo tša ba gora bona ga re tang ke bone kry a se nna motho wa phetagatso ya molao karao ka tsa gare tsheya dipampiri ke bone o taba o tshela melelwane o wela ka melelwane sebeng ya gago ga o lebelela maemo a mešomo bosenyi le kabo ya ditirelo ka mo nageng ya re na o nagana gore bafaladi bao motho mongwe ba senago dipampiri tša male bao ba ka mona ke bona motho mongwe ba tlholago mathata a na a re bolele na le wena motheledi 086 000 2452 motho mongwe re ka bana gore bitsona nkane o seyo mošomo le kgono e ka ba wa šoma nkane o seyo mošomo kera e ka ba wa šoma tamboa motheledi ra o amogela dumela thobela mo go thobela FM dumela maro a o a kana khumana a sa tsebe gorena radio e šoma bjang a yo lesa mogala o diega mokgwane ola aa emaketse yo mongwe o dumela motheledi
1: doctor
0: a re lotsheng mogadi re gona le kae kgadi
1: rona
0: are
1: re a bona mathata a re na le ngwana a tlhokeo ya mešomo and then dilo tše ntšhintšhi ke diralang tše doctor baka ya hae re ka bona re ka phumelela
0: ea
1: ee ke nagana gore re ka phumelela ka baka
0: lale ka phumeletswa ke mogadi
1: doctor mo di-station tse ba leng mo tsona e ba etswa ba bangwe ba tsena ba mo gae dishopo tse ba leng mo tsona e ba etswa mo dishopong tseo batle ba tsa rekisa ba borena ba tsena a ke re ba rekisa doctor then bophelo bo tselape ditirelo metlakase e mentšhintšhetseiwang le metsi a ba berekišang ke ditirelo tja rena doctor ba seteng re tlo lekana ke dilo tja mo naeng ya rena
0: botse ko gorena le tlo dumela motho mongwe a ke no fa motlhala ka mabenkeleng goba ka dikgwebong tse dikgolo mo ba šomang gona ba dumetse go godišwa tšhelete e itšego le lena le ka e dumela tšhelete yane ela babe ba e gola goba le tlo le ngala la rena nka se šomele tšhelete e kanyana
1: a re ngale re a bontšhana le batho ba re ba šomelang gore aowa tšhelete dilo di a tura tšhelete o ke nnyane a re e berekeng so ee ke o bontšhana doctor mara ga baka ba batswa a re gane ba ka se tloga moka kono tswa gafonyana mara bontšhi bo botsebong botswile go tlo bonala doctor go tlo bonale
0: aa ke lebogile mogadi ke lebogile o tsheletse thobela FM ya lekgotlakgatso la aforika borwa ba re bontsi ba bao ba tswile go tlo bonala gore batho ba tswile mo ke moka motho mongwe rena ge re nyaka mešomo re ka feleletsa re kgwetsa mešomo gona mola ba bangwe ba tswileng gona motheletse dumela
5: thobela moloko mašamaite
0: a re lotsheng boti
5: ya no bola le Lucky Dolo ka mo Mamelodi East ka mo
0: ke o amogela Lucky ke o amogela Dolo
5: ya doctor ne ke dula gona ka mo Mamelodi Marasela ke mo mushumo o njwa le bentse ke tratra ka mo side nya ya bo sami side and so on how to le drop
0: eh
5: ya no bola ne te moloko mo semaite di shopo tse ding tshegonwe le ditswaletswe
0: a o bana
5: and then ya ditswaletswe impa fela gona kutaetse go ba ponagalo ya batho ba ba ile ngore ba ipela etsa ka keng
0: o ya
5: go di tsela mara eng mpane fela mabengela mantsi a tswaletse go ne jwale
0: e tsama bengela o nagana gore a tswalelwa ka mabaka a mabaka a hore re butse motho mongwe batho ba ba gwantlang ba ka re ba fita mo ba a thoma hore senyetsa
5: ke ga be di doctor e ka no ba ile beng ba mabengela ba tshaba hore ba ka tla ba senyetswa go ba batho ba e leng gore be ba šoma ka moo bontsi ba bona ke bona ba le ba itshepeletseng ba ile mafatsheng a bo bona
0: o ya
5: ee
0: aga tlo ke le bogile ke le buile bo le channel wena monna ke tshutse ke thobela FM le go tla khatsola Africa borwa se sengwe se seng khatlang gore go tswa ka kwa Zeerust go la Northwest ba gwanti ba tshiba fitse memorandum wa bona siule ba o hisa memorandum wa bona ke mokage ba fitse motho mongwe ba tla boela mo batswang ka khotso mo ya ba mushumo ba o petile a ke tsebe gore na me gwanti e di memorandum ke ba di tshago ba nyaka karabo ka morao ga neng
2: gare ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go hlokege go lebeleletsana le morwalo wa chelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntishishega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa chelete pele go di iritse 24 o ka shireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano e utswa o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetsa go ge o dira kgopelo Meraro ya rena e le fa gabedi ge ba motho tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira gopelelo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
0: o tsa kana lo ipuitsa gona ge ka morago ga megwantwe go ka se be le phetogo le e tee road ya yang ka baka la gore batho ba re a tlhaka ga re na mešomo re a tlhaka ga re lekane ke ditirelo ditirelo tsa rena ke tse dinnyane kudu batho re ba bantšhi ka baka la gore ba bangwe ba duba ka mo nageng ga bana dipampiri tsa maleba ro feleletsa re dile bjanna bana e betha metsotso e lesome bjale go ya go iri ya lesometharo motheletse show dumela motheletse reo amogela
6: Thomas Mantele house o ratile le kae?
0: Eh dumela dumela Jimmy.
6: Ke thobela doctor.
0: Le kae na?
6: A rona le kae doctor?
0: Re rona buti.
6: Doctor a ga mo mamilori doctor.
0: Mm ke sa jo bolela le dolo a le ka motho go dire yo a rai. A audi selo bontsi ba mabengele botswaletswe le maema a le bone ke no tsiba re mthemo go di ka ba di ya ka mola dropong go ba mthemo go ba setana.
6: A na ke feta dene bo mani le ale doctor.
0: Eh.
6: Mola dene bo mo phela o tletse bona, o na le ba di saloon, o na le ba o rekisa, o na le bo mechanic.
0: Eh.
6: Awa a ke ba bone doctor.
0: O ka o ra hore mamutala ga ba ba no tsiya le jaji ba rawa. E re le ja dile le feta re tabo ya go sasa.
6: E be ale doctor, gore le kwa ga e ke se hore ba ba phone tse hore le ska ba la mishumo.
0: Mm.
6: Ene a re lwele bona doctor.
0: Mm.
6: Awa ke gore ke arabela le ile ya re go seng ke mana re ge ba ka re ba tla ka le mane o doctor
0: mm
6: mo tsho re na o tswe go re no ge e le nna ke me ke tle mo ke re ka kae
0: yeah
6: gore permit ya ga e bone so re ke tle ka mere go re ke tle ka weta na
0: yeah
6: so ena go ile e fitla doctor ba ntse go re na e mna o sa e metse eng ka re ba rile o etile kgwedi e one
0: yeah
6: wena o se tlo fetsa kgwedi ya ube
0: a o bana
6: ene le rena ba dudi a se please a re tloele mo ba sa madulo re lebele di chelte a rent
0: mm
6: ene le kwamelwane ni doctor mo kopela le butsitse e mo ingwa lena ka tabengela ya letso ya bribery
0: mm
6: e le ona ba tlhankedi ba mmuso ka ba sepolisa e ka baeng a re emiseng ka taba ya bribe
0: mm hey
6: re bontse ntwe doctor ba re ke le rato la na ya rena
0: mm
6: Ke le bua doctor.
0: Ke le bogile Jimmy ke le bogile. A re bontsheng le rato la naga ya bo rena. O ska re letso go le le o fa go dijo wa nama wa le roba. Ke tsikubolela ka bao le filwe go mata a go tlhokomela gore dilo di sepela ga botse kana ga mapodisa ba nna ba e shule ba sa di ba e sho. Tlhokomelang. Ka nako go go kumana le fula gona mola go batho ba le ba tlhakilego. O a le mogana gore ke ona o di a bosinyo le go feta na. E ka re ba ne ma lo ba mo ma thiba re botsa ba rao ma police ano ta mo ba fita ba tsana ka mola ba le ba ba fatse ba ba fa go ka mo ba di mausu ntjana je o ba di spaza shop je ke mo ka na mile ba go mela morago bjale le bjale ke ka mo go ba phelang ka gona taba ya bolela ke jimi mo ma baba ya taba ya gore ge o le ka dina geng je dingwe a se mathomo ke e kwane ke ile ka re ke boledishan le Dr. Musibudi Mangena bona mo moyemo a mponcha taba engwa gore re rale di lete wa tseba re ya bo Botswana re ya bo kae dina geng tsa ntle ke ka baga le hore gona o bolela le rena nkile ra ba ba falade le rena nkile ra ba ba falade ra ba dina geng tse dingwe e ba re tshwara ka tsela e le e le e o bo sa dumelelwe go dira ntlo e rata o dula mo bona Jimmy bo le ntshitse taba engwe ya gore bone ba utswa gore na mona o dilo toga monneng mo o dulang gona o tlile ka dife o go maneng o sa go mo batho ma o belaela gore motho o lape o ka rile o dutse o dutse o ka re mmuso wa rena kwa ba o dirile phoso ya go se lekole sana se boi motheletse dumela re o amogela re gona rera lena bote ee ke o amogela monna a geso o tswa difrede
7: ee kwa go sekile
0: ee
7: ntate wa shamaite a re na mmereko mo naeng wa borena
0: ya
7: ene bafaladi a ba rutswele mmereko
0: mo lena le beng gona
7: a ba rutswele mmereko a go na mmereko
0: ya
7: ee rena batho ba ka mo a borena mmereko e bafaladi ba e berekang ka mo a borena ba ka se bereke
0: e bana
7: ke bolela dinete ntate mashamaite
0: kore ka mantswe a mengwe batho ba o ka mokgwa o ba nang le maatla a o soma ka gona lena le apalelo
7: ntate mashamaite ke tla gopela ntate o ba re ke coki nna gotha kwa o na le masomo ao le namajabane kadi leng raa a o invite o tlo o kwa masomong e ba a polola majabane mafelela a kgwedi o tla bona gore batho ba moo a borena ba nyake mmereko ntate mashamaite o tla ota gore o mbueletse kudu ware manager tshimo tsa rena ditloso bona batho ba le ba batsamaitse kose ba tshuile bana ba batho ba na le di-passport ba na le di-training o ka tebe le di-training tse o bareka ka polaseng ntate mashamaitse
0: ka mantswe a mongwe o nyaka mpotsa goreng o re meshumo e gona goba a e go goba meshumo e tsere ke batswa ntle goba bafaladi goba go direga eng ko ne mpotsa yane e fela
7: meshumo a eo ntate mashamaitemafaladi a batsa meshumo
0: o ya ko kwele monnageso o boletse ka taba ya balemi gore balemi ba gona ba lema empa batho ba ba šomang ka mowe ditemong tseo a se maaforika borwa ke batho ba o tswa dinageng tšante rena o ka re ipona re le sekone kudu ke a bona ke tsebe ekeno kwa ka mokgwa batho ba bolelang ka gona e re ke tse motheletso mmoso dumela motheletse thobelathobela
8: ntate moloko mashamaite
0: a re lo chempa
8: lekae
0: re gona rera lena
8: ona ramontsa ke bana ka mongwabi ga go shima phopo
0: ke o amogela ramontsa
8: ntate mo loko se mo sa ka mo wa ka mo go bona gore na rena khutso ka mokgwe
0: ka mo go lena ka mowe
8: ka mo rena khutso
0: ya
8: ke mo ga le shimo mo Afrika Borwa ga e gona ntate mo loko
0: he ban
8: e se go gore ba la ba re tsela meshumo meshumo ga e gona mara challenge yo go la yelo ba ka tlhola meshumo
0: ya tšhelete e gona e mešomo ka tlholwago e le go tšhelete e tshwereng ke mang
8: e sereng ke moporesidente go tshwana la ga jalo ka nakwana fela go letsa 600 million gore e ka leta batho ba gore ba seke bawa ba le tlhakatlhakane ijeng se se re bontšha gore re le maAforika Borwa se re bontšha re tšhelete e gona jala re tsebe re itswelela ka mokgwa wa mohuta mangwe le wa gore ge re kana ra folala rile re a sinya ba ntšha tšhelete ba re ae lena tšhelete e le gomo letlo e leta ba e le re ba tetsa ba tlhotlheletsa bosenyi ke a go
0: lebonamoe ka mo tikologong ya ngwabe ka mowe bo selebja batho ba no ikela go ašome batho ba no emaema botse a ona megwantlo a ona se e lona
8: ee mesong wa re tswa mešomo wa rere aa le bona ba ya mešomo a gona mo go thibilwe go wa setelega mo tseleng
0: ke lebogile monna geso tšheletse tshobela fm ya lekgotlagatso la Aforika Borwa e reng ke tla tlhola ka kua ke ko rona ba le ba ngwalago ba reng
9: mo kgweding ye ga re lebale baswa bao ba nyakago mešomo baswa bao ba swerego dikgwebo baswa bao ba tholago baswa ka bona re tlhompha baswa moka ipsileng ka kgwedi ya baswa thobela fm bošhato wa tsebone boithabišo
0: o tsebo re kgwedi eoe fela le kgono mageši kgwedi eoe ya june e fedile le kgono ke na le kgolo fela ya gore ka mokgwa e fedile le kgono ka gona tla ba re kgadumola re e feleletsa magageso batheletiši ba bangwadile ba makgolotharo masome senyane teng a rone kgapele ka metha o thoma yena ke tso rena monno o tla ba le kae o šielana le Gabriel Mapea Gabriel Mapea ya nkgapele o boele je segoeng sela sa gae sela kirileng a sangwala ka sekgoa e re bone Gabriel Mapia gorena gore o re tlhobela Dr. Mashamaite le o ratile ka moo mo ke dulang gona ga gona diphetogo go ne swana le metlheng ga eswe ke mo ga podile ga gola tikologo ya Bakersfort le o langwabe o boletse gore a ka mo kileng ka gona a ona le ka bothata Shop Stewart Modibashong mina kgomo a re kgotso mokone nna ke bona mathata a we ka moka a tlholwa ke bafalane lebaka ke gore le ge e re le family empa o se wa family o tshwanetse go tloge gore o šale rena re bolela sa rena ka mokgwa o re se bolelang ka gona ke moka re tse re kgone go tswela pele ga botse ke moka batho ba ga bae ba tle ba boe ga botse semmušo ga lekgwatlha a re kgotsong Dr. Mashamaite le se se o ratile ka moweng se se bonagalago ke gore mabenkele a mantši a bafaladi a tswaletswe le kgono motlho mongwe a tla bula ka nako ya tla ba bulwa ka ona oba motlhamo ba boe ka ba namile ba ile gae mo mongwe sho ke mokomane motlhala a re tlhobela Dr. Mashamaite bafaladi bao ba senago mangwalo bothata bja bona ke gore ke ba bantši kudu ka mo nageng a se gore ka moka a bona ba dira bosenyini ba bantšhintšintši ba ikemetse ba ikagela ba itšhomela ba godiša le ikonomi ya rena le ge ba sa patele tax bannaway o mogwešo ke mothemane rosina kgotso mokone mongwadile ka sekgowa ke fetile filimone moleke a re kgotsong Dr. Mashamaite le o ratile ka moweng kgašong nna ka mono dudusa go la Nigel ga gona mathata le gate bophelo bo tswela pele bele ka metlheng ba gešo a re ipolokeng ngwao e le goreng le mo mafelong a e le goreng go na le dikgaruru bjalalebjalalebjala e fela ga sebeng dikgaruru ke no ba ke bolela ka taba ya tlhakatlhakano e ka ba e le gona go lokile a re ke gomeleng ba gešo a re ke gomeleng ke bona ka morago wa ka o dutse Miss Pro o gona o na le Dr. Zen ke bona batho ba otlela lenaneong la ka morago ga ge nna re tswile nna le mmabaloi mabitsela mabaloi babitsela šoma gagešo o dutse gabotse bjale o di feditse gabotse o mo bjangbjang ke le botsanete reng a re fentse yona magagešo mabitsela a bodikgoši

0: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelelo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
1: ga go se sona o le matlho a di bona o mmagonte gomme ke setsaka sa kgogo sa gauta se phure gagwe ditseka tšhepedi tša zinger wings le di-chips original packet for one ya KFC ke ya mmagonte ka metlha
2: ee fela ge o nyaka sengwe sa makgonte ebile se latswega hwetša dunked packet for one ya KFC e neele ka setseka sa kgogo sa gauta seo se phure gago ditseka tšhepedi tša dunked zinger wings le di-chips bjale ke moro wo ge
3: ke original bucket for one khatlanong le dunked kgetha karolo ya gago ka 42.90 fela KFC o tla itatswa menwana tsena kfc.co.za go hwetša tshedimošo ka botlalo
4: bino ke lethabo mo go ibale nna
5: mošupologo go fitlha labotlhano

0: ke leboga tlhe ka nnete ke yona go sha ya sehlopha sa Morocco ka la bobedile le kaone kaone le o batse ba rokeng a ke tsebe gore motlhomongwe ke ikwang le khono nke ke la botlhano mani ka mogolo gore ke ikwa ka gona a ke tsebe a re tloga re leboga kudu ka nnete o khone gore botsa fela gore wa sehlopha se ke sona sela sa Morocco go mesele gore ka nnete o sentse go se tseba ka sehlopha se ke gore sehlopha se sa kgole ya maoto sa boditshaba tshaba sa Morocco ke sehlopha se leng gore ka nnete se tloga se tsebega ka lena la Atlas Lion a ke se sengwe sa ditlhopha tse matla kudu ka Afrika mohlahli wa sehlopha ke Mohammed Obi mukapoteni wa sehlopha se ke Ashraf Hakim mebala ya diaparo tsa gagwe ke hempe ye khubedu le marogo a matala diphithelelo tse kgolo tse le gore Morocco e bile le tsona ga biale e bile naga ya mathomo ya Afrika le marabia go fitla legatong la di semifinal tsa mogopo wa lefase sa FIFA ka ngwaga wa 2022 a gombe Morocco e feditse le gorong la C e le yengwe ya ditlhopha tse di tsweletse go pele go ya legatong la go ntšhana e fentse Netherlands ka 3-2 ka dipenale ka morago ga gore papadi e fele ka 1-1 gomme biale e tla kopana le Canada legatong la round of 16 gomme go tsheile gore ka nnete o ka di letela ge re tswela pele go fifisha ditaba tse tsa kgwele ya maoto re lebeletse FIFA World Cup 2026 ke dipapadi tseo di latelago Cote d'Ivoire e tla ba e tšeatšeana fale le Norway ka iri ya bosupa gomme France le tla ba e mola iphenkgišana le Sweden ka iri ya lesomete bošego ke tše e leng gore ka nnete ne re go tshwaretše tsona ke gore go karolana ya rena ya tša mogopo wa lefatshe
1: mo kgweding ye ga re lebale baswa bao ba nyakago mešomo baswa bao ba swerego dikgwebo baswa bao ba thwalago baswa ka bona re tlhompha baswa ka moka ipseleng ka kgwedi ya baswa Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo
2: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: Massive winter deals wedding ya July ha Fair Play Hardware Balls and Decor. Ikoleje 20 liter ya Bente ya My Choice. Buy one, get one free. Yeka 249 rand 90. Aluminium sliding door 1.8 meter. Yu 1,499 rand 90. Porcelain floor tiles 60 by 60. Ke 19 rand 90 square meter ra. Injela kaiche. Difelel lakari 27 July 2026. Ruona ka boho mukopane le boho mujeng fest. Kwamtanga mogolo ka shongwani. Ke Fair Play Hardware Balls and Decor. Finishing your home in style.

0: thobela family ora moshate ke wa tsebo le boithabiso metso tsoshila yona ke le some ne re tswela gona fa le iringela ya bobedi ya ke ka mogolo gore ka nete re tshwere ka gona ye o ikwa go fightela go Dr. Victor and the Rasta Rebels ba tla khwena ba re sambala o mega zwale nna le wena re ya go hotsa poledishano fale le ntate matsetse bale go tshola ka fale a rape youth movement and national committee member UNESCO ke we ile go rotlo ba re poledishano le yena ga biale re le tshedi ngwe tshele gore di a direga ge re garitlela kgwedi ya baswa na re thutileng kgwedi ya baswa ya fela le tshetsela le hore ke le tshetsela mafelelo la kgwedi ya baswa na ba se gona le tshe ba ithutile tsona na ba sa gona letse e leng gore ba tloga ba di antswe na ba sa gona letse e leng gore ba ikemiseditse tsona go tloga ga biale na ere ke tsese ba ka se ke go tsamise thobela re a lotsa
1: thobela re a lotsa Ms. Pro ka le tsa jila mafelelo la go keteka kgwedi ya rena ya baswa
0: a
1: ke dumedise le batheletse ba thobela FM
0: re go amogetse nnete gona go lenaneo la e ba le nna kgwedi ka nnete boletse ya fela bjaleng gona ke le tshatshi la mafelelo bjale ga re tloga re garitlela kgwedi e ya baswa ya ngwaga wa 2026 na ke molaetsa o fiwe e leng gore baswa ba swanetse go sepela le wona le ka morago ga kgwedi ya June
1: tabakgolo e rena baswa re swanetseng re sepela ka tayo na gre tjo mogodinye ke gore naga ya rena le baswa ya ngwaga wa 1976 ba re jutile gore re swanetse re ikemele go lwantshana le tjeo re sa di tlhokeng maphelong a rena le ge re keteka kgwedi e go no fela go e ba le diphetlhibo mola le mola marata ba golo ke gore re ithute gore baswa ba le bona ba ile ba ba letse ba le bane na tsa le tsona gomme ba ipopa ngatana ba ema sesadi ba re the future generations ga di tlo hlaka re gona ba tsaya maphelo a bona ba bea kotsing e le ge ba lwela Afrika Borwa jwale se se mora gore le rena re baswa ba legono a re lekeng go ipopa ngatana re kwešišeng tseo di leng pele ga rena gore tle re kgone go di lwantšha gobane naga ye go sasa e ke o ba ešetse ka rena e rena re ka se swarane go sasa re tlo gore ke rena bomaga
0: taba ke yona eo taba kgolo ke yona eo ka nnete gore go sasa re tlo re ke rena bomang nna le wena re tshola pele ka poledishano e ke nyaka gore o tlo re botse ga nnyane ka tshe leng gore ka nnete tloga di ama baswa le tshe dingwe tshe leng gore ka nnete re ikemiseditse gore ka morago ga poledishano e be ile gore di hlathegile ka morago ga mabengele
2: Thobela bagwera ke nna real deal loaded chicken wa Devon's Pizza ke tsebega ka hashtag doing too much go mme ga le sona le nna le ka thopa 4000 rand cash whatsapp a hashtag doing too much go 0872405777 go mme le theletse thobela fm la bosanu le lengwe le lengwe go ka thopa ga bjale tsenang go inthanete goba le dirise app ya Devon's Pizza go mme le leke real deal loaded ka 35 rand 90 fela go na le melawana Devon's Pizza try something amazing
0: aga magaleng fa ke tshola pele go boledisana le morena matsetse ba letleane ko ene gore ka nnete rena le yena fa magaleng fa ile gore tloga re botsisa gore ka nnete re a e garitlela kgwedi ya baswa na baswa gona letse ile gore ba ithutile tsona re go amogele gape morena matsetse ba le elena ne onla rena la e ba le nna biale ga re tloga re lebella seemo sa ma Africa borwa le hono ke ditlhotlho dife tse kgolo tse ile gore ka nnete ditloga di lebane baswa gomme ke ditharolo dife tse ile gore ke tsa nnete tse ile gore ka nnete le ka dišišinya go ba di a šišinywa
1: re lebeletse rena re le baswa ba Afrika Borwa re lebane le taba ya go šiša ya tlhokego ya mešomo go na le taba e nngwe ya dinotagi le diretefatši go ne bošoru le bosenyi go na le ino gatelelo ya menagano ye leng gore e akaretsa baswa ka bontsi jwale I think ke ke tshedi mo tsa dilo tse leng gore re sa katana natso gomme wa hlokega gore re le baswa ba Afrika Borwa o mongwe le o mongwe a tla kwešiša gore o na le karolo ya swanetseng a ira loka kudu motlhokelong ya mefumo o swana le gore bontsi ba rena mothumong re ile dikolong re tsweletse pele re le diyunibesithi empa re tlhoka mefumo re swanetse re bone gore re a thusana gore re kgone go ngwala di-CV re a thusana gore re bule di-profile tsa LinkedIn gore le go dutse ka gae go na le tsa di-social media platforms tse e leng gore tsona kudu-kudu ne batsa go kgwetsa mešomo gore le go dutse ka ge mošomo wa go tshwanela wena o tswelela o kgone go go notify botlhe ba o phenang le bona ba tsebe gore wena o ithutile eng ke eng se e leng gore ne bokgoni ba sone o ka se dira gore e tle be gona ge re bonala gore re iputile ngatana re katana le taba ya go tlhokega mešomo ba bangwe ba baswa ba rena modimo ba file mabjoko a go ka bula dikgwebo ke tseo ka tsona ba ka kgonang go fa mešomo go ba bangwe ba rena jale a re tlhokeng letshogo gareng dipelong tsa rena re swane le baswa ba 1976 re emeng re buleng dikgwebo gobane ga gona o a tlo tlang go tla gore save we have ourselves to save this nation jale mo tabeng ye ya mošomo go gona mo e leng gore ke bona gore baswa ba ka se kitimele go ya didiribatsing le dinotaging because e be e le gona ge ba e leng gore ba nyaka go sanagana ka taba ya gore ga bana mešomo ga go sa tlo ba le bosenyi go bona gore motlhomongwe ka gae go ne e botlhoki ba kgone go ya borothotafeleng ka lebaka la gore baswa ba tla ba ba šoma jale eno ba gore a re šomišeng thekenoloji ya lekgono go bona gore re ka kgwetsa jwang mošomo re ka thoma jwang dikgwebo tsa rena mo re leng gona ka malapeng a bo rena mo re tswang gona go ne bo malomo go ne bo rangwane ba e leng gore ba ne mešomo e ba e tsebang motlhomongwe ke ya matsogo a re berekeng le bona a re šomeng le bona motlhomongwe re tla topa se sengwe se e leng gore o sasa re ka iphedisa ka sona ra se lebelele mmušo ka matlhong gore o re fe mošomo ke bona gore ke nngwe ya ditsela tse e leng gore we can make use of the low hanging fruits go katana le taba e kgologolo e re lebaneng le yona re le baswa ba Aforika Borwa ya go tlhokega ga mešomo le kgono se se stroke
0: aga le ke lekole le bolela taba ya baswa ba 1976 go me go ya le ka mogoeleng gore ka nnete lena le bona ka gona dilo di direga mengwageng yona ye re leng mo go yona na le a dumela gore baswa ba rena ba Aforika Borwa ba tloga ba tšea karolo ka mafolofolo go aga bokamoso ba maAforika Borwa maAforika ka moka goba ba thoma go nyama le go latlhegela ke tshepo ke ka lebaka la eng le bona go le bjalo ge e le gore go bjalo
1: maybe e re ke fetise se pele gore re kano re baswa ba Aforika Borwa mara ge re ka tsitsinkela ra lebelela baswa ba Aforika Borwa ba ka di-groupings goba ba ka mafapha-fapha a fapaneng gomme go ne bao ba e leng gore ba tswelela pele ebile ka bokgware ba bontšha bokgoni go ka participata le go tsweletsa naga ya rena pele go ne lefapha le lengwe motlhomongwe ke baswa ba e leng gore ba lose you know hope ke ba lebeletse ka mo dilo di diegang ka gona ga ba sanya ka go participate so a se baswa ka moka ba e leng gore ga ba participate a se baswa ka moka ba e leng gore ba participate ene taba kgolo ke gore re swanetse re rena ba e leng gore re swere taba tse tsa go aga Aforika Borwa ka diatla tse pedi re ditseng ba le re bonang gore ba nyama ga ba bone o kare go ne se tswelelang pele gore ba tle ba re thikise gotlhe mo ba leng gona gore ba kwešiše karolo e ba tshwanetseng ba e raloke ge le ka lebelela the Independent Electoral Commission ya rena ngwaga woo IEC re tlo ba rena di-local government elections dikgetho jale ba tšere campaign ya bona ba e lebantšhitše go baswa tloa gobane baswa ke bona ba bantšhi go ya ka dipalopalo tsa batho ba e leng ka mogare ga naga ya rena gomme le bona ba ka gogela morago ba se participate goba ba raloka karolo ka gare ga dikgetho go sasa re tlo ba le bothata jale go na le lefapha la baswa ba e leng gore le ge re ka lebelela ka gare ga palamente ya rena go le baswa ba e leng gore ba kgona polelo ba kgona go tsena ka gare ga ditaba ba holda government le borra dipolotiki le bomma dipolotiki ba rena accountable o khona go bona gore a se mafasi a mangwe ba eleng gore ba fitlhile mo re fitlhileng gona mara le go ka tsena ka gare ga mebile o tla khwetsa ba bangwe le bona ba nyamile jwale go no tshwanela gore re swarane ka ge ke thomile ka yona re ipope ngatana gore re tle re sepele jwale ka selo se tiri ya pele gatse
0: aga bona ditaba tseo re boditse go tsona ka nnete ditlhotlheletso ka moka re di kwele bjale molaetse wa mafelelo go baswa ba Aforika Borwa ka moka le bontshitse fa gore bona baswa ba ngwaga 1976 ba emaema wa tseba gore keng ge ba nyaka selo ba se nyaka ba netefatsa gore baswa ba humana tseo di ba loketsego bjale go baswa ba rena ba naga ya Aforika Borwa kudu re lebeletse tseo e leng gore ka nnete di tseya karolo tšatši ka tšatši maphelong a bona re lebeletse dikgwebo go tlhoka ga mošomo bjale le bjale ke a mafeng a e leng gore le nyaka go ba šia ka ona
1: ke a leboga gadi rena re le baswa ba lekgono re ne e maatla kudu go feta baswa ba mengwaga e le ya morago gobane re na le access to information gomme ka yona re ka fitlhelela dilo tse dintšhi bothata ba rena ke gore re no kgwetsa re ne dillathekeng tse tsa rena tse sometimes re na le access to free Wi-Fi mara re sa di šomiše ka tsela ya tshwanelo e leng gore e ka tla ya re gola ya gola malapa a borena le ba borena le ba gore phelang le bona jale se ke nyakang gore ke se šie mo sealemoyeng le kgono ke gore let us make use of all the resources that are at our disposal re na le di-opportunity tse dintšhi tse e leng gore ka tsona re ka di šomiša go ka fenya taba ye ya tlhokego ya mešomo ga di gone batho ba e leng gore gane jalo gona jale ba bereka ka inthanete ba sa e felo so a re boneng gore ikonomi ya rena ya kae ke mabokgoni a mafe a tlhokegang gore re participate in the fourth industrial revolution gore re ka tla ba kgwetsa re saletse morago so eno ba go ditlhagaraga ra ntšha maatlho dinameng ra lebelela gore ikonomi ya rena ya kae thekenoloji e re swaretseng ra ba ngatana e tee ra fatlholosana mola le mola gotlhe mo re kopanang gona ka malapeng a borena re kopane le bo motswala ka dikerekeng re kopane re mekgatlho ya bašwa ga re boleleng ka ditaba tsa go tsweletsa boswa pele gore re tle re kgone go swara naga ya rena ka botse e re lwelete kwa pele ke a leboga gadi ke lona lentswe le ke šiang baswa ka lona lekgono ge re kgaritlela go di a rena ya baswa
0: go lebogile rena go selekane le selo re tloga re lebogile kudu ka matsogo a mabedi tshedimošo ka moka le melaetse e leng gore ka nnete le šile baswa ba Aforika Borwa le yona le beng le letšatši le le ka one tlhe thobela
1: ke a leboga thank you very much
0: go thobela FM bošate ke wa tsebole boithabiso gore ga re tlela kgwedi ya baswa go mme melaetsa yona ke yona e leng gore le kwele fa batlo ga ba bontšha ga botse gore tlhe baswa nke ra maemeng re šomiše menyetla e leng gore e gona pele ga rena fa ntšhang mebale a lena ka moka man le direng gore dilo di direge ra nyaka go bona mebale a lena ka moka re nyaka go bona your true colors go thobela FM le mošate wa tsebole boithabiso yeo e kwa go faitlhola go Phil Collins are true colors.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakong.
1: Ke a leboga Miss Pro motheletše magareng ga tšeo ka di letselago ka iri ya boraro go Thobela FM. Ke tša gore baotledi ba ditekisi bao ba otlelago magareng ga Polokwane le Molwane wa Beit Bridge ka mone Limpopo ba reng go bile le palo ya godimo ya banamedi bao ba yago Molwaneng wa Beit Bridge. Ba bangwe ba bafaladi ba naga ya Malawi ba llakala gore mošomo wa go lekola mangwalo a bona Wananya waliwobo Molwane wa Beit Bridge ka mosina lekala la taolo ya Melwane BMA le re go be go sena mashata le le maema le lekalo mesong ya lehono Molwane wa Beit Bridge ka mosina mo le Limpopo ga ba gareng ga mananeo le ditshepidišo tša go bušetša bafaladi dinageng tša bo bona go tšwa ka mono Aforika Borwa. Ditaba ka botlalo ka iri ya boraro. Ke a leboga.

0: re a itsena go mashate wa tsebole bo ithabisho
1: ka re sho re rata khamen pure rooibos ka tsela ja go fapana mo mo rata ya sukiri ka masiwa mantsi thata o rata e bogale e fisha kudu moshe ka komike kgolo tibe ka mogare nna ya ka ke rata ena lepolela khutso go tletse shebe shebe kana o rata e le byang khamen pure rooibos tea ka mihla e rotisha mari itsine ka komike e busana ya mathaga a Afrika borwa e gotsagala go bontsi bya disupa ba ya tse kgolo le go community.co.za coming pure rooibos tea from our soil to your soul.
2: Trenton Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwelo botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di funeral dignity plans tsa rena di thusitse maAfrika borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetsa tshireletso ye e menagane go gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Trenton Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega, kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago. Go bonolo go dira kgopelo, a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Lantern Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online, go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
0: Matlafatsa masole a gago a mmele mo maregeng a ka Cellar Colds and Flu Tea le Cellar Immune Health Tea a goba di-capsules. Tshireletso e maatla go wena le lapa la gago e hwetsagala go Clicks, ShopRite, Checkers, Dis-Chem, Pick n Pay, Boxer le Spa. Cellar ya sebenza.
3: Re tswela pele go ba lentswe la gago. Sa go pula mantjo a
4: wena le yena le khomerelane yo le ka le lemele mare so babili
5: shito tshela pele nelo na kere cigarette ashes on the floor fela pele mo miki e mapele re rala
6: tsena le tsolla botiba o makoko tsenya mashala gare wa rata o bona di botsi
7: e bona go mara fano o ne ba mo le tsafano bana ba jo fano ba go sai
8: a tsoko mele bele ka ga shire bona tshe gore ma do makeup o skara tsa go thobela fm go bona go bonolo fm private bag x167 for the 0700
9: Ivalena, ya pilo tla ga ira boraro. Thobele FM, mo tshato go tsone bo ithabisho.
10: Ivalena go thobela. Oh.
9: Tshuro, o fitla la botlhano. Ya pilo tla ga ira boraro.
0: Yeah, go thobele FM lo ra mo tshate wa tsone bo ithabisho ka go rialo. Nna lo wena re tloga re tsena ka gore o karolana ya rena ya e gonegala byang. Na e khonagala byang ke karolana ya rena ile gore ka nete re tsene ka gore go yona ga byale go thobela FM lona mo shate wa tsebolo bo ithabisho na e khonagala byang bagagesho e khonagala byang gore mmusho o shireletse melwane ya naga ntle le go gatikela ditukelo tsa batho o tsa botho tsa bafaladi na e khonagala byang le khono ka nete re tsene ka re go karolana ya rena ya go khonagala jwanye re tlile go lebelela ye ilatelago go me yona mo ile gore ya butsa gore na e khonagala byang gore mmusho o shireletse melwane ya naga ntle le go gatikela ditokelo tsa botho tsa bofaladi 0860000252 le bona ge lebelela le lena Afrika borwa ke re ditishi ka ditishi tsa go fapafapana di televisioneng di tabeng ka moka tletse tabe ya bafaladi gore ba boele gae ba boele magaeng ke ka faole rena re butsang gore na ya khonega ye gore mmusho o shireletse melwane ya naga ntle le go gatikela ditokelo tsa botho tsa bafaladi na 0860000252 re kwe mutheletsi fa gore na yena o e bona byang taba ye 0860000252 ke nomoro ile gore ka nnete o ka e šomiša ra kwa maitemogelo a gago ra kwa maikutlo a gago tabeng ye e leng gore re a butšha gore na e tloga e kgonagala byang gore mmušo o šireletse melwane ya naga ntle le go gatikela ditokelo tsa botho tsa bafaladi na 086-000-2452,
11: 086-000-2452.
0: Dumela.
11: Aha, Piri. Le bo hloka promise ga o ka lebelela, ke le go go rumisa ga borena o comply. ga o ka latela tshele gore di swanetse wa tseba gore ke eng tshele gore ba santse gore go dimoga ga ba faladi ba santse gore ba communicate le bona bjang ba tlo ga di nare ntse ga bona le gore ba tla ishitse ba lemo gore ba na le tikelo tsa gore ba tla ka mono na reng ba palatele ke ba santse ba di latele ke se sengwe tshele gore mushu ga gona go sirira ya sengwe tseba gore tshipidi shokeng o tseba gore le malao keng ke nngwe le gore ka go tlhola di spela ga botse ntle go rata ka ditokelo tsa ba falatse
12: aha re go kwele pherme kwa tlheka motlokwe thobela aha 0863086000245 thobela fa marlo cheng dumela
13: kwa
12: a re le kae
13: ba ba go
12: re ba no ke bolela le mango kae
13: ke manyele tinyo a phasha.
12: Manyele tira phasha, aga.
13: No rena a rulu le bona.
12: A e.
13: Ke re ra hore ne mushu a borena. Ngo o bere ke shidi me ja straight ka hore o nwa le bana ba go ya ka kwa go bona. O tsene ka kwa o santu tse hore ne o ya kae. O tsena ke kae o le mo. Ka re na ka mo abre na mo ba po tsena ba tuche go di tharo. Mara mo tshuti ka passport ya 3 days. Because of ba tla go tshwara ba do tsena ka mo abre na ba tsena ka ba ka la hore ne. Di passport tshi tsha bona re na mo abre na a ba di sokomela hore na mitri o tili 3 days and go mang kae.
12: O tlile ka mabaka a feng? Aga.
13: A go bona go mo jala go ka tloga mo go dua le go ya ka Botswana. O tlo mo tsena go pota ke ba rne phone la monne le o ya go yena re bona mo pota re.
12: Aha.
13: A na o go tsha how many days? 3 days or ke 2 days or ke a ngwaga ka moka ba tse bo rne mo ke mo so o na lwini ka mo.
12: Eh.
13: Wa rena mo a rena a wa e for ne o itiga na ga.
12: Ya, awo mtsiritsi wa ka re go kwela re le boga re le boga maikutlo a go tlhema.
13: Tloga le rena re ya re no mushwa ga borena o sa ntse ke bo rena motho ga etla ka mo o tla go mang matsatsi a makae na. Le ba ka ke.
12: Ke mo ka ke petho ke di re le boga ke re. Tobela 0860000245 re go mo mtsiletsi tshu. Tobela FM Marlo Cheng dumela.
14: Tobela ke se promise.
12: A re le kae?
14: Le kae?
12: A wa re bana.
14: Ke le suka mo le phala.
12: Re wa mogetsi.
14: Ya bona tshele tse ba e bolela mmalo ba ya 600 million. Ke nka be lukisha di border.
12: Ke nka be go lukisha di border.
14: Uru border ra ke pedi ya Mozambique le ya Cape Bridge. Ba le ke hore ba he le botana la o le kana 10 meters o ya o di. And e le le le deke o le kana 4 meter. Ka concrete ko re ba me ke sho ya hore ana mo batho ba nga ya. Tshelete e ke ntibe to fetsa o nga be re se mo re le ngona ka se swa. Ka hore mang le mang o tsone ke a tsene go bota reng. Ka di pampiri tsa maleba. And ha tile ka mona e o tshwana le o ile Botswana. Ke ba ka bona o sa bui ka morao wa matsatsi a ba o file ngona. Ba thoma ba o latelela ba nyaka o tseba hore na o nne keng o thata keng jwale ba bo rena ba lefitse dilo ka moka di a itao ba motho anka be re mo mathateng ka baka lana le
12: di tloga di kwagala we shu di tloga di kwagala
14: ke nnete ba dumele ka mo uwe ke a lebo
12: a ba tla dumela bo Thabzena re tloga re lebogile maikutlo a lena hle. Go thobela FM lona moshate wa tsebo lebo Thabisho re tloga re lebogile kudu. ka mogwele gore dilo di sepela ka gona ba faladi ba rao ba batho ba di maregane re tsonetse gore re boele ga e fela re ya tlaisega mo mebileng re ya tlaisega re bona nke ditokelo tsa rena di agatika bya lona re ya buitsa gore na mmusho o ka dira byanye gore dilo di no ba ka one ntle le gore bona ba kwe o ka re ditokelo tsa bona di agatekelwa ka tsela yeo 0860002452 gona le ba bantsi ba ile gore ba tloga bantsi tse ditlotlo tsa bona ba re yawa a re gane le re bietse nako ya gore ka nako e be ile gore re sepetse re boetse ga e fela re bona nka re tshwaro yeo le re fa go yona ka mo Afrika borwa le ditokelo tsa rena ga di hlomphiwe byale le byale e bile ga re bone o ka re bolokegile bana ba robala mebileng go mese o setloga se dira gore re ko o ka re Afrika borwa e gatikela ditokelo tsa rena lena le bona byang na mmusho o ka dira bjang gore o sepediše dilo ka thelelo ga botse ntle le gore ba le banagane ba faladi ba nagane gore ditokelo tsa bona di agatekwa na Thobela FM dumela
13: Thobela
12: le kae
13: rona le kae
12: rona
13: ke se tsamo mo khutsi le ke ga ke fasa pele tsa go tsa pulu pe ke mang municipality
12: aga le na le bona bjang
13: tsone so bolela nnete ore tokelo tsa batho ba tlhalante sa tsa gatakela gore government ya rena tshwanetse ba bole nnete ba ba botse nnete ba tsena go di-border ba mekesiwa re passport tsa bona ke tsa maleba ena ba tsena ka mofatshe la South Africa ba report-a gore ba ya kae batho boya nako mao tshwana le rena re tshela re ya ka bo Botswana re ya report-a mo South Africa re sa tshelele ka Botswana re bona nako ite re tshelele ka Botswana le yona re ya report-a re applicate ga re boya le ona fela jwane
12: a wa di tloga di lebo di kwagetse re ya di leboga
13: kgadiso sa tsena ga nong wa bona ne le tla tla le leng ka ka re ka re ga rena ka ba kala mmusho a rena o se bole nnete o se botse ba fala di nnete a ka monga ke a mangwalo a maleba ka hore o bolela nnete nnete ha be le hore mmusho a wa hatela tlo tsa bona le batho ba le rego dipotara ba ba le nnete sponsor sa rena sa ba le nnete tlhakatlhaka ne nka be e sona le amele mo South Africa
12: aga re leboga maikutlwa lena tlhe lebeleletsesekaone ya ke re
13: thobela
12: ke yona Thobela FM moshate ke wa tsebolo boithabiso ke rata go tšea sebaka se ke leboge ba tšea karolo ka gore go lena neo ba e leng gore ba kgonne go letša ba abaelana maikutlo a bona go ditaba ka moka tšeo re boledišanago ka tsona go lenaneo la e ba le nna nna ke promise wa ga magwale ga ke sepele ke noši letšatšing la lekgono go tshwana le ka matšatšing a a fetilego a metlheng ke na le Tabzan ke tebogo wa ga Swafo ke motsweletši wa lenaneo le re a leboga mme mabitsela re a leboga tshedimošo ka moka go tša madiring a lefasa re kopana le wena gape iring ya boraro go kwa gore na di fetogile ge di tlakae ka morago ga fao setlhopha sa ntshiroele ntshiroele ke Madam Speaker ya Madam Speaker ke Poelano o sepela fela le Skumbuso Mbatha le motsweletši ke Aubrey Pehar ba latela re lebogile theletšo ya lena ka metlha le ka matšatši ga bjale re tsena ka karoloneng ya rena ya tsogang tsogang
15: lenano le la tsogang o letlisetswa ka boikgantšho ke SABC Education mo go Thobela FM SABC Education enriching minds enriching lives
16: SABC Education enrich your mind enrich your life

0: Matuka.
1: Dumelang botlhale le morao ka mo papushing ga sho lena. Re sa lebale go dumedisa ba gore ba rena kwa gae.
0: Nna Matuka ke tshebetse go bona.
1: Ke tsiba le nna ke tloga ke thaba ka metlha ke le bona. Tulang fa se re ipsineng ka kanegelo ya rena.
0: Yay! Story time.

0: kgale kgale go ile go aba le gabo bana ba mmatoka gabo ye e be dula ka gare ga sethogwa se se tala sa go pitlagana e e be ina le bagwera ba bantši e fela ka gore e be dula e rumulana bagwera ba ile ba ikgogela morago gona fao gabo ye ile a nyama kudu-kudu-kudu
1: ai ke ile go tlhoga mo setshogeng se ka ya ka bona lefase ka bophara ke tla dira bagwera ba baswa gona moo
0: ile a rialo he ya nama ya wela tsela e rwele dipanana ka mokokotlong wa yona matlho a yona a be a ketima kudu-kudu a lebelela kua le kua ge e seno fetsa go feta ka sethogeng seo hai ya re kua molaleng pelo ya yona ya thoma go kiba ka maatla a e kiba ka lebelo
1: yo ga le ke sa tsebe gore lefase ke le legole ka tselae yo ke ikwang ke ga ke selo le gona ke tshogile ke romele morago
0: e ipotsiša bjalo eptša pele e tla tšea sephetho selo sa go tshoša se ile sa direga bana baka napile lenong la re palakata aa la rwala gaboela la ikuka la ya le yona kua godimo awi gaboela gape e be e tshogile e bona lefase e le metša lenong le la lona le be le tiile kudu-kudu-kudu gomme le a fofa ka lebelo le le gare le ya kua godimo-dimo go tlogela lefase le sethogwa seo
2: haha motswana ka tla iphina ka wena le gole ga o seo ka se dirang are tlogola go tlhaba lešhato
0: lenong le ile la rialo le be le tloga le itumela le go itshepa ka seo aa ga ba gareng eo le be le sa tlhokomele gore moya o ata aa o napa wa tsutla lenong le la thoma go se sa kgona go laola maphego a lona moya wa letsokotsa wa iša maphego a lona ka mo le ka mo gona mo maruwa ile a thoma go kgobokana bana ba mmatoka magadima le ona a thoma go rata a duma ka maatla
2: yo ke tla direng bjalo yo
0: pele lenong le tla tšea sephetho selo sa go makatša se ile sa direga legadima la betha lephego la lona gomme lenong lela la tshoga la tlogela gaboela awi ke moo gaboela le yona e thoma go goelela gape e boela fase e sena taolo mokotla ola wa dipanana le ona o ile o a bulega gomme tša goela fase di ya kua le kua gona fao gabošile bana ba ka e lebile fase e fela pele e tla tšea sephetho selo sa go makatša se ile sa direga ebile se kgatlhiša pele ga o e ka betha fase matsogo a yona a ile a swara selo sa go gwatlha sa bothata peleng ga bo be e nagana gore ke motlhare e fela selo seo se be se se magwagwa se be se le boreledi se na le maboya ga bo ya tomola matlho e le gare e theogela lefelong leo la boreledi
1: ga botse ke wetse godimo ga eng
0: e ga bo ile a ipotsiša bjalo e swareletse lealea ge e re phaphara ya bona leleme le letala le thoma go latswa tlhoo ya yona ga bo le mophološi wa yona ba rialo ka nako e tee
2: ke gabo nabe ke re kgane kwana dijo tse di bose kudu-kudu-kudu
1: ka sena dijo tsa di bose ka sena dijo tsa gago go batsa lenong ke wena mang
0: ile a rialo e tletse pelo ka gore botlhe ba e bona e le dijo tsa bona mophološi wa yona o ile a raba ka boleta a re
2: ke nna thutlwa e ba le nna gomme ke go laetse lefase
0: mme morago ga go rialo bobedi bja bona bo ile bja wela tsela bo sepela le aforika ge e le matlho a ga bona a be a ya kua le kua morago ga nako ga bo ya gogela moya ka gare le ka ntle ya re
1: ke dumela ge nka ralala le lefase le wena e fela ke dumela gore ga go ya mpona go bela ka dijo go thoma le gono
0: sesiwe sa mosele a seripa bana ba mmatoka ra tla ra itshina ka kanagelo ya rena le gono na pja le mpotseng na go diragetseng ka gabo gona-gona ile ya phološwa ke mang ruri ruri ruri nna ke a lebotsa lena ke re go botlhokwa gore batswadi ba fepe le batlhokomedi ba bana ba anege le bana ka negelo ka tsela yo bana ba tla golae le bana ba tsebo le maitshwaro wa mabotse go fitlhela ge re kopana gape nakong ya o etlago
3: bye bye.
4: SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.
5: Kanagalo ya tsogang, o tshisa ka mekhantso ke SABC Education mo go thobela FM. Bara lokikisiti ba lendire, six mogashwa, biketo mamila, le precious bolepo. Mwana re ke bulong sibolo kwa magongwa, ba tjweletse michine le midumo. Ke re lusantsa thege le silone ntekwa, mo tjweletse le motlhagisa moyeng. Ke mmaphuti a lilamola, mola mo tjweletse mogolo ile Isaac Silo Mashila. SABC Education, enriching minds, enriching lives. Yeah.

0: Tlhogo ya Hawks ka provinceng ya KwaZulu-Natal o a fegilwego le setja Senona o itokollotše mošomong wa gagwe Senona o tšweletše pele go komišene ya mahlanga bekeng ya go feta fao a rumilego ka bohlatse bja gagwe o tateditšwe ka dipego tša bomanetša pele go komišene malebana le go amana le molatofatšwa molatong wa maitekelo a polao Vosmos Cat Matlala. Ke ruma ka tabakgolo mme yone re baotledi ba ditekisi bao ba otelago magareng ga Polokwane le molwane wa Beitbridge ka mone Limpopo ba re go bile le palo ya godimo ya banamedi bao ba yago molwaneng wa Beitbridge ke mafelelong a ditaba ke boa gape ka tša iri ya bone ke a leboga.
1: Ditaba tša SABC ye boikemego e sa tšee letlhakore go Thobela FM ka Mmabaloi Mabitsela. Dipapadi ka Khone Majiba dikgwetše fa di sa fiša.
2: Ke a leboga Mmabaloi wa ga Mabitsela bathethi ba Thobela FM Madume le tselantšhe ka seripagare go tšwa iri ya boraro mothuša botlhatlhi mo setlhopheng sa Aforika Borwa sa basadi e le go yena Frizzle September o re bathekgi ba tle ka pela ka mokibelo ge setlhopha sa basadi sa rugby se tla ba se raloka le naga ya America naga ya Morocco ya ka di-ranking tša lefase ba bo maemong a botshelela moraga gore ba kgone go fitlhelela dipapadi tša ditlhopha tše lesome tshela tša mafelelo gomme re tlo ba re tlhola mola dipapading tša Betway Premiership re kwa gore na ke bo mang ba le gore ba ngwadisitswe ke ditlhopha tše diralo ka mo PSL go kwadisa ba tše ka botlalo ka seripagare go tšwa go iri ya boraro.
1: Dipapadi ka Khone Majiba Thobela FM mošate wa tsebone boithabišo.
3: Matšatši a go bohlokwa e le ruri go tswa pele mebarekeng ya mešomo Postnet le huru di tlile go go thuša go atlega na o be o tseba gore mekgatlo le dikhamphane ka boati di lekola criminal record pele di thola motho go tloga go batša thuto go ya go dikgwebo baotledi go ya go boramolao le ba bangwe Postnet e ka thuša go tloga go 335 rand fela tsenya tekolo ya gago ya criminal record ya huru go CV ya gago o phale ba bantši lebalebakeng la kgauswi la Postnet le holo Postnet re go thuša go atlega.
4: O ka ba motšwa sehlabelo tabeng tša semolao kgolego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSPA dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
5: Motheletši matlafatša mašole a gago a mmele mo marigeng a ka Sela Cold and Flu Tea le Sela Immune Health Tea goba di-capsule tša gona tšhireletšo ye maatla go wena lelapa la gago e hwetšagala go Clicks, Shoprite, Checkers, Dis-Chem, Pick and Pay, Boxer le Spar. Sela ya sebenza
6: ba swa ke bokamoso bya naga ya rena tjolang pele go bulela ka molomoti go thushana ka dibaka ha mmogo le go eletjana ka tjedibotsi Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso.

0: Ke check ya mangetse na gao arba di mo ba malebe kwa ke le somepedi go tswa go iri ya bo raro ka la bobedi ke lona le tshechi lela la di 30 ja June yeah wa mogelo ka ile ka mo ka ba le gona go lena no la gao la mamorato la ntshirogele ka moka ga rena re feletse re tlile studiong tshaching la nankoni senka go botsa go sona ke gore ke nako ya diporompeta tsa mangesena polano o ga se toba na diporompeta tsela dikae a re tswere re ka mlomore o sa re ke tsana diporompeta tsa polano o ga se toba a na pere re re re re
1: Yeah.
2: Oh,
0: Zabaza.

0: Yaba. O humotse o humotse o humotse go rile tu. Ka mebileng ya ka Johannesburg e nna ke šomišitšego. Ge ke tla studiong le gone ke šomišitše mmile wa BSD. Go thomeng kwa fase-fase-fase kwa bomahane jo ntse o theoga o tla ka ona o nyoga. O feta bo North Cliff o etla o feta Melville o fitlhela o tlile o fitlha ka Auckland Park. Go humotse go selekane le selo. Ye mebila o e šomišitše go bile jang?
1: Ke šomišitše yona eo ya go tshwana le ya gago mona go rile tu ke ipsenne ke salo le motho mo mmileng nne ke ka fitlha ga botse mošomong ebile ye nngwe gape ke boneng mo dikgokaganyo tja le yago mmila o re tsebang gore wa tsakeng o phela o le matasatasa e le sephetephete Market Street ka Polokwane Sekhumbuzo o bona go rile tu a gona motho e dio ba koloinyana e se dikoloi koloinyana e no feta mola le mola e fela awa a gona batho.
0: Okay, a re tshe gore motlhomongwe batho ba tsheleditse kgopelo ya march akere re bone dibese go na le batho ba eme ba re ba emetse go tlo namela dibese bangwe ba eme go dikgoro tsa selegae tsa ditikologo a re re ka moka ga ba gona ka baka la gore ba tsheleditse se march and march se boletseo nna ke ka batho ba ba tlalago mo mebileng ke batho ba go tswa ka ntle
1: wa bona botshe ye wa sekolo wa ka gona ngwe ya raba ona ena o taba re thušitše nna se se ra goreng ga botsebotse le ra gore mabenkele a ka moka a tswaletseng a sa šome le kgono le nyako reng a botsebotse ka tsone
0: yane ge re sa bolela ka yona eo ka spain le gone ke letšatši la mafelelo la gore bao ba nyakang go ka engwadiša go ba badudi ba naga ya spain ba dire jwalo ba dire dikgopelo tsa go ka ba badudi ba naga ya spain se se nyakegago kore o tshwanetse ba o kile wa dula ka nageng ya spain dikgwedi tse tlhano bonnyane dikgwedi tse tlhano ke moka o ka ba modidi o ka ba modidi wa naga ya spain batho ba dirileng dikgopelo tsa go ba badudi ba naga ya spain go fitlha gona banong ke batho ba go lekana 500,000 nka sema kale ge ba 500,000 ya batho bao bontsi ba bona e le batho ba go tswa ka aforika nka se makale ge ba halofo ya million ya batho ba ba kgopelang go yo dula ka spain ke batho bao ba tswago ka nageng ka ba tswa go continenteng ya aforika
1: tirelo ya sephodisa ka mona aforika borwa saps re lebeletse kapa bodikela e thomile dinyakišišo morago ga gore motlhankedi wa maphodisa a swarwe lebakeng la go tswelela videong mo e le gore o ba tsweletsa maikutlo a gagwe a go lwantšha bofaladi oba go lwantšha bafaladi bao ba sego molaong ka nageng ya gabo rena ka lesolo le lala ke a tsopola a ba hambe ke tsopotse bjatse ba sapso ba re maikutlo a a tsweleditsweng fao ke a motlhankedi o o ebile a amane felo le re nabele ka saps re ga re re a nyakišiša gore ga botsotse o ba tsenekeng ya gamang ka gore se ya se boletseng a se emele re nabele ka sephodisa ka mono aforika borwa
0: me ba sepala ka moka erile le gone ke letšatši la mošomo fela go bonagalo ka re batho ga ba ya mešomong
1: ya man le rena mo lekgotlagašong la aforika borwa nna go tla reng o ka re go tlile rena fela bagaši sekombu
0: a mo re a tsere batho ba kgona go šomela gae okay fela me ba sepaleng go na le batho ba nyakang go lefa dilo okay
1: moraore a ba ya merekong ala ya merekong letaba o kgantho le die jwang lena
0: baile okay a re tseng gore leile
1: ba ba tlhokileng
0: re tlatla re lebelela mo nako sa fetsego pele gore na e ka ba go wena o reng wena o tlile o reng re tlo boledišana le wena nomoro ya rena ya mogala e bonolo re tlo nyaka re o letse mme o re fe maikutlo a gago ka tlhogo poledišano ya rena tšatšing la legono a se tshwere go fe yona re tlatle re go fa yona 086 000 2452 086 000 2452 ka ntle lefao re rata go thelelela go DM ya rena ke Sekhumbuzo Mbatha le Poelano Setwaba o Facebook dumela
2: o bonagana gore wa seketša ka samente sela sa go tšhipa kere mme gotlhe ke marwa beke le go fela ga se ya fela ba re rešitše ga ba re dilo tša go tšhipa mafelelong di ya go turela ka AfriSam wa gaga tee gobane tša go tšhipa a di swarelle mafelelo a beke ke ya di-bri e se wa oaga leswane a gaga tee ka AfriSam e tlhametše maemo a aforika borwa gape e diretše go swarella le ka AfriSam the A1 choice
3: School holidays. promotions mo lebenkele la A1. E tla hwetse 50 ml ya Playboy roll on $9.99, 10 kg pan rice $97.99, 750 gram J5 Jack Kellogg's noodles $19.99, 1 kg Bukomo cornflakes $39.99, 400 gram A1 macaroni $8.99. Re a bula ka Sontaka sa di 5 July. A1 supermarket corner Divination Jubet Street mo Polokwane. Simply the best.
1: Ke nako ya labobedi la jackpot ya Powerball, labobedi le mang goba mang a ka ba ra dimilione ge e le gore oba motlhomongwe ke ge re go fa sebaka sa go ka ithopela mašheleng a go feta 200 million rand go jackpot yeo e akantšwego ya Powerball. Ke 61 million rand ya Powerball gote le matsebetsebe a mangwe a 139 million rand a cascading jackpot ya Powerball Extra. Ge jackpot ye e ka se thopse legatong la pele e tla fetišetšwa legatong la bobedi le la boraro. Batho ba sefoka ba swanetše go kgweetšwa. The National Lottery, more plays, more chances, more millions. Baraluki ba swanetše go ba le mengwaga ye lesome seswai goba go feta. Raloka ka maikarabelo. The National Lottery e sepetšwa semmušo ke Sizekhaya.
4: Mo kgweding ye ga re le bale baswa bao ba nyakago mešomo. Baswa bao ba swerego dikgwebo. Baswa bao ba tholago baswa ka bona. Re tlhompha baswa ka moka. Ipsineng ka kgwedi ya baswa. Thobela FM. Mošate wa tsebone boithabišo.

0: Mr. Something Happened on the Way to Heaven. Mr. Phil Collins. Phil Collins, Two Colors. Ke yona go share ofa go yona go ntshirogele metsoel masome pedine go tsho iri ya boraro go lana la gago la mamrata
1: happy tuesday
0: bona Jonas Nkwane o tlile gae.
1: Hello Jonas,
0: go ya ka msadi ya gagwe.
1: Sure,
0: o tlile gae a rekile mo ga tsa re rile a nya ke monna wa go sepela ka stututu se a bolaya. Atlaka stututu se seswa
1: Jonas. Oh boy.
0: A tsena ka ntlo. A se bia ka garage. A di kopola nyana ga nyane. A ya ka ntlong a yo bitsa moga tsa gare mama e tla o bone. Ape majita ba ntheke tshe stututu. Moga tsa go dumetse seo, o dumetse gore ke nnete go jwala.
1: E ba gore ba gagwe man.
0: Gore ya, a re wow, fela wa tsora gratis tututu wa gore ka lantwe so. Ke bokae? Se be se ja mashelenga mantsi. Se be se biditse tututu sela. Ya, se benya se sale se seswa se se jo se be le di nomoro plata. Ba gore ke tshe sona bokae? A mmotsa gore ke bokae? Wow, fela se botse mara wa tsiba pepe go buditswa a kenya ke tututu. A ke se nyake. A re ba nreke tshe ba no ke tlasitla ke tano se be ya hona ka fa. ke ka mogwebe no gore o tsebile ka ona tjatjila mathomo ge moga tjagwe a ile ba le stututu o tlile tseba ka mora ga di go ditse ka ba go tshe swa go tshe senyane ba ke gore ke yena a itheketse go stututu sela
1: Jonas
0: ga go na motho a mphile go sona ba no mo tshwere o sire ba mphile o sho sho sho sho ona le bonnete ba re ba a ba mphile ka majita ba mphile o ba no ke a serata o file ke ba khotse ba ga ba go namela di tututu Pero are ibile tjatjilewo a ka bra wa go tshe swa ibile nako ya hopolo a elelwa go ga botsora ga botse o tse mogatjagwe o mmoditse maka iri tshe se swaye iri tshe sa go hlogopola ditshano ya rena ya le hono poelano
1: Jonas
0: maka a o kileng wa botswa ke molekani wa gago ya maka gona ka ra di kamano tsheo tsa lena le a tse
1: ya
0: a ma nge bona ke maka go se hlokege ama ngwa retse gore go rile
1: ya man
0: ama nge ke a go gata le batho a re batla e motharo ya Durban o tsa ba le majitanto sepela le ba fela ya maka ka moka a go kile ngwa a go botsa ke kgona gore e tla ba maka a sa le kwisho go botlhoko ge ba o fodile pelong e le maka go sepelana le lerato la lena okay o bolela ka ona ke ba sa go kwisha botlhoko ho nne ke a re ne gore batho re trigger batho re ba tsoshele mahlabi ya
1: no a se sire nya kongwe se dira man
0: re tlo bolela ka yona le khona
1: rulukulugila
0: oro mulebeletse mulebeletse re ya mara tsa bareki le mfore
1: ke ntwe ne maka tsa mthode maka ra maka nya
0: ya sa mong khatla gore gudugudu human ba bang ba bona ba tlileng gore leletse ba tsana le bona batho ba bona bawo
1: la bolela ma
0: ya wa mrata wa tsebo wa mrata fela cha tshilela hona o flopile
1: strong
0: umphurile ana no re nka tsebe jwa le ke a tsebe ya arbole la kama ka o kile ngwa botswa ke molekane wa gago nomoro re ne mogala
1: 0860002452 ke nomoro re ne mogala 0860002452 ka ntle fa o telela ka mo di DMing tsa rena o robele kgatisha gago ya lintju ke voice note at kombuzombatale at balansotaba lo na mo le tlakaleng la rena la Facebook at Thabela FM yaka re following re shaleng morago ro ke cheman
0: rata gore le ba bantsi ne
1: some blue
0: Jeri la tla gore tla be dirisa go di ntla kholo tsa ditaba. Okay. Re tlo di balelwa ke Mabaloi Mabitsela. O tla ba re tsore tsona. Mora go no go putsa tshedingwe tsa dilo tse beno re di a direga mo stationing sa gago sa Mamrato. Once you went to my house, it then becomes our house.
2: Thabela FM house number 66 sa. Additionally la gore Thabela FM tle ga tsaga geno e fihlile. Say e ka ba sebaka sa gago. #house_number66 e fihlile. So o tsene go se dira gore go be motho pa sefoka. Ke go ngwala molaetsa o mokopana. O hlalosa gore go reng Thabela FM sentse go tloga tsaga gago go ba ka geno. Romela SMS ya go thoma ka lentjwe le. Ntlo. Maina gago le go rudula kae go 45849. Ke 45849 go mo fema ba ka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga shangwa ko ngwa gago o ka ithopela 66000 rand parishano ye tsola ka lebedi la di 30 June 2026 gona le mabaka le di pielano parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment #ToweleFM66
3: FM moshato botsa bo le boithabiso
4: re bona maithabiso a lena baso.

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tego letlhakore.
1: Ke ya leboga motheletše dintlhakgolo tsa ditaba e reng ye ke tša gore mmušo o retile badudi bao ba gwantago lehono ge ba gwanta ntle le go tlhola dikgaruru go ralala le naga baotledi ba ditekisi bao ba otlelago magareng ga Polokwane le Mollwane wa Beitbridge ka mone Limpopo ba re go bile le palo ya godimo ya banamedi bao ba yago Mollwaneng wa Beitbridge. Tsheko molatong wa maitekelo a polao kgatlhanong le Vosmos Cat Matlala le balatofatswa ka yena baba e tlo sepetswang ka la masome pedi kgweding ye. Tše ke dintlhakgolo ditaba goba ke re kgweding ye o e tlago. Tše ke dintlhakgolo ditaba ka botlalo ka iri ya bone. Ke a leboga.
0: Dibapadi ka kgone majiba dikgwetefa di sa fiša
2: gamabaloi batlhetsi batho bala FM dumelang ditaba tša dipapadi ke tše ke ya go thoma ka tša kgwele ya maoto. Moraloki wa maloba wa naga ya Germany Jurgen Klinsmann o re ga a tsebe gore na e ka ba baraloki ba gabo ba ile ba itukusetsa go raga di-penalty moraga gore naga ya gabo ba fenywe ke Paraguay ka thakwa di-penalty tše nne go tše tharo ba palelane ka nno e ti go e ti la mafelelo ge naga ya Paraguay e raloka dipapadi tša last 16 e be le ka ngwaga wa 2010 ka mo nageng ya Aforika Borwa. Jose Canel ke ena a nwešitšeng penalty ya botlhokwa ya bone ya setlhopha sa gabo Paraguay. Morocco ba nameletše mo direki tša lefase ba ile maemong a botshelela moraga o fenya Netherlands ka thago ya di-penalty tše tharo go tše pedi gomme ba ya o thulana le naga ya Canada go dipapadi tša ditlhopha tše lesometshela tša mafelelo. Monisi wa nno ya go lekantšha kgatlhano le Netherlands e le go Diop o bolela taba gore ba kgonne go bogela ge naga ya Canada ba fenya Aforika Borwa ka nno e te go lefela. Re tswela pele motheletsi wa thobela FM gomme re ya go lebelela dipapadi tsa tšatši la lekgono. Ivory Coast bana le Norway papadi ile thoma ka iri ya bošupa mola France bana le Sweden ka seripagare go tšwao iri ya lesome go dipapadi tša rugby tša basadi mothuša mohlatlhi mo setlhopheng sa Aforika Borwa Frazel September o tloa a ile a kgopela bathekgi ba dipapadi tša rugby gore ba fitlhe lepatlelong ka nako ka mokibelo ge ba ya go thulana le United States of America ka ge papadi ya bona e thoma ka seripagare go tšwao iri ya pele gomme ba ya o raloka pela ga ge Aforika Borwa di Springbok ba thulana le naga ya Engelane gomme papadi ya bona ya go latela kgatlhano le United States e tlaba ka tšatši la lesomete lepatlelong la Loftus First Field. Motheletše wa thobela FM re sa le moyeng wa dipapadi tša sebane sa lefatshe le ge bafana-fana ba tšwile pele re nyaka gore wena motheletše wa rena o re moratang o be agent ya Mbekezeli Mbogazi. Re kwile gore ditlhopha tše dikgolo ka kwa go la Europa di a monyaka bo Real Betis bo Bournemouth bo Nottingham Forest nke o ye mo letlakeleng la thobela FM yaka inbox o gatiše gore na ge wena o le agent re o rumile re le bantšhurugele Mbekezeli Mbogazi o mo iša kae ka lebaka la eng re tlaba re letile maikutlo a gago ke tsona tseoe motheetsi wa thobela FM.
0: Dibapadi ka kgone majiba Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo.

0: gona le selo se tee se ke sa kang ka se bolela bophelong baka. Selo seo se boletse kudu-kudu-kudu se bolelela ke batho bo gona le nako mo e beng gore se be se le styling se le fashioning batho ba bolebala tankimpelo o sa tankimpelo tanking life a sanka ka ikwa ke bolelela gore tankimpelo tanking life motlhong ko bane ke be ke na le bothata ka batho ba gorata gore tankimpelo tanking life nako le nako ke ba bolela kana tselayo ke ba ba kgantšhetša batho ba tsholola majwala tankimpelo tanking life ba swere steka sa tšhelete ba se beile mo molomo bare tankimpelo tanking life ke re wow ke gopela gore tankimpelo tanking life isika e ba mphitlhela fela ye ko shakera DJ somebody ana le ba re sua ema pozeni ke yona je be nore e tlo risha go di khatisho tsa gago tsa lentjo le magala ja re tlo re tsheka fa gerbo re tla re korna e ka ba wena maka o kileng wa botsa ke mrati wa gago aba reng sa tlo kwa ga botse ka di 30 ja June
1: ga gona supermarket ya uchipile go phala usave seo se ra gore o gotse ditsheketso tse dikgolo le tsweletseng tša gago tša mamoratwa ditlhokwa tše tšeke ka tšatši le tše dingwe tše dintši gotsa 750 gram ya cremora crema ka $49.99 le 10 kg ya rice ya speko goba golden delight ya sasco cake flower le ya u-brand super maize meal ka R299 tša tharo dintšholakae tše dikgotsela go fihla ka di 12 tša july 2026 o se tlhaelwe ke dintšholakae tše tše kaone kaone le tše dingwe tše dintši

0: Dumelele Empalari ar mutwa ka dumelo Empalari ar ntumelele pele go fa o ile go sha DJ Clark ar we can fly herbua kafa re to tshele tsa di gatsisho tsa ga o challenge re go rena e ka ba wena o reng ka hlogopoledisano ya rena ya lekhono herbua kamo
1: Rena ba ga tsokosana ka mhlanga funerals ga rena joining fee ga re emishi ditirelo tsa rena le ge ngwana a le ka godimo ga mengwaga ya masimpediti re go fa casket ra go tlhokomela morato wa gago ra go fa dinamelwa ge o le mololoko wa rena wa khetha gore ebe rena re go thusa go ka poloko re go fa tshela tla go mahala 1000 rand ya tea 200 rand ya airtime di jo le meroho 1000 rand ya bese 500 rand ya tente le ditulo 5000 rand ya khomo o ka khetha gore re go apele ge re feditse go dira Shomo o ka kgetha gore re go bušetse tšhelete gago ka moka go thoma molao ngwadišago leloko la gago re ngwadišitswe semolao re mo go 071-161-1497 zokosana ka mhlanga le life of lives we exceed your expectations
2: molaetša wa botlhokwa go bathwadi go ba bona beng mešomo nageng ka bophara tlhokomelo bathwadi sekgoma sa pušetso se go gopotša gore ditlhagišo tša puelo ya meputso ya 2025 e le go tšona di-ROE di butšwe go fitlha ka la 30 Mosegamanya 2026 e le go yona kgwedi ya June. Romela interneteng go www.labour.gov.za gomme o kgethe ditirelo tša interneteng. Ditumelo tša morago ga nako di tla ba le kotlo ya 10%. Gomme tswalo e tla lefišwa diakhaontong tšeo di fetilego ke nako ka morago ga matšatši a 30. Gopola, beng mešomo ba swanetše go bega diphetogo dife goba dife go dintlha tša kgwebo mo matšatšing a šupa. Mangwalo ka moka a biale a boemo bo bo botse a šoma go fitlha ka la 31 Motsheganong 2026 e le go yona kgwedi ya May. Bakeng sa thušo, letsetša 0800-321-322 goba 0860-105-350. Sekhoma sa pušetšo go go šomela.
3: Re bone maitapišo a lena baso. Re a go bona Shandesh. Hit Boss. Karishma Hunadi the host Matalani Mokgatla Mamuleji Tusaho Lebogang Tibeila Lebabangwe Babayimashi Tobela FM Moshati Watsebo Lebo Itabisho
0: Retsepisitsara retlo tshele tsa dikgatiso tsa gago tsa lentse re lebeletse tlhogopoledišano ya rena ya tšatšing la lekgono ere ke dira ka tsela ya re kgona go bapalela tsona ga botse
4: re lebeletse borammakanyana le bommammakanyana re metse a rekwe
5: sekomboso le poelana dumelana wa ka o ilangputa maaka a ro gae lenyalong ka mo founela ke mmona a feta mo ke le kgausikgausi le ena ka re papa o tsamaile bang gae lenyalong a re gabotse ebile nka se go koga botse go na le mašata a mantšhi kurukuru moga jaaka ae ke tla boa go wena a ke fetsa mokao mo thatšha ka morago ka re ke lenyalong gona mo mare papa aoa batho a batle go le gore botse a maaka a tlhatse kwa ga motlha ga e sebiso
0: ke duma go ka gore o ile a sega go ba o ile a reng o kile bona ba go tantse ka maaka o lebelela bo sega ke tla go botsa lata ya no a unkweditse rako ma
4: yo matlhatse
0: okay
6: tsala sekhumbuzo le polana setwaba ka
4: mmele
6: o ntshurogele tse sela lekgono a nna mosadi a ke lampotsa maaka tsa re ile ka mo romela tšhelete ore mo ona re romela tšhelete ke tla a tšatši la bala swibela sa le ke le taba mosare kamoka a e ke tobo tšiša ore gape yena o tshwantse ke taba ya dinamela o tshwantse ke transport mara o ile ra dula fase ra dudišana ra bontšhana
0: Masha Allah. Ba bolang kana tsapa masela ka makgetsa ka mashano jan masengeng. Tsapa ba metsi le ga selo sebelo se dirwa ke ka magarebe di girlfriend
4: e seng mosadi. No man e seng mosadi.
0: Ya, tse di dirwa ke di girlfriend ar ke atla. Ke ana me la e sekgale ke atla
4: ke tsile. Ke ana me la o gore ke gara go loi.
0: Ya. O tla mo salo buditse ba tora ai wa atla le tla mona o tla mona kae.
4: Ai ba le tsapa ngeng nga se bo. E sad. Ish.
0: Ya go sha ke a Kelani Ari Folded. Ke ona iri shang ho di repase di ntlhagole tsa tsa ditaba tsa siripa ha re tsere ya bone.
7: Se ke se ya le moya se ilo shi sa o thabisha le tsa tika le tsa tsi. Toilet fair.

0: In featuring Zara Larsson. Ke Tyler, ke kwele mo tsare ke Tila.
1: Tila.
0: Yeah, ke be ke bitswa Tila ke be go bapala, ke sa bapala bola. Yeah, ke nna la ka la football. Tila. He ke ne tsaba Tila. Ya ba ke di ranka na kweo.
1: Ona le
0: se. Ke se
1: se tumileng mo
0: hlongwe. Nna. Ke se ga ka ga.
2: Khumbuzo. Nieman.
0: Ke se ga. Tila. Tila. Okay, go to phone la motho ne.
1: A ke re go nale ba bangwe ba ipitsa Ronaldo ba le baletse Ronaldo go na le Tila o
0: a ke nna ge o ka kwa motho ba re ke Tila o tsebe Tila o
1: chances
0: ba ra ro bone nna ya pele ga fa o re go file kosha ya Kelani are folded ge o ka kwa o duma gore ka mora gore ke wa re kwa o duma gore Moscow Oscar ka ba ka la re yone kwa ga lo ka re ka ba khehlani fela ke khelani
1: a ikhehlani
0: ya a ikhehlani ke khelani ya ke na ko ya di tlhagolo tsa ditaba mpho mora se re tsare tshwana a re korona ka ba re ka letsela eng ka iri ya bohlano
3: tlhagolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tsego le tlhakolo
4: Moetapele wa March and March, Jacinta Ngobese Zuma, o tsebagaditse gore go thoma mo beke e latelago mogatlho wong o tla swara megwanto ka labone le lengwe le lengwe go kgabaganya le Aforika Borwa ka bophara. Maphodisa ka provinceng ya KwaZulu-Natal a re ba gononelwa ba batlhano ba golegilwe malebana le go utswetsa dikgwebo tsa bafaladi. Setlhopha sa batho ka Extension 44 ka Polokwane provinceng ya Limpopo se hlwele se tsena lapa ka lapa go lekola maemo a bafaladi bao ba dulang ka tikologong eo go kwa ditaba tse le tse dingwe ka botlalo tlhwa ya tsebe ka iri ya botlhano.
3: Dibapadi ka kgone majiba dikgwetefa di sa fiša
5: e ke leboga go tswa molong motlhatlhi wa naga ya Brazil Carlo Ancelotti o re lebaka lebile gona la gore ba palelwe ko go tsentšha Neymar ka ge e ba nyakile gore a tsene motsotsong wa masome tshela le motsotsong wa masome tshela tlhano ya ba e le goreng Gabriel Martinelli o nwesa no ya phenyo mo ba fentšeng Japan ka dino tse pedi go yete e salemola dipapadi tša semana sa lefase tša thomang Neymar o ralokile metsotso ye lesome nne ba emetse mofenyi mo dipapading tša letšatši la lekgono mo e le goreng re lebeletse gore na e ka ba le goreng ba tlatla ba kgona kopana le ditlhopha tsa go tshwana le bo DRC go ya ka mokgwa le goreng tsaba di tla ba DMA ka gona re ka kua kampeni ya bafana bafana ba e le goreng go ya ka dipego ba boa letšatši la go sasa re lebile Mofokeng ke moralo ka gare wa setlhopha se go ya ka dipego tse di tswela ka kwa go la Belgium setlhopha sa Union Saint Gilloise ka kwa nageng ya Belgium ba bontshitse kgatlhego pele e be e le setlhopha sa Bayer Leverkusen gomme setlhopha se sa kwa go la Belgium ke setlhopha se e le gore Percy Tau o kile a se ralokela mengwaga e fetileng ge Mofokeng a ka napa a ngwadišwa semmušo e tla ba moralokeng wa bobedi wa o tswa mo nageng ya Aforika Borwa go rekela sona setlhopha se setlhopha sa Stellenbosch ba ngwadišitse Thabiso lebitso lebitso ke moraloka gare wa setlhopha sa Orlando Pirates o thomile go reka the Buccaneers ka ngwaga wa 2023 o na le rekoto ya gore e sala fitlha mo setlhopheng se o kgonne go reka dipapadi tse 15 a nwesa dino tse pedi go dipapadi tsa rugby motlhatlhi wa setlhopha sa Aforika Borwa sa di Springbok Rasi Erasmus o tlo a tlhalosa Chelsea Cobble o ba o mongwe wa baraloki ba bakaone o rile mathomo ga mmona o ile a monyatsa ka mmeleng o monnyane o ana le ona e fela motlhatlhi wa setlhopha sa Stormers e le go yena John Dobson a tlhalosa taba gore Erasmus ha tshwanela go nyatsa Colby ka yana le bogoni ke ge a thoma gore lekela setlhopha sa Stormers sa masukana ka fase ga mengwaga ye masome a mabedi gomme ka mokibelo o ya go roloka papadi ya masome a matlhano mo setlhopheng sa Aforika Borwa kgatlhano le England go dipapadi tsa Nations Championship motheetse wa Thobela FM ke nyaka gore re kwe maikutlo a bathiletse re ba boditse gore ebe di agent go ba re di agent tsa gore ba kaisa kae Mbekezeli Mbokase moralo ka morao wa bafana bafana ka ge go bile ditlhopha tse mmalo ka go la Europa tse di bontshitse kgatlhego ya gore ba ka mongwadisa bo Real Betis bo Bournemouth kwa England bo Nottingham Forest nke re dokwa
6: eh go tsonse skoni eh dawe ambo ya mbekeze le mboga se ile nae ile nae agenda a gere thimo tshi tshi munya ga hunchi tane go tlo bana re thime ile le re ire fa offer e ka one ke ife tsa re gona go tsoba o roke ge let's say fa motlhala o nya ka ke thimo tsa swa Lowman City or o asasuna thimo tsa tsa swa le tsone ke le ke compare offer pele tane re gona go dula fa se tafeleng re bona re go dira ke roja ke

0: Yeah, I'm so stuck in my head. I can't explain. Ikosha Miss Gideon are tiki tek teka. I want to put a kosha.
1: Oh yeah, your sense. Mogwanto wa lekhono.
0: Yeah.
1: Ore labonele lengwe le lengwe ba tlo gwanta go fithlela bona ba gotsofala ile gotsofalo ye ba ta ikhumaneng tla ba ge ba fala di ba ba sina go mangwalo a maleba ka mono na ringe Afrika borwa ba boela magaeng a ga bo bona.
0: Yeah. Yer reversa ile bella. Yer reversa ile bella. Okay, ba buje bernotse. Okay, di 30 June. Ba kamra go ke moka etano ba di lo tla boela sekeng. Fereka, wow.
1: La bonele lengwe le lengwe.
0: Ba re ta tsaya ka 630 million. Ya la bonele lengwe le lengwe.
1: Ah. Mo president jo khone o ikhumana
0: la costa go. Costa.
1: Yo ntwa maleba ke.
0: Ntwa maleba le keng. Ho tsama matching wena mona.
1: Eh?
0: Ho tsama match.
1: Bona wa kwa.
0: O ile wa.
1: A bona bile ke a pere si kipa sa ntsha di fakanyana. Yo, ke tswa gona. 600 million yengwe re tlo e khona. La bonele lengwe le lengwe.
0: Yeah. Kashila's day.
1: Oh, ish, nagana, bro. Hey, mpa maros. Refa jona ditaba tsa ira botlhano.

0: dipapadi ka khonimajiba dikwetse fa ke safisha
1: ke ne bo ga baraluki ba tlhopha sa Ivory Coast ba ka ba mathlakore ba tloa ba ntsha maikutlo a bona gore ba nya ka o feketsa le bota la tlhopha sa Norway ge ba kopana bosheng ba lekhono yo kileng ya ba motlhatlhi wa tlhopha sa the Pirates go tswela dipego tsa gore o tlhokagaetse Roy Barreto re a obedišana le Sipho Malatši re lebeletse dipapadi tsa di-playoffs mo seleteleng sa Capricorn e le dipapadi tse e le gore di tla roka kwa lepatelong la sešego o seke wa tlhala ke ditaba tse ka seripagare go tswa iri ya botlhano
0: dipapadi ka khonimajiba tobel fm mošhata wa tsebo le boithabišo

0: bangwe ba bantši thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko, kwelobotlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe, ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo. Ka Clientele ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga, ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo, a gona ditlhatlhobo tša kalafo, ebile a go tlatšwe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
2: Spa se o fa sebaka sa go ithupela karolo ya difoka tša Superfan ka go feta 400,000 rand ge o šomiša 650 rand goba go feta. O reka ditšwele tša dife goba dife tše tharo tšeo di kgathago tema, bjalo ka 6-pack ya di 1 liter tša Spa Long Life Full Cream, low fat goba fat free milk ka ntle ga lactose free ka 94.99 fela, goba 750 ml Sunlight Dishwashing Liquid tša go fapana ka 29.99 fela, go thoma di 22 June go fitlha di 7 July ge stoko sa le gona. Ga Spa fela go na le dipeelo.
3: Tumelo ya loan ya Capfin e phakiša go feta pese ya go tloga Cape Town e lebile Pitori. Ga sela kwa rena, re tshopolaganyane seo morodi a sengwadilego.
4: Go bile bonolo kudu, ke ile lebenkeleng la Pep ba šomana le dipampiri tšaka. Ka amogela SMS lona tšatši leo, mme tšatši le letelago ke ge tšhelete e tsena ka akhaontong ya ka.
3: Apply online o bone gore ke ka lebaka la di-custom tša go feta 10,000 di re file 4.7 go Google rating. Capfin ke moabo wa semolao wa mokitlana, gona le dipeelano. Plan smart, think Capfin.
5: Motheletše dumela go tlhofotheletšeng gona. Ke nnete re go sebotse gore mathopo mo ka lekgone le o ka sepela bja mebileng ya Aforika Borwa. Re a lebelela gore dikarolo tše dintši re lebeletše bo Johannesburg, Alexandra fa le pitlagano e tloga e ba gona kutšwana ka ge go na le ba gwanthe mebileng go pela le gothele ka šedi. Le tlhokomele basepela ka dinao bao ba tloga ba e ba gona tikologong ya Ekurhuleni Snake Road le gona ka tikologong yo re lebile tikologong ya Benoni le gona le gothele ka šedi fa le ka pitlagano e tloga e ba gona. Dikarolo tše dingwe tša naga di tloga di fodile. Re lebeletše gore moela sephetephete o tloga o theogetše tlasana. Re tlo ba re go bontšha gore ka tshwane le gona go ka sepela bja mo mebileng o pjago go le bjalo re go botse ka Eldorado Park mo e le gore tsela ya mpšhafatša ke mo e le gore tla tlhola moela wa sephetephete o tloga o nanya. Re lebeletše mmila wa N12 magareng ga Golden Highway le yona Klipfele go pela otlele ka šedifale Centurion. Re lebeletše gore phitlagano e tloga e le magareng fa ka tikologong yeo le otlele ka šedi. Ge ke taboa fale ke tlo boa ka Pretoria. Re lebeletše yona Tshwane ka botlalo gore Tshwane mathopo mo ka lekgone le e tloga e re tshwaretšeng wena motheletše mo beng gona go pela o dule fase o ko gore di sepela bjang pele o ka šutuu ka sefatanaga sa gago.
6: E re ke leboge bagaši le batheletše ba ntširogele ka tšatši le la di 30 June le le massive mo Tshwane mo mebileng di sepela ka tsela ya latelago. Re na le kotsi ya difatanaga mo mmileng wa lephefo wa N1 North ge o lebile kua N4 Rustenburg. Ra le go pela botlidi gona fao ge re seno feta sefako magatho. A re seke bebe ra fela pelo, re fokotse makhura gona fao sephetephete sa rena se tsamaya ka ona nankela. Se sengwe sephetephete sa go tsamaya ka ona nanya ke mo R55 North ge o lebile Daspoort Tunnel ka mo Pretoria West. Ke ra R55 ke Trans Oranje. Gomme ra le gopela botlidi gona fao ka mo Denville Philipnele. A re seke bebe ra fela pelo gona fao. Gape re na le traffic lights tse di sa šomeng ke thoma mo Maunde le kwaga. Traffic lights tseo ga di šome Tabolefo Nkomo le Princess Park le gona ka mogare ga mpa ya Tshwane ga di šome. Ke feleletse mo Solomon Mahlangu le Pretoria Street mo Pretoria East. Ge re kopana le tsona di sa šome re traffic lights batho bešo a re di šomišeng go tshwana le stop sign. Ge re kopana le bahlapetši ba tsela balaodi ba tsela a re šomišaneng mmogo botse. Ge le ka itemogela mathata le ge le ka itemogela mathata mo mebileng ya Tshwane le hono le re tsebišeng mo nomoro mogala e le go 012-358-7095 goba 6 goba mo social media mo X e le go at TMPD Safety e le go Tshwane Metropolis Department mmogo le mo Facebook. Re ke leboge batho bešo ke sa lebale le ba ba dutseng ka magaeng ke re thobela.
5: Ke go leboga bešo o re se botse re lebeletše gore ka mola Bakersfort ba tlo re botsa tumi gona go tlo re botsa gore di sepela byang
7: dumela tsabela tla ke le bosa ka selimpini sona ke dumetse tlo pa ka mongasa ntshiro gale le ba tsheletse ba rena ba tsabela FM ke re tsabela mo mantsi bengalo hono ka masipala gore na feta go mutubatse ke tsome ka Bakersfort head office ya rena Milano mogolo ka maratro parne daga spotte ile ngana treatment backer sona le botsa ba di roboto roboto ga sa bere ke re simisa ka stop sign ke le mola spetse pete tsa ma ga botse mila wa rena wa D1296 ile ngi mila wa rena wa mageming sona road construction a rotleng ka shedi re ska ba rafella na pilo mina wa rena wa D4150 ile ngi mila rena bora suku le D2537 ile ngi mila rena penji lo gona mola spetse tsa ma ga botse mina wa rena wa D2219 ile ngi mila rena tloga ma sekele nga malekana o le bile ga mapopa mola spetse tsa ma ga botse mina wa rena re tropa fa tloga ka spot le ba steel port lo gona mola spetse tsa ma ga botse ke khopela mo stop sign sa steel port ke khopela re emeng stop sign an ra ema re sianana mina wa rena re tropa fa tloga ka spot le ba restart lo gona mola spetse tsa ma ga botse mina wa rena re tsone tloga ka spot le ba la dimbe lo go tla beka spot go le ba moroke lo gona moela spot tsa maga botse ke kitimele ka operational office ya rena mila wa rena wa D4190 le D4250 moela spot tsa maga botse a re otleleng ga botse ke gopela mo stop sign re emeng ke le boga pele ka go tsama ka nna le wena a re kopaneng ka mswane
5: le na go pana le wena mathopeng ga go sa sa motheletse o tswela pele go tlhela ka shedi ke le boga

0: Iyo, tuzuntombi, nonge na pasiki tuyangene market. Batu nyatela ngabantwana. Go se pela koro ka rogata ka bana mofase e poelana. We rata jwang. Ke masome perisis. Ya, le somo di malusom. Ke masome perisis wae mso tsogo tswa go iri. Ke a botlhano. Ke kosha ya bongo muffin. Bare e pindlela. Ga gona asangwana go duma ona le sengwe sonya ka go sentsha mo gareng fa. Gona le sengwe sonya ka go sebolela. O skupile go na go telela. O nonya ka ona sentsha. Sela, se ka no ba sa sepelane le sela. Se sengwe le se sengwe. I wanna put that ne. Okay, I know. Okay, I was okay. Okay, okay. Nak ne put that.
1: Okay.
0: Kopela ora le benke le lengwe ne. Se a keng le lukisheng ditroli tsa lena. Ditroli tsa lena ka moka a o gone gore ka moka ga tsona di sepele ka lekeke ne. Lukisheng ditroli tsela go kaya kae ka pakae ditroli tsa le benke le leo. E bile ke le benke le legolo. Bona le litwana le le phela go le sa sepele. Okay. Ngwana mo nyana ka se gone troli a re o e gore metse a ina alignment o ka no khurumetsa o be ile letso go fela ka tsela o bone ya ka thuke re tlo thula batho sorry lukishang dilo tse a ke tsore ge ba ke ka mogolenya ka ngotsijwa ka gona go tsika trolley e bene gore di sepela ka lekeke go ba jwa fela lukishang di trolley tsale le belang di trolley tsale tsa me le bengelela la W la la go ba le di a sepela kamka tle sepishang di trolley tsale na ga botsira le bona ka tlo se sepaka ya ke tshe sa mafatleng ga le ke nya ka wa e bolela tabi a re ka gore ba gore ba rena ba tlhokala tsela ba re sorry tsene thobela
1: dumelang
0: ora ba ga ba sala gona bo
1: ba sala gona
2: ba gore ba le na ba ta misha ba re mo admisha bona poela no stava le skumbuzo mbata
0: dumela Eric
2: le ba gore ba potego
1: ya
0: re sala ga mo Africa bo
2: le ga tsogile le re ke ile go tshwana le Judas Iscariot
1: no
0: kan tle lo ka la mokoko a re tsoro ka dira eng fela re go tshe gore ka se
2: ba gore le bo
0: a tshusha mokoko go dira eng go hlokala tsela le gona Eric
2: Morimisha ba tshile tshiri bo sharta misha kholela ga o simo le ka bang le gona le mantshi bo nga le khono ke la masume tharo go di ke a June ngwa ga kwa ke tepedi le masume peri tshela metsotso ile metlhano fela go itjwala iringela ya boselela go fithlela ga metsotso ile masume pedi pele ga iriela bo shupa ka gore le nano la le khono etla ba le kopana ka lebaka la papa dia kgwele ya maoto re ya go lekola tseo di latelago re tlo ba re lekola gore seemo e bile sa mohutamang dikarolong tse dingwe tsa province ya Limpopo nakong ya megwanto ya motlalanaga go ba kgatlhanong le bafaladi bao ba tlhokago mangwalo a go baka mo nonageng ge e le provenceng ya Gauteng ba thieletše megwanto ya go ba kgatlhanong le bafaladi bao ba tlhokago mangwalo e bile ya go tlhoka dikgaroro le tla dikwa ditaba tšeng Patia Zapo e bolela gore ga e kwane le gate le megwanto yeo e bile go gona letšatšing la lekgono ka lebaka la gore shedi e be e lebišitšwe fela go bafaladi ba go tlhoka mangwalo ba batho baso e fela e sego ba batho bašweu tlhogopoledišano ya rena mantšibeng a lekgono ba theeletše re a botšiša gore e ka bago megwanto ya go ba kgatlhanong le bafaladi ba go tlhoka mangwalo a maleba go ba ka mo nonageng yeo e bile go gona na maitemogelo a lena e bile a fe mafelong ao le dula go gona gomme le amegile bjang WhatsApp line ya rena ke 0784591988 0784591988 gape le ka ngwala letlakaleng lela la rena la Facebook la SABC ditaba nna ke Eric Mashao Mphomorasi thobela
3: Mashao wa kolwana ke ya go leboga motheletše ka iri ya boselela o ka letela tše magareng ga tše dingwe maphodisa a golegile batho ba mmalwa ka Jimiston ka botlhabela bja Johannesburg nakong ya megwanto ya motlalanaga kgatlhanong le bafaladi ka ge ba latofatswa ka tshenyo ya thoto le go ikabela thoto ya mo dikgwebong jaaka tikologong yeo moetapele wa March and March Jacinto Tango vs Zuma o tsebagaditše gore go thoma mo beke e latelago mokgatlho wa bona o tla swara megwanto ka labone le lengwe le le lengwe go kgabaganya le naga botlatšatona wa maphodisa Poli Bošielo o re batho ka moka ba tla swanelwa ke go swarwa ka seriti ka mo Aforika Borwa go sa kgathalege gore na maemo a bona a go baka mo nageng ke a feng a re kopaneng ka iri ya boselela go kwa tšeletše dingwe ka botlalo
4: dibapadi ka kgone majiba dikgwetefa di sa fiša
5: ke leboga mphomorwatshwi bathedi batho bala FM madume ditaba tša dipapadi ke tše go tswelela ditaba ka kwa nageng ya Portugal ke mo e le gore yo kileng ya ba motlhatlhi wa setlhopha sa Orlando Pirates Roy Barreto go ya ka dipego o tlhokagetse ana le mengwaga ye masumishupa pedi ka setla sa kitipedi le metjomi pedi kitipedi le metjomi raro o thupile sibana sa liki a le mostopeng sa the Buccaneers go ditaba tseo di le tsana pa tsa tswelela le tsatsi la le gono gana mola go iri ya bobedi mathapa mam go mmegere mala dipapadi tsa Spain sa le fase Ivory Coast ba ya go thulana le Norway go mmetlopa sa Ivory Coast ba tshepile ba raluki ba roloka ka matlhakoreng moraluki wa Ivory Coast e le go ena Diamonde ke moraluki le gore go ya ka dipalopalo tsa FIFA o ile a gona tlhatlhamolla record ye le gore ba tshwere ke Neymar mo dipapadi tsa Spain sa le fase tsa ngwa ke tipedi le somsetswa ka kwa nageng ya Russia mo go ya ka dipego a ile a gona go chea magaba a fita le sume di papading go me stopa sa France se tla thulana le Sweden go di papadi tsa cricket stopa sa Africa borwa sa basadi se ya go thulana le Australia ka la bone Marzam Cup le Shabri Ismail ke ba re lokwa le goreng Africa borwa ba tsepile ka motabeng ya go baola ka ge ba gone go baola ga botse mola di papadi tsa tsana sa lefase tsa thomang motheo wa thobela FM ke ya go bledishana le Sipho Malatsi Sipho Malatsi o tswa ka mogo mo gatlho wa Safa Capricorn re a o amogela re a o dumedisa go ntshirugele ya thobela FM
6: re a dumedisa se kone di go tsheka mo kana ba thelege
5: go ba le dipapadi tsa di playoffs ka kwa le patelong la sesego dipapadi tsa di playoffs di tlhopa tseo le gore di shuma di shumile ga botse di a go tlhatlhoshwa go ya go ABC motsepe le ka tlhalosetsa gore na ditukisetse o di sepetsejwa
6: re tsabele go ya ntse tsone ke ona ya nnete ya magontho gore papa di ke tsa rena ke dira lo kwa mo ke tsa di interregional regional go ra wa wina mo o tla ba ye metsi sa fa ke tlhoko go tsena pele o le bana le region tse dingwe e beng go mo pa ne zem ba le go tsukhune ke di wina nya ba tsona tsena ka ABC mo se
5: ke le kwela ga botse ke ya bona fa dipapadi tse di ya go thoma ka iri ya seswai ka mokibelo mo setlhopha sa mapesa se ya go thulana le Finet City le bo Star Sun ke ba bona ba kopana le Avon PSG ka iri ya lesome pedi mosegare wa segalela a ke tsebe gore ka motlhakoreng la lena re lebeletse taba ya ditlhopha le le

0: ke bona ke bona eh mandebele happy boss ye gere gaogana le lena eh e ke go pela ga botse tlhatsela se se fitileng ba bile gona ba ile ba tsa karolo gana fa a ke tsebo rena eh gona le tshedimotso ye lena le yone le ka tlaleletsang ka sona se tlhopase
1: re bontse gore mandebele happy boy kwa se ya ntsa Nedbank Cup le ba representa na Capricorn region ya le ngwa go se ba ba buile ba winne stream sa bona even D1 that has it be really a di ke di tsene ka ringeng di ke di bontshana
0: ba re se ba re di
1: ya ke tsoga ke di Mrs. Khoni bana le ka tsontsa ka 3 o'clock
0: re le boga tate Sipho Malatsi re le boga tshilimshe le re feeling yona
1: ya
0: le boga tate Sipho mo ke tsona tse re kopala tate la go sasa go nya ka kwa ditaba tse dingwe di tshetse dingwe le tsa sibena salfatsi o gona Clifford wa mehala o tla ba le tshilela tsona ke le boga
2: ra le boga kondi eva metso ga beleke masimbedi tharo ga iring ya botshelela hashtag urileng ya e tlo ba bonolo nolo nolo nolo ye yona le aitseba le re ka raitswaka no le aitseba ke kosha ya sechaba sa ga borena
3: okay
2: go se sikile
3: okay
2: ye ya
3: o lukile
2: ditswakile sinof le tla iko
4: re o nagana gore o ka se kgone go le faramola nagana gape clientele legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a go dima tsa simolao ka theko ya fase Merero ya rena ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le balelapa ka moka o tshireletso go mathata a selegae bosingi le go amega mushumo e ka ba ditaelo tsa tshireletso go hlokofatswa ga bong tlhalo ntle lengangishano go ba ditirelo tsa go fokola ramola wa clientele legal o gona go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramola wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena Miraro kamoka ya karetsa tefo ya beili go fitla go 5000 rand. Atlantic Legal o hwetsa keletso ya simolao ka mogala di irintse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General gives PA di moletso go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo. Bona di pelo online. Go dirishwa di tifetso tsa tlwaelo.
5: Di papadi ka kgone majipa. Tobele FM, mo shata wa tsebo le boithabiso.

0: Okay, Tusharin.
1: Ah,
0: wa la gabutsi. Re tla ba pala gape fikela o e kwa gabutsi. Re risha godimo, ska sepela. Ya no risha godimo gape.
2: Okay.
0: Ar motle ka yona gape.

0: Nam niggas, you kill in a lakosha go tazan. Tomela FM kela go tlhagashala Africa bora mashate kwa tsebelo baitabisho. Bitso singe ka go le some ne pela go ya iringela rena ya bo le so me le kile nana la masala ba kamoso. Re kharitlela go diela rena re a itsolela semmusho. Go die ngwa go ke sa buya, go tlono buya go die ngwa go tlhago e seng ngwa go mo gapo ke tpedi masometse e fedile June itsamaile. Itsamaile se pitsile tsa yona. Wana bile ka mosa ka mona Africa bora keng se le gore wa sekete ka keng se le gore wa sola se sa go tsofatse go se o sekete kang se se go tsabishang kgweding ye se se go tsabishitseng kgweding ye wena o le moswa 086 0024520 086 0024520 ke go pela gore ke bolele le baso a ke go pela ke shokisha ka kudu ke a shokisha mo ke beng wona ke gopela ka go shokisha gore batho ba ba golo ba buile morao re kong gore na ba so ba reng mo kgweding ya bona mo sa shike mamogela dumela
1: se se hona dile ka
0: sa po bjang ngwana mma
1: o bona le jiri putsana mma ga maja mma to bola ka
0: ola
1: o kore se tere ke bona le ena ka moya go nya mari
0: a ke go ke ngwana mama
1: mma le tshetsi dia
0: ke eng jiri sa go tsorang ga botse kgweding ye
1: Kodi mfutu rona le mathata re le ba sa ba mo matobole ga maji go tswa ga maji mo matobole go se tlhola at school
0: ke go
1: bona e le tshwe le wa tla rona le tle ke se tsona monna ba re ke tlasta e ba ya ge ba re ba ga home affairs wa bona so no tle ke le ina le me bit 10 to 11 years e ga re se tshino ba skripe ya tsa masipala
0: oh we bana
1: a re tshe le mo hola ka felo mfutu a re bereke gore yo mathata Maspala tsoreng mandi or maspala dishine chine ya go gora dipato e bona.
0: Mm.
1: E bereke ba thaba go tswela bo Jane Fase bo Bogoma bo Beresford. Re mara le badudu ba mo matobole a re bereke.
0: Mara le gona go emelela le badudu ba mo la gona go ntsha ditletlebo tsa lena go maspala boleng.
1: Se se hona di makaleka ba mbo tsaro ke tlhoga ke sala ngwana. Ho no ke no go sharing kampane ke hona la re ke sokola because of re no phela re ba sara sokona. O bona ba re go mona. O tla ho sa nngwana o re to fenela kae re tshaba go gona di
0: di project tse o di tlang mo e ka ba ke di project tse ileng gore motho mongi tsa batho ba go tswa gona fa o e ke ra gore motho a tswelela Jane Fase a tlo bereka mo mmatobole ba so ba mmatobole ba so gona bo reng bo etapile le bolela le bona
1: gona di go bo tsepa bengwe e tlo go sha go tlhokomana mma mara ke mama re ba etapile ba nkwa
0: mm
1: rena le pele ke mo se tshwana ke pump house ya metsi go bulola metsi mo mmatobole re sokola metsi o tsara go dira ngunadi re bona o le motsa wa mo matobole o bulela metsi o tsara go mmago ba sokola metsi metsi a tlo phela a tswela go ne metsi a rena a bulela ke motho o tsa thabazimbi
0: mmawe
1: motho o tsena bogomo o na mara metsi o tlo gona go a kumana
0: ya no di tlo gona go sha botlhoko ngwana mama
1: di tlo gona go motho motho o pompa motšene o tswa ga ga gone a se motho wa re gona go feta 3 months ka moka re tsana metsi mara na ga nya ga bo metsi a hoetsa ka baka na gore go shoma bana ba bo bona go ne se bona dimputso o ka tla wa ntshola go sereka tla reng a tlo di a matchen matchi ba tswe se ba di wa moki ba yo bereka ga bo bona le ka ntshola
0: e tlo ene go isa botlhoko go duka matla e tlo e tlhoka gore motlhomongwe le boledisane fa o le boeta pele ba masipala wa lena le kong gore na go bane ditse di biele direga mo la ba dudu ba lo gona ba nya ke motho wa go tswa Pitori atla le bulele metsi a sa phele mowe a sa dule mowe a sa bone seemo sa mowe I was I'm not
1: I would I would go na go go tse a pe er khatha ba etapela o khatha mo etapela re a ne te pena ke re le mo khatha ba pele wa tsama wa go rula pento wa go nna ka toropong wa go nna la go mang
0: a ina ke re popeng le bengata ne te bile ka baso ba ka fa o le gone go ntse letsetse botsa lena le di seng ga masipala motlhomong ba tla letseletse ba tla gona go le kongwana mme ke ya go leboga
1: Nna ke tsepile wa nore ka thusha bana mari le kile re apale le go pele go na di ntse.
0: A ke le mang ke nna ma.
1: Bona di ntse tsumo na tsana mo ya tsana na mata. A ba re tsile tlo.
0: Ka go rialo o boletse ba le kwile go sasa itlabe e bolela yona taba ine ngwana mama. Se kwa tshenye ba le kwile.
1: Go pele gore go pele gore o ipushe re a sokona. Rona metsi ka nokeng mari na le pump house o ka tsepi e o tlhokwe go nadi.
0: Ke go kwile ngwana mama ke ya go leboga.
1: Ke ya leboga.
0: Mmai. Hey, where was it Billy? Lena, naki man. Dimela.
2: Hello.
0: Le. Eh, ke khopela ba so malomi.
2: Ah, wa good news.
0: Ah, wi le motho mogolo. Dimela tsobela, hello. Nwae, motho mogolo ke a mo kwa ke kwa re ke re le. Thobela. Dumela.
3: Hello mmale kae?
0: Re gona ke motho mogolo. Ei, ei, ei. Ke kwa tile ke re fu. Ke tletse la baswa, ke tletse la rena la mafelelo le kono. Motho mogolo ge ke bolela le yena o tlang kwa ke re le, le, le. A ke di rushe ge ke bolela le motho mogolo ke re wena nna. Dumela.
4: Kuna dorkeng
0: go sa bobe ngwana mma
4: price
0: show
4: re be se ka ka ba la tsema ke re e go le go
0: le ya gola ngwana mma
4: eh a botsa ba ba fa tsa ba la ni
0: network network network ya mganetsa mo sa se dumela Ao wa bana network e tla reng kgane dumelang
5: ka mahawa modimo
0: ngwana mma a re go wena o rla kang o reta eng godinge re le baswa re tswalela
5: nna ke mo tsa ka taba ya ya meshomo ya baswa la nna e modimo a re thuse ba nna meshomo e le hone ba tsaba ba re
0: ke nana re motho mo mora ga matchen matcho di beke nyana go ba di khodinyana tse di tla go re tla kwa ba re tlhoe tlokego ya meshomo e fukutsegile ka mona Afrika borwa
5: ya ba dikho tsana le ba sa ba ska dina fast ba ba tsa sekolo di ba dile go tlhoka go ya re le kolo re tsena dikolo ka bakala re re tlo re meshima e hona meshima ya ba hona ba ne ka mathetsa re le re mathetsa re na hona
0: a reng sekolo
5: e ya re sekolo ene sara a re ba fa di eta o tshe ka ba monya tsa leta ke se ma selo re ne re di ba fa tsana go sekolo le to le le tele le anya ko le nyake ka re a le na motsi
0: ke go kwile ngwana mma ke go leboga
5: Ola,
0: ola. Omo shomo sori melalo.
6: Eh, chapurge kunari.
0: O chapubi anina.
6: Eh, chapunga na wa yesu munna.
0: Eh.
6: Eh, wa balikuru ni jamu ma bidula kwa chomo kete na mori biuri.
0: Yo, mawe yo yo yo. Kago kete ka undire chukodiye kamka na gayo na wanamma.
6: Yes, swazubar na kutaka jijegini.
0: O taka jijegini.
6: Gimbi ni zito ni chuma na wandrege do ravanchi wa fa batu wa mowe.
0: O taka jijegini.
6: Limile dipinitsi miroho ga iregisa ba rega batho
0: o limile dipinitsi wa rekisha
6: eh ke yona ntsa ka jije ngwana wa yesu monna
0: o dula ga yona ngwana bomme
6: a mabidula ka bobulu
0: mabidula nimela nga mama bidula
7: Seke se alemo ya se inoshi, sa go thabisha le jatika le jatji. Thobela FM, mošate wa sebo le boithabisho.
0: Melanga mo a mabidula. A bo drumi. Ke thabetse o boledišana le wena ngwana mma. Ya lo reka spinach sa mabidu, sa tumi ka mo a mabidu. Ke thabetse o bolela le wena ngwana mma, ke thabile kudu ka matla. Dumela thobela, hello.
8: Hello.
0: Go bona.
8: Dibe go bona no kae?
0: Ke sa pongwa na mma, a re go bona gore na le la kang ka sa bediela.
8: Okay. Nanpe tong gore ke gore gore e ifane tloga ile gore e nkushitse botlhokwana na this. O mgona mo junior go ba ya ka mkhobolelang ka gona.
0: Ya godie. Ye go thabisitseng le go kwisitseng botlhoko ye re ke tse ka mbele ka baswa keng.
8: Mo go di ye tong gore e nkushitse botlhoko ke ga ke mbona bana ba nkela pele ke gore ba jeiwa go ba batinyela tabe e sa le nngwe sa botlhoko go tloga le pele mare e leng gore e kushitse go sa nyana ke ka ke tshedi ke mo radio ke kwa bare bosini ga mmogo le go phaiwa thito go kwagala gore dipalopalo di thaogile yeo ke e leng gore e kushitse bosinyana
0: ah di kushitse botlhoko man
8: go go sa botlhoko ya go utswa mari e nkusitse mpose ke gore ba re bosimo o ba go phewa ga thetho go ile fatsinyana le dikotsi tsa mebileng di ile fatsinyana ke tsele gore di nkusitse bose
0: a re leboge ngwana mama re tswela pele re ya keteka kere
8: ke kgopela gore o boke laele gore wa nkolota jaanonge ke re ka 5-10 kgopela gore ke founu a tshware founu go kgoneng
0: o kwele go tsheleditsešo
8: gos
0: ola o moso mosa dumela
9: Bona le de host.
0: Le ga ina.
9: Ba ma le kae?
0: O jap.
9: O jap, mmane.
0: Mm.
9: O tsela botse.
0: No mathata.
9: Ah, o nna ke tsi tsi re strike se sa tsama se. A se sa bona di plan di kaalo, mmane. ile ga botsana man.
0: Se tsama ile ga botsana.
9: Ah, se tsama ga botsana. Ke le gore re go nna go ka re. Ka tlawe go ba thabantsi ba bolaiwe ya lo ka re go pila ga botsana.
0: Ai. Ke le re se pitse ga botsa re le bore.
9: Ka le bore mo di ke kholo ka mo khwela rena.
0: Ke a go leboga kholo.
9: Ya bona khona di te ho.
0: Yeah bo.
10: Hona di wila kare yena o ne na kana ya go bitsa batho a ba re le nna o tla mpitsa kana kana hona di wile wa bolela wena momoyeng wena wena wa re wena o ne na kana biale ka ora kare mpontshe na kana yewe hona di a gana gana gana ke ya go nobelela nnete le hona motheletsi hona di rila ba ile handbag ya gagwe ela sale ka morekela
0: a bo go se botlhokwa
10: eh ela sale ka morekela ka isetsa ka isetsa ka hwetsa naka na hunadi shi bia le hunadi ke na ka ro tlompotse ngwane ya na re naka na ye he le hona ona o tlo re botsa ditaba hunadi wena ngwana o tswa mathabata hunadi go le tsemo Nko le tshe mo putse tsa gape. Ke bana. Ba le kinya gore o mputse huna di re na kana e. Ga wa ina o iletsa ka metla wena o iletsa. We o iletsa o reng? A e, ha o pe tsherisha mo. O rile wena o bitsa batho le nna o ka mpitsa kana ka. A e, motele tshu e tla tla tla tla tla tla tla. Huna di. Ha pe taba tsa go di ana melela ngwane nyana. Nko e putse. Eh manna hona ya lo hono to re botsa ditaba re nya ka gore o no re botsa ditaba sesi ya o tswe ka taba ke kgopela gore na kana ye ye hona di o be go gana ka yona ka mogau ke kgopela gore o mpotse gore o ile tsana ko mang eh hona di na kana e o ile tsana ko mang nko ile tse mo Ehanna wana ke hopela gore o re botse gore na kana ye o ile tsana ko mang
0: de hopela re bet e hopela re tene e bet
10: o ile tsa hopela re tene e bet
0: ke no go khala ka go wa happiness
10: o nkhala kang ke re na kana ye o ile tsana ko mang o ile tsa bo sego go ba mosegare we letsa ka 12 ya bo shiru ba ya mosegare we letsa nako mang
0: ke bolele
10: ai mapili ke nya gore botse gore we letsa nako mang nna kana ene le gone ge we letsa o reng wa letsa wa re he robalang robalang go ba wa re he tsoga he dari ya ka o kwadilo le gone o tlo botsa dilo go dira di nkonko eme are botsa motheletse ho we letsa ore robalang go ba wa re he tsoga Alo, ruhwe di tsengwane yana. Huna dina kana e ho iletsa hore ngwana.
0: Happiness.
10: Kiri nakane ge ho iletsa o reng? O re he batho robala go ba wa re he tsoga. Huna taba tsa ga go ngwane yana. Sidi, robot. Ene nakane e tswara, a ke ne go tlhopela ke tswere di nakana nna. Ke ke sa tsebo re di tswa kae di se maudia di se bawe tsa batho nakoma
0: o tma pele go thoma neng happiness ba shumi mmogo ba sonetse gore ba setse dipeke tsa rena
10: ha o bona ke bone ba nna nakane o gana ka yona ka ba ka norai
0: why o setse peke yaka
10: ne ke nyaka nakana e ke nyako o bona nakane gore ke a mohuta mang sipe a le ke a e bona diilo ka kota e ne eng eng unadi nakana mohuta a sa ka ka e bona sa le ba nna bjale ke re re botse ngwanenyana o e letsa ore robalang o ba gore e tsoga Nadi, no, na, king, okay, we like 12 running. I'm sorry.
0: Happiness. Kill like you will like an agan. Carry.
10: Ah, Kimaka. So Kimaka, too. Ari, Ulukilo Lajaker, Ulukin. Samalina Kaneago, Ukaru, Utoma will let a cat ten ya yanning. Ukaru, ya, Nabian. Yo, my way. Sorry, Nakana. Hoe laat? Wat zat je ossen nog aan het Ik hoop wel al gasa, hoe laat? Ik hoop wel al gasa. Sepila, oh, wie zat wat te wagen? Kana, kana, ja, kroegle. Oh, maar wie zat camera aan het ten? Koro, let al aan, nacht zijn de radio. Tjwa. Oh. Ja. Skapen we maar, tjwa, ook leren, dan kan ik mijn merk ook. Ja, kering maar niet aan. Hey, ja. Ja, wat is Nou, wat is het? Baba was van de tour, en hij was twaalf. Nakke was veel langer louter en amzoom. Ja, tabela FM mosetsi wa tsebole ba itabi show happiness mo makeka ra salmo sa ga go mtheletsi tsena ka gare ga morumogolo byale re ke bone fa ke go amogela ka kosha ke mo ka taba tsa rena tle di kgone go sepela ga botse re ke bone fa I wish you love people Bryson e ba gana fao

0: Thobela FM 66.
1: Thobela FM 66. Metsotso ke masome pedi pedi ka morago ga iri ya lesome. Kgwele ya maoto rena re rata gore kwa botlhokonyana kudu re thekga go di tlhopha tsa kontinente ya Afrika. Ya re kwa botlhokonyana ge ke be ke boketse papadi magareng ga Ivory Coast le Ivory Coast e be e raloka leng le Norway. Ke be ke dumile kudu gore o ka re setlhopha seo sa kontinente ya Afrika se ka tswelela bjale ga se gwa ba bjalo ka morago ga gore ke thakgatswe ke Morocco ebe e bapala le ebe e raloka le Netherlands ka dithako tsa di-penalty. Setlhopha seo sa Morocco se kgonne go tswelela. Le kgone ke be ke lebeletse gore go tla ba le se sengwe gape sa kontinente ya Afrika sa o tlo akaretswa go ditlhopha tse lesometshela. Ai go padile. A go ne molato setse o tswile ke Afrika Borwa e tswile, Tunisia e tswile, e banna we Ivory Coast e tswile. A o ne molato re tla karana o di bona gore di tla sepela-sepela bjang go ne taba motheletše nna le wena a re tsene lenaneong la moremogolo nke re tle re bona gore re boledišana kang botšhegong bja lekgono ditaba tseo di bolelago ka di aga metse lenaneong le la moremogolo ke ditaba tseo e leng gore di re tswela mogola kudu setšhabeng di re ruta bohlale bja gore ya di re ruta bohlale wa tseba bja gore mo bophelong re fatlhogele dilo tše dingwe bokaonana di re ruta bohlale bja gore mo bophelong nke re fatlhogele dilo tše dingwe bokaonana re re go di fatlhogela re be bohlale re be re tsebe gore ga di diragalele di ka se diragalele batho ba bangwe fela di ka se fele ka bona le rena tšatši le lengwe bophelong o tla re o sa itebetse yona eela o ile go wa ka wa e kwa mo sealemoyeng le wena wa no makala e le gona ke tle ke re ge ke boledišana le batheletše ba bangwe o hwetse ke moletseditse motheletše ya gona ke mo mema go tla lenaneong le goba ke mo tsebiša ditaba tšeo mogagabo a llago ka ena ka tsona goba a tšweletšago mathata ka ena ke re ge ke boledišana le ba bangwe o hwetse re yo ntate Maki ebile ke tšhogile gore ke letseditse ko wena ke be ke sa kgolwe gore le nna tšatši le lengwe ke le motheletše wa moremogolo le nna tšatši le lengwe nka tla ka ba moeng ke tla gana ka mokgwao ba bangwe ke tle ke ba theletše ba tlile go ka gona e le ge mosadi a tlišitše monna goba monna a tlišitše mosadi goba moratho a tlišitše motswadi ke ra ngwana a tlišitše motswadi bjale le bjale bjale le bjale o hwetse motho wa kgotsa re yo dilo di a direga ke re a boa mme go ne ba fela bjalo go ne o tshwana le motlhadi tlo go diragalela tsona tseo di diragalela batho di diragalelago batho o tlo o šala o maketše ya ke nyako o bolela taba nngwese go na le mantswe a mang a seisimane ba re never say never ska tsoga o rile nna go ka se tsoge go bile bjalo ska ba ba tsoga o rile nna go ka se tsoge go bile bjalo mabaka a bophelo bjo ga a tsebagale ere ke no fa motlhalo o monnyane pele re tlo tsena ditabeng la tseba gore maAforika Borwa a ile a ka ba a tletse le dinaga mabapi ka mo kontinenteng yona ya Afrika mohlomongwe mo re be gore le gona bo Zimbabwe bo Zambia bo Mozambique bo Lesotho bo Botswana. Hey, whatever king, bo Mandela ba sa agana le bo Umkhonto we Sizwe ba kitima ba ba fitlhe bo Morocco byale le byale. Mohlomo bona ba o ba ba sa gopo le gore ka le lengwe la matjatji le bona ba ka tlotso ga ba tlile ka mono Afrika Borwa. Byale ka mogole le rena ka lebaka la kgatelelo re be gore ba falaletse ka bona. Yeah. Go no tshwana le lehono ge lehono e hlwele le March and March go thwe bafaladi ba tswe ba ye magae bao ba senago mangwalo a maleba a gone molato ka seo mothelete wa Thobela FM ke nagana gore maAforika Borwa ba na le ntlha godimo ga tabeo gore aowa ka nnete a go tsenegeng ka toka ka mo nageng ya gabo rena ke so le selo. Ke no nyaka go bolela ka tiragalo e fela re se ka itebala le rena re le maAforika Borwa gore tšatši le lengwe o ka sebetša bophelo ka tlatla gore phaphara wa ikhwetsa tšatši le lengwe o duma o ka ba Malawi o sa tsebe re sa sebetša bophelo rena ka mono nageng ya gabo rena go tla ba go diagetseng kore o ya re go o e sa tšatši le lengwe wa re o banna baagi ba Malawi ba iketlile o ka reng ka ya Malawi a ke re spedi se re bophelo ke sempego ya bophelo ke sempego ya o ska tsoga o rile nang ka se hey o seke seke o seke o seke ya nka le ke tle ke kwe ba bang ba re yo wa tsa bakala bakala ngwana o ibile ka ba ka ipona ke ile ngakeng ya Sesotho. Nna ke tsena kereka gore le gore ke sa kaka ya ngakeng le tšatši la motlholo eupša ka fase ga mabaka a gore gore le gore le gore le gore le gore ka baka ikhwetša ke le moo mo bophelong mo ba re never say never ke boledišwa ke eng motheletše tabeng kopane le motheletše mong wa rena motheletše ko wa rena o theletša steši sona se o rata lenaneo le kudu la moremogolo o re make ke be ke a go feta ore hei ke rile ke a tsena mane ka palelwa ka karolwana e ya lena ye ntshwa ba re ke tshwenyegile ke re ke nyaka go tsena make ke bolele ke a palelwa ke re ke nyaka go bolela gore maAforika Borwa gape rena re šomago go otlela re ikhwetša go tšatši le lengwe o Mozambique tšatši le lengwe company go rumile Zimbabwe tšatši le lengwe company go rumile Zambia tšatši le lengwe dire Malawi tšatši a re gape he ka mokgwa o diagala go ka gona taba yona ye batswantle ba sa tshwarego ga botse ka yona ge re ra reng gae ebile re ba bitsa mainaina ebile mo gongwe o hwetse ba re ba bethile semama a re tabe e re diela leina le lempe nna ebile company ya ka ke ba boditse gore Mozambique ya ke saya ka lebaka la gore ke ile le mootledi ka nna e re fitlhile gana ka kua setse re tsene go na le lebenkele le lengwe le rekiša dijo tse di bosana re ya re reka dijo moe bjale go na le mosadi o mongwe wa re tseba gore re baotledi ba Aforika Borwa ebile re tlwaelane tabeo ya se motshware ga botse ya gore go diagalang ka bafaladi ka fano ke rekile ka tswa mošomišane mmogo ke no makala a sa boe ge nna ke le sefatanageng kgane motho ka kua hei wa sekišwa wa tseba go lla seeta go lla ntatlha go lla eng bjalo o bethelwa molato wa e le gona a se molato o ne o bethelwa taba Aforika Borwa re make ba mogo ba ditse moiso wa gešo ka gare ga lebenkele lewe ka morago ga gore mosadi yola a re šupešupe ka menwana gore ya a mang maAforika Borwa re no ba kwetša ba bolela ba ba re a mang maAforika Borwa šia ko bona ba rekileng dijo a re bjale ba šala lowe nna ke be ke šetše ke tswile a re make khampaning ya ka ebile ke šetše ke ba boditse gore Mozambique pošhele a le ka se tsoge a le sa nthoma koi a re bjale ka ke tshwenyegile ke be ke nyakile go tsena mowe make ke gore ke tle ke le botse gore gape namile tabe a re e tshwareng ga botse ba eng gae ga botse ba se ka tlaišwa ba se ka diang ka gore re ikgopiša ka kua dinageng tsona tse re ya go mošomišane ka mmogo ka nna o be thilo o goba ditswe a ba amogelwa bookelong gana ka kua wo a no kgona go tsenelela ka Mozambique a ba diphatlho tsona tseo a di šitše fale a ba a boa eupša mošomišane mmogo ka ena o goba ditswe ana marmake ne bile ke ba tsebišitše gore a ke sa ya Mozambique ba ka nthoma go gongwe eupša ise go Mozambique pele ke no leboga se sengwe se seotse seo se diragetsego le ge go ka no ba go bile le mašaedi fa le lefale gore megwanto ya lekgono ka bontšhi ebile ya khutso ke raka fao ke bego ke theleditse ka gona ke bona ka gona o kare ebile ya khutso ka bontšhi a go noo bang fela bjalo dingongore gore di ntšheng ka khutso eupša e sego ka tshotlego ke ratile polelo ya moetapele o mongwe o boletse gore motho mongwe le o mongwe o swanetse go swarwa ka seriti go sa kgatha le gore ke mofaladi go sa kgatha le gore ke mofaladi wa go tlhoka mangwalo gobaeng eupša motho yo mongwe le yo mongwe o swanetse go tlhomphwa le go tshwarwa ka seriti o ka reka ba maaforika borwa a mabjalo a gone thaba theletše a re tsene ditabeng na le wena ke name ke tle go wena fela ka morago ga se gape kgwedi ela ya matswala a Thobela FM a nabile iketse le mešo ya dikukwele
0: Thobela FM ke mošhato wa tsebo le boithabišo
2: lena ba swara thipa ka bogaleng bo enje le nagapola le bomanemane ko semenya mosadi wa o šhankgela bo ya ka kwa senabarana sa o nowa ke diphoofolo le batho ke re ape letloga le elemile tšhemo ya lekhwiti bakgekolobešo ke moo lekgono le phagamišitše folaga ya Thobela FM ebile e le e beile malekelekeng ya kganya e kganya ka bagaši ba baswa bohunadi le bolejoi ke sa lebale le bona bokgabo mokgonyana lesogana la o tswa moletse ya nthoma a marumo le ga o sena mabele sešonkwane se gona setare sa motshirela
1: bošegong bja lekgono taba yeo re boledišanago ka yona she re tliša tlhogo poledišano e gore nke re tletleng re itekole ka yona re be re hwetseng le mabaka a mangwe a gore na ke ka lebaka lang dilo tše dingwe di direga ga tšhi mo bophelong re bona ka mokgwao re tle re bone ge motho mo bophelong ge di motsogela motho mo bophelong ge di motsogela o na le go bokanelwa ke batho o na le go ba le bagwera ba bantši motho mo bophelong ge di motsogela o na le go bokanelwa ke batho ke tla šomiša lentšwe la go bokanelwa go go fa sebopego sa gore o hwetše a tlaletswe ke batho o hwetše a tlaletswe ke batho a tlaletswe ke bagwera le ka gae go tla tsena o gwa tswa o a tsena o gwa tswa o mo a sepela go batho ka kakaretso ba nyaka gono go ipapa le yena bjale le bjale bjale le bjale bjale le bjale ke re motho mo bophelong di mo tsogela motho yoe ge dilo tsa gagwe di šetše di thoma go se sa sepela gabotse gannyane gannyane gannyane gannyane motho yoe o fokotsegelwa ke bagwera o fukutsegelwa ke bagwera le ka moka bao ba bego ba phela ba mmokanetse motho yo o fukutsegelwa ke bagwera motho yo o fukutsegelwa ke bagwera ge a dutse a iya fase a iya fase a iya fase go fitlha a tlo ba feleletsa a tlhoka le pudi ya leleme le le tala ga a re phaphara o tla ba a sena motho mo kgauswi le yena ge e be di sa mo tsogela e be e se bagwera fela e be e le bagwera le meloko le metswalle ya go tswa kgole le kgausi yeo e bile go a sa itsebe go le emengwe meloko a gona mothwana o tswelela gore monna gape nna le tatago ra kgokagana ka bo ra kgolo le bo ra kgolo khukhu sare le bo se mamang ka gore yalo go a geno eban oh wa tswela la mo lena a tla ka leloko le lengwe la go tatagana la go thoma kgole kgole a khomagantsha ka mogo a khomagantsha ka mogo polelo ya gona ya fela ka gore ape monna go a geno monna ke re motho di setse di motswaela meloko ye ke yeo a itsebago le eng mengwe yeo e no tlago ya go notswa botswelo ano kwa ba re se mamma ngore kwa geno ba itsebisa gore kwa gabo byale le byale motho yo getse a tlegile go ka tsona di dutse di fokotsega di fokotsega di fokotsega di fokotsega di fokotsega ga re papara le mowe batho bao ba tsenego a ka se tsebe le gore na ba tsene kae ke file motlhala ka motho wa mathomo wo di motsogelago

Auri tushika se ngwanesho auri tushika se auri tushika se auri tushika se e ka ge le yena bya la athomile go itemoga gore o ka re ke ka onana go feta bona a fela ba thusha a fela ba thusha fela ba thusha ka se fela ba gopola ka se motlhanga paletse o paletswe motlhanga khonne o khonne e upja ba gwera le bona ba o ka mo ka ba modikologilego ba moetela kgafetsa kgafetsa ba mogopela kgafetsa kgafetsa wa ba thusha mohlanye na motho yo mohlala aka felelwa ke letseno aka se sa shuma a sa shumi mohlomo nka le bakala bolwetse go baka fase ga mabaka a itsego ka mo ka batho bale ba ba go ba phela ba modikane ditse ba bo kgopela sa gore le gore le gore le gore a ba thusha ka sa gore le gore le gore le gore le gore hey wa tseba nenneng o thusitse mamang ka sa gore tshatile lengwa thusha mamang ka sa gore tshatile lengwa thusha mamang ka sa gore hey nenneng a thusha mangwa ka sa gore mohla tseo ka moka difela ka fase ga mabaka a itseng a bophelo e ka ba go latlhegela ke moshumo ge ba letseno le legolo e be e le moshumo e ka ba ya e ka ba go latlhegela ke moshumo go ba moshumo e ka ba go no thoma a tsenwa ke bolwetse a se sa kgona go dia selwa ya ba yena a nyaka go thuso go tswa bathong ba ga gona le o tee ntle lekete lekete bao ba tlileng go mmatamela kudu bontsi bja bale a bego a ba gopola a ba thuša ba e tla go yena gona bjale ge re bolela gona bjale ke nyaka go bolela le wena o se sa swanago le maloba ke nyaka go bolela le wena di se sa go tsogelago go swana le maloba e ka ba ka bohumi goba ka go no ikgona ke nyaka go bolela le wena di se sa go tsogelago go swana le maloba lebelela marago gore o bo farafarilwe ke batho ba ba kaka bao o bego ba thusa kaeng le kaeng le kaeng le kaeng le kaeng le kaeng le kaeng bao ba bego ba itshepile wena kaeng le kaeng le kaeng o hwetsa mogongwe o sitelega eupša o re ke tla reng ka gore ba tshepile nna kase lese lese lese lese lo hono le o thegwile go ile fase ka fase ga mabaka a itseng a bophelo wa palelwa ga o sa kgona ba tseba tabe ba ile mogile upya gona wa ema go se fatla go ntsa gago go tla go nore e gore ngwane sho goba mohlomong ke a bona goba go ne o nyaka o tseba tsa bophelo a go thuse ka tseo yena a ka lekago go go thusa ka tsona kudu bao e lego gore o tla hwetsa e le gore ka wena ba ile ba kgona go tsoga eupša ga gona le o tee yo wa wena le gono le a o gopolago a o gadimago mme gore o lebelela gore go o ka bala gore ke dithuso tsa gago tse kae o tse gore dithuso tsa matsetsea e tla bang ge e setšhelete le ge o ka se efe motho ka letsogo e tla ba go ya go mo rekela sekete go o nagana ga gona le motho yo a o gopolago lehono ka moka ba timeletse ga ba sa eta ga ba sa letša o letšetša mogala wa tseba a ba sa eta a ba sa letša a ba sa diang eupša batho bao ba be ba phela ba ena le wena ba go gopola kgafetša kgafetša o sa khutse ka megala a bona ka diketelo tsa bona ka dikgopelo tsa bona le gono go theogile go ile fase ka wena ga gona loti mohlomo mo gongwe ntle lekete lekete bao ba go batamelang.

0: ge se se bialo se diragala go ba se go diragaletse na se se re botsang ka motho se se re botsang ka go thabelwa le go nyaka go ba go le kgauswi le wena ge di go tsogela se re botsa eng ka motho mme ke na le potšišo ya mafelelo ye kgolo kgolo kgolo ge setse di go tsogela ka mokgwa o go bo ge setse o ikgona ka mokgwa oe batho ba go nyaka dithuso tsona tseo tse bjalo tseo o kgona go go ba fa tsona mme o tseba gore etse go sasa go ka ba ka mokgwa o batho ba wa se tsoge go ena le o tee tšatši la motlholo motlha wena o ile goba go se sa swana le legono go gopola ka yona taba e ka yona nako e gona bjale di sa go tsogelago gore o direng taba e ka betla maitshwaro a gago goba a mabjang goba goba bjang eupša se segolo seo ke se bolelago e no ba gore ke mang ke bolelang ka ena go di aga metsetse tša lekgono ke mang ke bolelang ka ena ka di aga metsetse tša lekgono ke beng ka no telefatsa taba e kare go tla e bona gabotse o re mola o theogile o lefase o se sana le selo o se sana le selo mohlomongwe nako nngwe ka maano ka ge motho a sa felelwe ke maano o diile lengwe leano o tsoge ba be ba go katogile a kere o tsoge bjale o tsoge o tsoge o be ola wa maloba a bego e le sekgorana gape goba o thome go ikgona gape baboi kaote kaote kaote ka mabaka a go fapana gore ge o bo o sa re bone gape he sare sare sare sare na gona mowe wena motho o bonang ka motho yo mongwe o reng ka ena o ba swara bjang o swanetse go dira eng malebana le maitshwaro a gago motheletše go na le o mongwe ena ke boletše ka ena ke a tseba gore a ka bolela ka motho o tee ke boletše ka batho ba bantšhinyana bao taba ye ba bangwe ba re aga a ke letleletsene fano la re gape make le gono o bolela ka nna a ke tsebe gore ke bolela ka mang le gono taba ye re itlišitše go di aga metse ka lebaka la gore re kgolwa gore ke taba ye nngwe ye kgolo ya di aga metse yeo re ka aganago goba ra botsana se sengwe ka yona malebana le ka fao re swanetšego go swarana ka gona 086-000-2452 di agametse chambre mogolo ke tsona tse o tshele tsona tshobela fm ere kere ka se se ba kapele ke tlo tse ya megala ke kitibela yana ka fa ke a bua ke tlo ba ke litino megala ya gago
1: re bona maitapisho a lena ba re a bona shendesh hit boss charisma kuna di the host matalani mogatla mamuleji tusago lebogang tibela le ba bangwe ba bantši thobela fm moshati wa tsebo le boithabišo
0: o theleditše thobela fm ya lekgotlakgašo la afrika borwa o ke bolela ka yona ke fa mohlala wa ka mozambique ya mo cheletse bo mo shu ntume chimolaetse ya are Mr. Make ka nete last week ke le Mozambique le felo le lengwe ba re ke kilometer 4 ka bitswa gore le wena o le kwere kwere o ka betwa now ka homola mo cheletse o fetse ntumela molaetse ane bela ro ba le Mozambique le felo le o ba re go ke kilometer 4 are ma Mozambique ka fa le ba re wena le Africa borwa lwena o tsebe o le kwere kwere a kere gore le re bitsa makwere kwere ka kere lwena o tsebe gore ka mo o le kwere kwere e bile re go botse monna o ka bethwa gana byale o ka bethwa now are ka humula Mr. Maki are le mapodisa a Mozambique ha ba re swara ga botse because of this very painful kulukil ya a gone taba e a shuwe e o mongwe shuwe wa go fela ya Mozambique wa itseba e a re Mozambique ba mrela wa wa tsoga ke mola a pere ga ba tana bya lo a le bya e ba Atsuba meno atsaga di chila ka nete 0860002452 mutelechi etsana fana moya mana bana le tlhogo pledishano yo re boledishana go ka yona re tshe go tshetsa Mozambique ke tshe mutelechi fa kere mutelechi Mari Michel
2: motlwa maki
0: tobela tobela
2: le ga maki
0: re bona motlhomphegile
2: na na ntsha se mang ka go fona ka motshimi mara e ke re ke tsene lo
0: e ya e ka tsoga ka mogwana o mongwe wa tseba bjale gore ka hwetsa ke phadima le go feta pele bona batho ba le ba ntlogetse go le ba bang ba bua a re make ka tseba re ke se ka hwetsa ke sa tsebore na ga botse modimo mpontshang bjale o re ke direng bjale ka se sebaka ka gore ke bone nka wa bjale ke bona gape bjale gore modimo o ra gore ke dieng bjale
2: mo ke tsawa tsa go shumisa gopolo ntate ba ke gore ke nna kwa go re le tlhale go ra ba gore ba nnete ke go ba ke mang a swana le go go hla botsa le di wena
0: mwana se o tsiba biang gore o tsiba biang gore mongwe ra nnete ke mang ka moka ba tswelela ba le meno mashweu ba sega ba go gokara ba thabile lwena ba go bitsa bo motswala mwana eso o khona biang
2: go tsatsa wa gore maki rena le go e ba ba tshase go tsaba batho
0: le riane
2: o swanetse o thome wena go ithata le go tetemoga gore ke nyaka eng go pelong ke swanetse ke eng ke mogotso mo feng o antshwanetse go mo feng a sina ntshwanela ire tse ire re di na le fata ba tswa ka buka ba gona o swanela ga ona le koloi tsa tsamaki ke o start a ke go tawe ja ke go tawe ja ke ba re se dira tshiba ga e loka ba go bona mo
0: ba
2: go sileta ya le tawe o ke nne ba ka thoko o ska re ba fa tlhogo sa mo ra ba ba fa tlhogo o re go tlhola spin le metse
0: Biala gona fa o ge o thomile go khetha ape motho wa bona re o ka runte mo rilompe phoko siwe ya gore wa khanya hey o khanya
2: ba ke se pedi se re motho khanya sa gawe
0: ya
2: wa go ba le gopolo o tla le mo ga gore monne go ra runte mo rile wa tswe re go ba dira maki
0: Tavu,
2: as you are traumatic, you are going to talk of man. We are trying to give you a man of man here. I pull a more
0: way. I like pull a more
2: way. I pull a more way. Hopefully, you are going to be able to get a start to happy. Then we do move with them to Kremlin or be in the right to do in the right or war. The most interesting is hopefully more on Namo, Kina Gavatova, so or. Bawalena, batualena. Abo watch mark. Aso wa rafela.
0: Yeah.
2: Onorona le mosadi. Ke dilo di tomorrow bala le ena a sepela.
0: Yeah.
2: Ke di ena la ke ka ka bua. Ka ba le tsho wa ka go.
0: Eh.
2: Ya mo ke e we ke le le se be khola go tsika ka mo ga hore.
0: O
2: sa na le tsho. Wena le ena. Oeka ke ena kwa go tsebela go dipirisa ga go kana ga tsone ke tse ga ile go a diledi tsa tlhwala le ratile la bo wena la bathobo
0: a ke tse bore ke banna ba ba kae ba o ba kopane go ke ke ra ba ile go ka nokwa e re tsere magamba re yo hey ma ke go thata monnape bile ba tsa tsa ke sa shoma le mosadi o la o sepetse
2: ke pole lwa rena ma ke e phelo e bolela rra ke banna ka moka
0: ba dina ko sha e one yona ke ka ga buile bjale a kgweditse mosomo o wa bua mosadiola
2: a wa di tsoma ke re
0: ga bua bjale wena hore hore ke phela le mang
2: e mama dinga ba ntshi go thara mang e wa mo tsore ke phela le motho mosomo
0: e okay ke rona ga buile wena o iputisa gore ga di ke phela le motho mo huto
2: ah exactly ke mo sa ntsho go ne ntse a tsoba nna ba ntshi ba re bolela ntsha ke ntsho wa me le ba na mme ba nda ba to a hola to a hola a le moga a ba e nna ba ka notice ba go re no para go go shibile a pa pa ya o tla go mo tsang wa ka pa pa ke go le le ba go re lo sa sa ri ga go botsa ke go thata ya batho ba tswa ya mo go jerang mo ka re go wa gone ga ba ya go tsa le tshutse mo tlo go re a le mo go re ke mang a sona tshugo la mo tafleng e wa ne le nna ka
0: a re tlogela gana fa o tata gore na ke le kwene mo tlompheri ya ke bo gona ke nya ka go gona kudu thuto re hwetsa ya mohuta mang Biale o reng ge setse go lemogetse seo ge e le gore o ile wa ka wa ba kaonana gwa tla go a ya fase seemo sa gago sa bophelo sa ya fase e ka baka ka lebaka la malwetse e ka baka lebaka la wa tla wa fola e wa tla wa fola wa tla wa fola mola o fodile o bo o le tiro ba woka ke bana ba gago o thusana le bona biale go tsogile simowe biale le shabalela le buile bo se mamang ba buile bo se mamang ba buile bo se mamang ba buile phela ba buile bo phelong biao phela thuto o tswa ka efe gona fa o ka lebaka la gore ka moka ba o ba le go fa ke batho ba bangwe ebile ke bageno ke botsisitse motheletse o ka re gape bjale ge e le batho o ba hlokola bjang ka lebaka la gore ka moka ba o batla go pele ga sefatlhego sa gago ba ntšhitše meno a mašweu o bona lethabo fela go bona la go go rata le go nyaka go ba le wena le wena wa ba letabe ela wa re wa itemoga go na le batho ba bangwe wa itemoga re yo ka lebaka la gore nna ke kaonenya re ke se ka ba kganyetsa nka tlatla ka welwa ke phoko ya gore ke a khanya a ke ne botho ke bona ka gore nna sa gore le gore le gore le gore le gore le gore le gore le gore ro tswa ka thuto ya mohuta mang go lomfa re ke tsheo a re lo tshe motheletse madi mashao tobel Arlo Cheng. Botsheletse ke a go lotsa. Tobela tobela.
2: E tlhaotse.
0: E re bona re ka botshale.
2: A wa re bona. Ee, a ile swiringe le hono ke thaba. Thaba ya tawa.
0: Le riale.
2: Batho ba tla o nwa madi mogaga.
0: He bana.
2: Batho ba tla o nwa madi gore ba go nwe madi gore o shalo se tlefetse o tupa le rore.
0: Ya.
2: I'm going to go to the road.
0: Ga ga botsege motho o mo bialo ge wena o ile fa se bialo yena a tlegile a se sa go bona selo o tswaletse gore go tswe thuto a mohuta mang mowe wena o tswaletse gore o reng e go le moshang ka motho
2: lo nte mo sha go re no motho o ska wa gore ke o ska wa ska tshela ga ga ga o go ska tshela ga ka le tlhakala go oma ka re o tla re o tlegile ha o bona o tsoga fase
0: ya
2: Eh, ra re ke ithegile gore gane gane a o bona o tloga fa sore e bana ka re ke ithegile folomo gane a bona o ithega ke ithegile ka letlhakala go oma
0: nna ke ipotsisa tabe ngwane sho ke nyaka e fata na tabe kgona go tsweletsa semelo sa motho ya ba gore seemo sa gago bja le se go bontsha ga botse batho gore ke bomang
2: Uyalo mkhaga gore wa rotse go le rao. Ke go ka rotse ga gore ke tswa ke motse. E ke bona wa ke tsana mo go era ke tsana eng a ke tsana motho le re ke re iphile na gore ke tsana mo go bona le bona. Ya gore ke ke tsana ma o ka tla na ga thuso a ja. A ke sa itse ma ke sa thusa motho a ke sa itse ma mkhaga.
0: O wena o fe o rumile ka mogwawe o rutegile o bone gore go ka mogwawe ya wa tsiya sepetho sa gore ga ke sa thusa motho o fela fawe ke tla ikema ka bonna a ke sa nyaka motho a ke sa thusa motho
2: ya gore go sa sege ke tsewa gore ke spagire ke go yele tsa ka tsa mai go tsewa ra bona go tlo mo le wena ba ga gore go reng ga mo thusa neng ga di ya go tsela go rawa ke monna ke go selela gana mo
0: wa le shumputse e le go se phetho sa maleba na go dira bialo ke tlo go botsa gore ke ka le bakalang ke botsisha potsisho e ke botsa rena
2: a se sa maleba
0: ke dai bile ke be ke botsisha potsisho e ka le bakala gore go lokile o tlo dira bialo ya be lo re biale maitemogelo a gago a go sotlwa ke batho le go seswara ga botse ke batho a senyeleditse le batho ba bangwe ba o ka nnete-nnete ba tloga go ba nyaka thuso ya gago go sasa ba ka go lebogago go menagane ba go rapedisa gore o gole o gole
2: eno wa yalo mogaga ka gore go na le ba gore thuso ka nnete ba tloga ba e tlhoka ene ba e tlhoka ka pelo tsa bona di lokologile di bulegile ba lo mara e se le tše se nyela tša le bona ka wa ka mogoba bangwe ba tswaro ya bona mo
0: reng rena ka hore re gotile malapeng a mangwe a go no tsena dikreke tate ba fela a re le mo shatabeng ngwe gore ntwe ba re go ke thapelo a se go no khuna ma ka metla motho a re morena morena le ka ditilo tša gago o swere o rorisha yo matla o rapela yo matla le ka ditiro tsa gago are ditiro tse dingwe di ka go bakela se sengwe se se ka honana go tswa go yo matla ke iputsisa yona tabewe sa le ke no itshwara gona fa hore gape nako ngwe o ka hwetse e le gore o namile go motho o go tswaleletse go tlo kopana le motho o mongwe wa nyaka go thuso ya gago ka moka o ka re go mo thusa wa hwetse o kgatlhile mopi wa gago
2: amen yame no ba yoalo
0: ya ne pepe le kokore ka mantšwa ke ra gore spetse so sa gago a bo tla itswallela mahlatsi ge ba o sepela le kgopolo yaka le thuto e nna ke ihwe ditse go tswa ka gae
2: le na thuto ke sori ene e le na thuto ke sori ene o alo mara go a ka tswaro e ke bile le yona
3: Yeah, o boima ba thukile engineer ba thukile ni kere HOD kere ni kore motho mo thoma ka o modela email wa mo thusha o maketa a re ke shothego ya ona mela ya CV wa mo forward kere ya o sa sa rega o tlhola ka
0: yeah ke le boile kudu go bela di channel wena tabe kgopotsa ya tabe kgopotsa dilo tse dintsi mo gwa bona tabeng kgopotsa dilo tse dintsi go ka gopola lenanong lona le la moromo go le motheletši re bile le maitsibulo a mmalwa ke bolela sona sepedi le itsibulo ke ngwana mathomo tlatla pokeng le itsibule ke ngwana mathomo ya ya re bile le maitsibulo a mmalwa lenaneong le go ka gopola moragonyana maitsibulo a mmalwa bao ba tsene go lenaneong le motho a re make ka lebaka la seemo sa ka gae ke ile ka tshwanela ke go tlogela sekolo go ya go soma ka pela ka fetsa mphato wa marematlou ka ya pele ka palelwa ke go ya pele ka go soma ka pela gore baratho baka ba tla ba kgone go tsena dikolo o mongwe a ka bolela o mongwe ke mooki o mongwe ke morutiši kore ba swere maemo a makaone ka dithuto le mešomo e mekaone mola ena a tswile ka mphato wa marematlou bogolo bontši bja mengwaga ya gagwe ebile go ba tsentšha sekolo le go thuša ka gae gore go be kaonana gona bjale a godilego go se sa kgonegela go gabotse gore a ka boela sekolong ga bo sa kgonega bophelo bo anamelela bana ba gagwe ba kgonne go fitlha fa ba palelwa ke go fitlha fa ba le baratho a kgonego go ba kuketsa go ba diela sa gore le gore awa ebile a ona le wa magadimago go ka gopola lenaneo le go tswa fa le morago re bile le maitsibulo a mmalwa a go lla ka taba e ba tlile gona mo moyeng le go le bjalo rena re e bolelago ke yage ke go tsogela goba o ikgona o ka kgona go thuša ba bangwe ka nnete o kgona go ba thuša o kgona go ba thuša o ba gopola ba itshepile wena go dilo tse di itseng o phela o bokanetswe go lefase o se sa kgona go le boima ba go katogago ba go katogago ge go le boima go abela boima ruri ke gona o ba bone go ka tsoga o tsogile o le kaonana go swana le peleng goba go feta peleng ba buile ba mo na re tswa ka thuto efe mo bophelong ka gore ke a kwa go ya ka motheletse wa fetilego mo tabe e ka go dia gore o feleletse o le motho yo mobe taba ye e ka go dira gore o feleletse o le motho yo mobe o se sa nyaka go thusa motho ka lebaka la gore batho ba bile tlalelong ba gopola wena wa bantšha tlalelong e sego lekgale tee makga a mabedi a mararo a mane a mantšhinyana eupša le kgone ko wena o le go tlalelong ga gona le wa go gadimago
4: SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.
5: O botlhokwa go tsiba ka mushumo ga go le leto la ga ona mushumo. Gore ya thuto go di mo le tlatlo ga mmago le SABC Education. Di go tlisetsa dipoledishano tse o di thusa go baswa ba rutwana ka bophelo mo rao ga sekolo. Khetha e sepela le wena. Le tong la go khetha dithuto tsa maleba go shutwa go bolela ka NSFAS. Di khoba le tse diwe. O tloga ka monageng go ya dinageng tsa ka moshe go rutsa le mushumo ka mafulufulu. Tshele tsa banana wa a khetha go thobela family di a di moetse mo tsa SABC tsa mamorato. Khotsa tsedi musho we tute o nuche karolo SABC education enriching minds enriching lives
0: Thobela FM mo shate WhatsApp le bo itabisho 086 0024552 ke tsiya motheletsi shu ke go tamisa motheletsi
6: ka go tamisa ndate make
0: go tamisa re na
6: ndate make no wa bona se ya tlhapi se buletse sa re when the lights are alight ba rena le go bolela gore ge light dikanye ke mo o sepela go le botle
0: when days are dark friends are few
6: ya mara ge go thoma go ba le leswiswi ba re bosala go le teng datema ke nna kore ke ile ka fitsa ke nagana le bosula ntatemake mo e ba le gore ke gapela ntatema baka gore ntatemake ka nnantse ke sa šoma ntatemake nne ke batamitse ke motho ofe kapa ofe mo e ba le gore o mo a nyaka le go tseba gore na mo go šomang gona na e ka ba le gore information e reng ga nyaka go tsena ga nyaka go dira ntatemake ke sa time motho ke no bolela kere kua go ne go šoma ka tswara sa gore wena re o na le experience goba maybe o na le ntho e ba le gore yona e ka ba gatlha ba bona gore motho o šomile kae le kae kae mo maybe a ka kgona ke ba fa information ba ntatemake go tlile mo e ba le gore ge ke šoma ke šoma ntatemake nna be ke kopana le motho mo toropo a ra nrekele cold drink ke nontsha ke mo rekela ntatemake kore mogopolele ya gore ka lelemo la matšatsi nna mošomo tlo tla wamphelela ba tla ba nnontebelela o se gona
0: ya
6: gore ntatemake wa bona go bolela nnete basa gobote wa bona go mjale revelatia ko kwata gantsi gore wa bona e nka tla ka tsoga
0: ya
6: motho ya gore o ndirile sao sa gore nka sa mo dire ena ntatemake mare go bothata gore o tle o iphetagatse a ke tsebe ge e ba nka tla ka kgona mara fela le ke dipotse ja ntatemake mara fela ke a tsebe gore ge nka tla ka tla ka phumelela a ke tsebe gore ke tla tla ke tle ke kgone kana ba bangwe pelela ya gore ke keletsa bobe ka bobe a ke e kgone ntatemake ka se sebaka ntatemake ke dike seo ke nyako bolela le wene le ba ba ntseba go batla ba ba tseba gore nte ke belela ke nnete gore ka se sebaka ntatemake mosadi o sepe ka moraga gore ke mošomo o fela ka moraga bo 2015 mošomo o fela ntatemake ge dula ke dula ke dula a ke re re sa kgwetsa ditšhalpitsela tsa gore ka nene ba mpiela tsone mare ntatemake ge di fetsa o ditšhalpitsela se di phutlha madi a fase ntatemake ke mo ke ka bona mabala a motho
0: wa iputsisa gore banna na kgane ka nnete ke be ke nyetse mosadi o mobjalo
6: ntatemake ke tlee ke dipuse tse dintsintsintsintsintsintsi mara ke a tswalela ke sare sa gore o ile a kgona le go di bolela ke a bolela mo bathong a mpolela gampe ka mo gampolelang ka gona ntatemake mara fela ka nnete potse gore ka nne batho ga ba tsebe ba tla nne bolela ka mpa rata le go mjale ka fitsa ke amogetse ntatemake ka re a bolela a bolela gona bothata ntatemake mara fela ka re nna e re ke tswele pele ka nekile ka stopa ka re e re ke eme ke sa sa dira selo ke sa sa direla morwa ka sele mara fela le lengwe le ntlo le ntlela la rena ge o ba o dira morwa ga go sona o mo otla ka le ka bobofe bjo bo dirile o ke yena goba mana ka dire re ka tswela pele ntatemake nna ka tswela pele ka sepa morwa ka le ge ba le gore a go botse ntatemake wa bona karene o ebi ya ga botse ntatemake geo ge o šoma ntatemake o gobakanela ke batho ba bantsi ntatemake le fa e ba le gore ba tle go botsa go a ka mokgwa o ebile ka gona ore o tla bona go tswelela ketane nngwe ebe e gogoša ke kraka e feta le yona o sa itsebe nna e gatile ka nako efe yela o ne go botsa re nna ke tsebana le koko wa ga gore tswamaruteng re tswa kae kae re dira re dirang kore a nna ke wa geno bjanbjaba ntatemake a kere le wena o ne gore ga go botsa o ne o tshepa gore maybe o ba tsebana bate o ne gore ke nka ra a o nrekele kgoletseng wa mrekele ntatemake mara ga o nyako bona gore motho ntatemake o bjang ntatemake felegelela ke dilo ntatemake ka gae ka gago ntatemake gate ya gago ntatemake go tlhabalelwa mafiti ntatemake ga gona yo a tlo tsenao ka nako go tshwana le pele ka moo ba ba tsena ba be ba go tsosa ba go founela phone e ringa bosigo le motshegare mo e ba le gore o tla bo anagana gore ke landline mara fela ka sa sara ga o sana sele ntatemake o tlhobaga ke bo botlhe kore o ka re ga o motho yo a phelang mo lefatsheng mosadi o tlo fetela ntatemake go a ba le swiswi fela mara fela ge o ka swara selo wa tsoga ntatemake ke mo batlago mara fela gore o lebelete bobe ka bobe ntatemake a ke tseba bangwe gore ba ka kgona na le nna a ke tetsebe gore ke tla kgona na maaka se sebaka a ke šomo
7: I can tell you, Lava Nagbala Gova, or not written down in some way.
8: Jaruk
7: Tamavaga Mukano or the Lavas of the Lavo, the Utido.
8: Eh.
7: Vakuchi, a lorry, Bubaba, Avalo, Gavala, Bisa, 1, 2, 3, like this.
8: Eh.
7: Paramatumo, no, no, was a conover, a galaria bar, or a fachel, the Oragaja, or in 1, 2, 3, or the Labi.
8: Utumilo lapisa, Wanabial.
7: Bagan Navar, Roman Navar, Nandala Tabo, you rebuild Kuni, whatever that was the Lava Tabamu Gate, Marafuaka, Rabona, Sierra.
8: Yeah.
7: Gauri and Nava, the Ragasmuru, Nagar Navarra, give you the German Jews, I mean, this list.
8: What's my kiki to pill in Chuleling way, who wrote a ruin or remote mo mobile pillon? Ready Samu to really. A tielwe tlhogong
7: eh
8: motho ge di sa motsogele mo bophelong ga tielwe tlhogong
7: a jeli thong gore le mo gore a ke sa mothala ke re le mo tshabeng ya ke re
8: eh
7: o khumantsha gore go ena membara ya ba jia ka rolo mo tshabeng
8: eh
7: ka go bra fa bo botano re what what
8: mm
7: e lo ri ya o khwebwa ena mada a maulu le ba ga bija mmitsi ne go e falimbi bona to ga re lo jori a ba o ke tawo tsa maitsa na ba wa de selo bo tsogo
8: e tsa ka ya re bona ka ka ya re bona la go ka yona ke iputsisa gore a o tlo tsielwa tlhogong biang mola bona batho bao e le gore go bo le kaone ke bona ba be go ba tlhoka mme wena o ba tsiela tlhogong o ba thusa ke la ga ba go tsiela tlhogong biang ge wena le khono o sena selo
7: a gere ntwe e be idi or ba o tsiela thone a o sena yona bo ba ba se iri ke be bo ba ba se o tsiela thone ba ba o rabele ja re ba sentse o nang le yona o e bona ba enya ka o mongwe
8: bia le khone ge ba sa o tsiela tlhogong ba lebetse gore etse o seemong se o le bona ba ile go ba ka ba go sona
7: Exactly. Good. Aval, aval, aval. Get ready. So, love one. While we have a gara situation, we have to So, if the bank bank number we say, the poko bara de na watek.
8: One is umputi. Reswani chu we two down one amobu pilong. Re ba kan nete re levato. Reswara na kamuho.
7: Bozo bozo. Unyaga rechenge mukwa uru shimisa wa utwaran.
8: Yeah.
7: Bozo bozo ore. Vupiloni emutwale ainale loja ujiri gaone.
8: Hmm.
7: A khona uri thusa le rena a re ja jile a o di fase re se ra modie o ga re mo tshwaose tsa bale
8: ya
7: re no na na re ke matshara a bophelo ya logile nna ka nongwela a re we a muwe
8: so re ra gore go wa gagagwe go ba go palelwa gagagwe le ge e ka ba go aparwa ke bolwetse gagagwe a re tsheng dilo tse gore etse ke diemo tse dingwe mo bophelong motho ga a le bialo a segwe le ena o nyaka thuso ya rena go tswana le rena re ilego ra ka ranya ka thuso mo go yena
7: gore o ka tshee motho a le mathadeni mola re tswa re mathada a baba re tsheisa ya hani di pain pain a itse Mr. Mark mara motho mongwe kona we ma o lebella o tshete ga ra a ube di bona ene le di swa tsa ma o criticize a o jiela fast ga le baka la rena o e ba botho
8: ngwane share tshwaraga la fa o ke le boga kudu o boledišana le wena
7: Mr. Mark ke le boga bolalle
8: motlhomphefe aga a ona le botata bya pelego a ona le botata bya tshobelano ho hloka mahlatsi go ba malwetse a go fapafapana se tshwenyege professor mahlaela o gona go ka go thusa professor mahlaela o khotsegela mafelong ao a latelago polokwane ka laboraro sebitiela ka lamorena le labotlhano johannesburg ka mokibelo hammanskraal o fale hammanskraal o gona fa o ka lamorena o nyaka go tseba matšatši ao e leng gore o ka etela lephalale bakersfort le kwa mohlanga o ka letšetša goba wa whatsappela go motheletse wa rena ga tsena fano moyeng a ka e tlhalosa ka mekgwa e mentsi ka lebaka la gore iponagatsa taba ye ka mekgwa e mentsi ntsi re na le go katoga ka lebaka la gore ga re sana sela lesela lesela lesela lesela lesela lesela lesela ra katoga tseo ka moka o bogo ina le tsona go a tswelela seemo se sengwe mo bophelong sa go dira gore o se sa ba le selo o se sa kgona sa gore le gore ba bangwe ba ka tugilwe ka lebaka la bolwetse ge ba be ba sa šoma ba sa kgona ba be ba tswela batho mogola ka go ba thusa ka sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele sele ba ka turile ba bangwe ba be e le dikhorane ba ikhona go ba bana le sa bona ba khona go tswela batho ba bang mohula ba ka turile le khono ga ba sale ka mogwa oe na ge bophelo bo go beile seemong se se bjale sa go bogela gore go bjang ge o le seemong sa gago la kongwe go aba go a diregela gore bjalo o tlotlo gore phaphara o tsoge gape o fole gape o kgone go dira tse dingwe tse kgolo tsa go feta tsewe na bjalo gona fawe o bona o ithuta eng ka go tamisa botšheletši
9: ntatemake go tswele kae
8: e re gona re ka botšhale na
9: ntatemake tabo e tshwereng gape e diregetse
8: ya
9: Ere ka lebella mokgala ba boletseng the last speaker wa mabane ka 521. O ile a fa polo le nngwe ya bolela ke nako tse ne le tswalela. Re bolela ka black tax. Gore ka mo ipatela mara re seka itšea ka motions. Ma mothake continuation ya se re ba rena ba bangwe re bileng mo godimo ga sona. Se le continuation ya sela mogalabola se boletse mabane
8: mongwaka
9: mara ge ba go leboga ba re e ke nnete re di etse mabane re sa go gopela tshwere bona mo
8: kwa ke nnete re di etse re a ra go gopela
9: ne ile thato ya gago Neile thatso ya gago neile ka bakala pelo ya gago ene le fetse go bolela something gape ntate makale re le go le tshe ka motseng wa thapelo modimo o re morapela mo go mo o ne go santse o thelele tshepolelo ya batho ba a go botsa gore ngwana ka o ska wara no le mo taelong ne o le o fitisha le baka fela nna ke na le wena tshe ka moka di tlogelle nna ge ba go lebelela yone ka bakala gore ne ba go dia tshe ka moka tshe ba thoma go tshwara magota ba re wa ipona o na le pelo e mpe after bona after tshwileng ba diela tsona ka moka ba boela morago ba go tshwara magota ge ba bona e le gore modimo o go tiisitse a ba sa kgone go bua mo go wena ne ba thoma go kaka ba thoma go tshwara dikgonanyana mole ba re wa ipona o ipotsole ke eng mara go e diagalang ka mothako why a eme o tshwana le thaba from mara gantsi modimo ne go botsa gore o didimale o seka itefeletsa gobane mo lefeletse ke nna dilo tsena di a re diagalelang thate moake especially rena banna ka fe banna ba ne ba bolela mabane ba re he kaekae mogala bola mabane o ile a summarizer le seka iteka lefatlha le tlo itshola mo pele mole because batho ba bangwe ba o ba thusang polele ba re o seka o tsoga o naganne gore batho ba o ba ratago ba go rata ka lerato le o ba ratang ka lona I think e bja botse o seka o tsoga o naganne gore go rata batho gore ke family ore ke meloko ba go rata ka lerato le o ba ratang ka lona o tla bo iphatlha ka diphego wena self o to commit a suicide because bona in their little corners ba go tsea different gore o le to mošomiša go fitlha mole and ke nnete ke go na le batho ba le goreng mo difamily-ing mo lefatsheng ba rata go ipotsa le bona ba nyako šomiša batho ba bangwe ba lebetse gore mangoloi a rena ga a tshwane re lwela ke ona ene ge ba bona o eme o le strong or modimo a go thegile ka thego ya gage ba thoma ba go naganela ka mogo mara motho o kgona jang mola re re modiang dilo tse mpi tse mara ga tšhikinyege ganthe wena tse ka moka wa ditreba o di bone o di kgomoletse o di fa modimo fela
8: ngwaneso e re ko leboge go fitlha gona mowe
9: that's why ke reng tate make ge re ka itsea re di continuation from mamogala bola mabane le banna ba ba boletseng gona bjale o kgone go ikwešiša gore re sepela mo godimo ga lebaka leng le le boima re le batho re re re a thegana mo le batho bangwe ba sa nyake thekgo ya gago ba šomiša thekgo ya gago gore ba ikgola
8: wa tseba monna o la maabane o nkgopotsago ka ena ei o mphile taba nngwe wa bofelo ebile re tlo fetola mawa ka yona bosegong bja le kgono ge e ri ya lesomepedi e betha re tlo re ge re fetola mawa ke bopile taba e nngwe go tswa go yena go tse ka moka tša diboletsego gore e re taba e ya lekgono ye e re ge re o e fetola mawa nke ke tle ke botsiše banna le basadi banna ba na le go bolela taba e nngwe mo maphelong a bona ba re wa tseba go boima go ba monna o tle o ikwepolelwe
9: ke a itseba re feta mo ka mo
8: ba tle ba re go boima go ba monna ka ire ya lesomepedi ge re tlo fetola mawa ke tlo o botsiša motheeletse tabeng gore re le banna ba malapa ka malapeng le go ne o lebelela monna ka kakaretso ke ka lebaka lang re rata gore he wa tseba go boima kudu go ba monna upša go fetela ka letlhakore le lengwe go na le basadi ba bangwe le bona bao ba re goge ba bolela ba re yo wena o tsebe make go bothata kudu go boima kudu go ba mosadi
9: ngwanesoake batho ba phelang bophelo bo bokaone ebile ba iketlang mo bophelong ke batho ba rereng ba na le pelo tse mpe they are the best because ga ba compromisetse motho o mongwe ba tephelela mmara wena o ka itea gore wena
8: kore ga ba kwele motho o mongwe botlhoko ga ba naganele motho yo mongwe ga ba nyake go tseba ka mang kapa mang
9: batho bao they are the best
8: batho bao ba phela bose bawe ga ba naganele motho ga ba nyake go tseba selo ka motho ba itebeletse bo bona ba iphelela batho bao ba phela bose bawe
9: a bana se khopile motho ba koleto motho mara wena o ka reng wena o kwela motho mo botlhoko wa itjang ka wena o na le kopelo botlhoko kwela botlhoko ku wena o tlo go batjang ka bo wena ba re se ba go lebella go sa se ba re e be le thatwa ga gore nna ne re sa go khopela ne le ka pelo ya gagwe tsena o na mo re tsenang nna re tshwela pele ka maphelo a rena
8: wa tsaba go na le motho mo o tee ka mo Afrika Borwa a sa le gona o tlhokofetse o ke tseba go gore tabe o e bolelago o ba ka sekwane le wena a e lebele ka ngangishana kudu ba ka sekwane le wena wa tseba ke mang
9: Bishop Bishop Desmond Tutu
8: Le Mandela.
9: And then it's about Kate, Mariana Kawena, over at the Eva or Batomba. Give you opportunity, but never the Mogodi Mamoka, Mariana, I put over Huluki, Gaspe di Bari, Jerry Moraino.
8: Really, Sarana found one issue, Kilawa could do Lady Shadowway.
9: Dalabo and Tatama,
8: Mucho Pavi. Tobala FM, Mushate, Watsibo, Le Libui Tabi Shum. Ile ka kwa pulelo engwe ya gore gona le batho ba bangwe ba ka go ruta go seloki gona le batho ba bangwe ba ka go ruta go seloki gona le polelo nngwe ya gore gona le batho ba bangwe mo bophelong ba ka go ruta go selo ba ka gore ba ka go senya o lukile a ke tsebore wena o ile wa kopana le polelo wa mohuta ona ke boledisa ke taba yona re bolelago ka yona gore o bile le pelo a mosa ka tseo o atlegilego ka tsona go ba tseo o ka kgona go go thusa batho ka tsona a ke re bile sepedi sa gabo rena se re go fa ke go fega wa re ge o itebeletse wa ba a gopola le setso sa se gageno sa gore go fa ke go fega wa re ka go rialo e re ke thuse fa o bokanetswe ka lebaka la gore o bonwa o kgona go ka thusa wa dira bjalo ga re no ba bjalo ka moka ga rena bophelong bja rena go na le mo nako engwe mabaka a bophelo a tlago seemo sa fetoga wa se sa kgona tsela o bego o di kgona wa felelwa wa tshepa gore ka ge sepedi se re go fa ke go fega e tla re bao e le gore o ile wa ka wa ba lokela wa ba bontsha botho bja gago ba tla go gopola ba go gadima ka leitlho lewe gore yo motho gape o ile a ka re a re thusa ka sa gore a re thusa ka sa gore le gono ke yena le rena re direng fela bjalo pjale nnete ya bophelo si batho ba bangwe goba o ba thusitse o ba kukeditse le gono e le batho ka wena bile ba atlegile nnete ya bophelo si batho ba bangwe ga ba ne taba le seo. Batho ba bangwe e ba gore o mothusitse go lokile yena le gone o lokile eupša se ka tlatla re ka tse o atlegilego ka tsona wena go sesane selo wa re yena a tla go thuse a ba kwesisi taba mohutong wa ba makalo ra a kushishi bi anka le bakala hore ke nna ke mothusitse go fitla a e a kushishi a nya ke ka tsagage a e a e a e yupla o nya ke le tsa batho gore a thusere yupla e se go katsagage se go katsagage ska mmotsa gore e ye ye ye ye ye ya tlokwana a go khathala hore wa mogopotsa go ba o dirang gona le batho ba bangwe ba bialo a itsene mola go ina le batho ba bangwe ba go pola ka pela gore etse ke seo ke le go sona ka bo mokete le gone mokete ga a palelwa ke go isa ngwana gagwe sekolong mola nna ke le seo ke le go sona ka mokete motho a ikwetse a tlamegile ebile e le botho gore a go thusetse ngwana ke no fa motlhala ka sewe ipa gona nnete ya bophelo ke gore batho ba fapana ga se gore motho o mongwe o mo thusitse go sasa wena go o sena sekete o tla go thusa ga go bolele bjalo

motho mo ile re wa bona go thusa motho ke bala re o thobile o bolela ka bopapaga ka gore ke kwelena gore nako ngwe go nyaka go itokolla e re go thusa motho mo thuse ka pelo ya gago ka moka o se ka letela gore e tse yena o tlo reng polelo ke ikwela bopapa polelo yone ke e bolela go ke ikwela bopapa gore gore go thusa motho ke tla baka le go bitsa papa e be e le mosione mokgala bowe monna go rata ditaba tsa Modimo kore e be e le mosione o mongwe wa go tsenelela wa go tsenelela ka lapeng le ka gae polelo e kgolo e be e no ba ka morago ga metsotsonyana o tla go botsa ka se o tla go botsa ka se o tla re a ropele sefela se a re bale mo bebele a leka go tlhalosetsa o tla go botsa ka kereke dilo tse dintšhi fela pele go go tswelela dilo tse dingwe mo bophelo se sengwe le se sengwe seo se bego se ka tswelela ka gae goba ka bokgwane o mongwe papa approach ya gagwe was always biblical ke ka lebaka leo dilo tse dintšhi go lokile le kgono ke tiralenaro la bohutao re bolela ditaba tsa bophelo ke gopola ena kudu ka lebaka la gore se sengwe le se sengwe le se sengwe le se sengwe le se sengwe matseno a gagwe go se sengwe o ba a se bolelela godimo ga ditaba tsa semodimo o ile a kare wa bona go nyaka go kare go thusa motho wa etse go sasa ena o tlo mphang a o ba gana mokgagare o ka setse go thusitse motho ba e gana papa re ka o bona go ka gopola yona yeo o ka se tsoge o thusitse motho go ka re wena ka metlha go tla re go ntsha ranta gore o re ke mo fe ranta yena o mara o tlo mphang ai ba gana papa re o ka se thusitse motho e tokolle fa motho ranta ewe o ska ba le taba ya gore o tlo tswa o fileng that was my dad le ke bolela ka motho a sa ka ga tsena sekolo nna patata a ya sekolo ya ke gopola dilo tse dintšhi ke gasa lenaneo le tse o ile go akaano a ne o di bolela ka mokgwa wa gagwe wa gore se sengwe le se sengwe le se sengwe le se sengwe le se sengwe tšatši le lengwe ke rile ke boa ka gae ke hwetša mma a ne le moratho wa ka wa mafelelo mma o ntha gore e thomo gape le gone ke tlhole ke bolaile ke papago le moratho wa go monna ba ntshegisitše kudu batho ba ke re ka ang mma ore o wa gene o monnyane o ba theleditse radio o kwele gore monna kae kae o mogolo o katile ngwana mo radio ale a maketse moratho

0: na makekilo mara ba ka mmotsa ka re mwana ka re bona ho thusa motho o ska lebelela ntwela hore nye na o tlo thusa motho she ka ba ka la re o ya mmona ka nnete motho o omeleditse molomo ka nnete ngire wa mmona na a gore o lebelela jwa mmona wena ska lebelela taba ya hore nye ke o mo ATM wa banka o ka re wa banka tshelete nne wena ipotsa nna ke ya mothusa o ska ra le ka nna ke o bela ke eng nne wena o ta boela modimo tlo o fa se wena se o lekaneng se o tshwanetse o ska lebelela taba hore motho ola a o mokolotishi ape make o mothusa o ya mothusa ka baka la hore nge a homeletse melomo mothushe ke ngwana a eno ka bosu yena a tshoba le sae o lebelele marentwe ke tsiba ka se o thushe nne ebile o eta o bolela hampe kwa batho ba bangwe a re o tlo re nkere o ya itseba ntho e nngwe o tlo re o nthusitse mara o ya tseba gore o thusitse o boleisa ke taba ya gore o tseba gore ka nnete o nthusitse
1: reeefatle
0: batho ntlwetse a ile nke jaaka o boja a ke se o nna ba ba sa dintle yane we yane ya mogomo jale wa goreng motho wa teng ya seng o kubala je dibotse a sanya ka o thusa motho o mongwe ke nagana gore o kare ke ba babedi gore ba bararo lefatshe le le kakakakaka ena ba lebala gore le spedi se re a tala a ipha madi ba a sutelela madibana ka bosu nna a rena a tala a lena a phile
1: ke leboga kudu go boledišana le na
0: malo nyaka o tamo gore ena sedile malelo mago a
1: itsaeaa
0: South Africa
1: tobela FM mošate wa tsebo le boithabiso a re lotshe motheletše ke atame age
2: arlo chimpapa
1: go lotshitse rena tata wa rena
2: a o be kaone
1: ee
2: malume a shuma ra mana pa mo makala
1: ke le tshele ditse
2: ke mabotsa
1: aha
2: ntse ke make
1: ee
2: di khogomoso
1: ke tshele ditse
2: a ke tlo re ga idea ya di khogomoso o gopela thuso a rena botlhaka mara o skipe ba
1: ke re motho a ka le botsiša gore ga botse ke ka lebaka lang nna ke tshwanetse ke thuse motho o ke boelwa ke eng le tlo mo rala reng ke putse ba gona batho bao ba ile go ba e botsiša babe ba lebeletse gore o ka re go ka thusa bona ka ge ba lebeletse ka maemo a bona motho a butsa gore aoa apea le letlhe le re nna ke die sa gore le gore le gore ke boela keng nna e nkantšha ditšhelete jaaka ke gane ke nayo utlwa nna ke mofile ya yena a re nna ke boelwa ke eng o mo araba bjang motho
2: mokekolo wa sekaeolenaoniya o rile o seka re ga o thusa motho wa expecta goreng o tshwanetse o lebeleletse sengwe ka morago thusa ka lerato
1: o thusa ka lerato
2: thusa ka lerato ntotemake
1: go thusa ka lerato ke go thusa bjang
2: pelo ya e bonolo man pelo e le bonolo e seng gore o thusa o lebeletse se sengwe ka morago ke ya kwala ntotemake
1: ke tloga ke le kwele kudu
2: gore o kareng ka tsena mo dipelong tse tsa batho ba ka moka ba bangwe kwane mo sealemoeno thusa ka lerato
1: ngwaneso a re e tlogele thusa ka lerato ke le kwele ke a leboga
2: ntatemake ke a leboga ke mabotsa mo aramalapa
1: motlhomphegi
3: Spa se o fa sebaka sa go ithupela karolo ya difoka tsa Superfan tsa go feta 400,000 rand go šomiša 650 rand goba go feta o reka ditswele tsa dife goba dife tse tharo tseo di kgatha go tema bjalo ka 6-pack ya di 1 liter tsa Spa Long Life Full Cream Low Fat goba Fat Free Milk ka ntle ga lactose free ka 94.99 fela goba 750 ml Sunlight Dishwashing Liquid tsa go fapana ka 29.99 fela go thoma di 22 June go fitlha di 7 July ge stoko se sa le gona ga Spa fela go na le dipeelo
4: Kora kudu ga Shoprite Liquor Shop ka di low duma deals. Go tsana le 750 ml ifi oba ifi ya Smirnoff 1818 oba ya Infusion Vodka ka 159.99. Le di 6 pack ya pay di 355 ml cha biri ya Corona Extra ka 195 rand o seke cha 45 rand. Di go tshegela go fitla ka di 8 cha July. Ga break storm wa re fetsa ka 18.
1: Motheletse thobela FM ya lekgotlakgaso la Afrika Borwa motheletse shu arloche
5: kopo magedumela
1: a ya teng
5: edumedise le motheletse ka mara
1: e awa o le kwele
6: Ya, la tele itse re nna la re tswa.
1: Le riale.
6: Ah, bontsima.
1: Ya.
6: Ke tsama ke gore tlaba ye le bolelano, gore e bile itse se le tshutso mo monaga no no mo gore gore bo tsega o le motho ne.
1: Ya.
6: O sanju no tsiba no go bologela. Ya ga o bo no ba le bologelo ba o ba se phiri ya no re tsa dile di account. Ah, ba sa di ba khodile le tsama. Ranchi basadi ba bangwe mo rena ba no nyaka thuso ke ntlela re a at least nyana ge nka no kira o no ngudise tsa ngwana
1: ya
6: a ichaile go re gore le te le dudisane ke re ngwana la ka sefeselo ne ge ngwana la ka ya rutsega ba ba le ya o tshwarega a bona o sa le selo ntse nna
1: a o bana we
6: e gore re ba o ka re ba o namelwa re na o fithelelwa something
1: ya
6: e o namela rena rena o namela rena o fithelela dinyakwa tsa bona ga ntshi ra shumisa rena
1: ka go
6: tse re le bolela re bana ba na le ntse monje mongwe re o ba monna ga o bonolo
1: go ba monna go wima
6: o wima because dilo tse di so re kopana le tsona tse ma o di se jamu tshwana e se ba o ba madi nna mile ba o la kua o fetwa le naba o fetwa le naba ya re gore ba o shitse and then re le le mme re go go felela wena ba o sala se mo se di a isa le botsatsa fo yena re ga nna loga ga a se bile because of already bana ba le ba go tshe
1: ja bokwa
6: like re e ga ba le loko e ka ba motho wa leloko akere o kry re mebi ao ke bana beiso ka mokgwane o kere ao ke ba ba nlatela ka gore nna ke nna mebi wa mathomo ore ke nna yo ka re ke ya teile bophelong ao e re dithusane le bona mebi re ka tee re ba leile bophelo be ka ba bonolo mo rena tetemake batho ge ba seke ba tshwere ke ba ditshwerego ne kore ba bona kare wena o na o baesa go bo o ba thuse ko na o baesa o na o sa gapeleteng ba ba chabo wa ntse mong jema so batho ba le bala gore ba bangwe re gona re a o re ba di se di license and then maybe ba ka gira me bere go tendra no pushana re ntse re ya be like shisha so ba le ba mo bala ba me bala mo shintse tsamake o gare a bana le shoko
1: wa tsama tsama kinya ka go butisha putishwe nngwe ke butisha ba nna le basadi ba o batlabe go ba thusitse batho ba ile ba lebelela batho ka botho ba ba thusa ba ba bepula ba ba dia ka mogole ka mogo ba ba tshwara ka go loka mme mafelelong ba tla ba feleletsa le bona e le ba ba setlhana ba sesana selo ba no hutsa gore o ka re mamanga ka mpona ka botho ka ge le nna ile ka mo lebelela ka botho pele ke nyaka go tseba fa go se lebelelwe ka botho ke motho yo ile go wa ka wa mo thusa go botlhoko
6: o botlo gudu and then ga ntshi ntseso tatimake e totaleta ke go di kamane je batho ba banga ba re ga jona na maybe family re kere o ga ba morato ba di mori wa yo ndate lao ba jo di ba ba risile e sa lo munyane ga mujia uri a be se sengwe le yena na mile re nna ke thaelelo go pele ya ba re yena ke nako ya ra o bona mile sule wa tea na miro ba gara kamano a dir a ba gara kamano kamana ya re na isa nga mafelo yana le mosadi ya because of ona le family na ke sa le selo so go re botse o thusa motho ndadze mage e o lukile o thusa na go nwa wa loga because na go nwa o thusa ya ba roga ro go pula ile because o da ja too much ge go re o ta fela o ta o tanda tsema gore give is bini ya ka yeng give ke se mokile ngona bona bo mang mang ba tshele chicken na bona bo mang mang ke nna ke buye chicken go buye chicken and tsema go ta thoka wa thoka o kile wa bona o fele jin to tsema ga ntuno na le sugiri le tswa ifela
1: ha ya
6: o le sugiri o le tswa ifela
1: one shwari le se ke go koile ke le bo khudu bo le tshana lo
6: ya le bo ganta tsima ke mo se tra se se la ga mo bolo bit
1: ya ge re ya le bo ga e go tswalela dikgopolo tse di tshilo hona ba re di kra le khono ba re o tla thusa na kwengwe thuso yeo ya gago ya tla ya go kwesa bohloko ya a re lo tshe ke go tabisa bo tshele tshe a re lo tshe
7: o re la ga nta tema a ke
1: re gona re ka butsa lena
7: a rona ke Paulo Seramoshaba ka moshomo ke ka mo thembisa ka mo
1: ke le tshele ditse
7: ke re taba ya lena ya nkgwatha man
1: ya le kgwatha e
7: nkgwatha e pelo gore ke kwa ke pelo e bile e rotha le madi
1: a o banna we
7: taba e le bolela o e o ke taba e ile ya dira le la mama ka ga mkhoko ke bona o ka ona no
1: ya
7: gore ne wa ga be le motho o a khona o putha family ya e bana ba mmae bana ba bana ba bona a ba putha gore a bereka mo magoeng a romela marotho le a tseba nako ela ya
1: fana
7: ba romela marotho a omiswa ka di-box ba romela batho ba boya kwae le tsona a re supporta ka ofela a rena mara ntho e leta nkosa botlhoko ntate make kore o ile a lwala a le mo magoeng ka founela baratho ba ae re ngwana mma le nako o a lwala koo mo magoeng a le namele la tlala mmona na o mongwe le mongwe a bolela gore ena a na tšhelete ya o namela
1: ao banna
7: kore ke ile ka kwa botlhoko ntate make kore ka re mara batho bawe kore dilo tse motho o nna a ba direla tsona ba sa di gopola
1: ya ne
7: gore ba no mo direla bophelompe na
1: ao
7: ke ile ka kwa botlhoko ntate make
1: wa kwa botlhoko ngwane
7: a ke ile ka kwa botlhoko gore wa mafelelo wa bomma ena le legong la ya zanke atle
1: ngwaneso ya gona ya gono ya no go ruta eng gore nkane batho bao ba tshwele go ba bangwe ka go loka batho bao ba sa tšhikinyege ebile ba sa bontšhe selo ebile ba sa motlhang motho yowe a ka no ba a tshwerwe ke bolwetse a ka no ba a sesa kgona a sesana le selo eupša a ile a ba le selo a ile a ba le maatla a godiša batho a tshwara batho gabotse a maatlafatsa batho ka tša gagwe ile ya go rutang tabewe
7: e nrutile gore o seke wa tshepa motho ntate make
1: seka tshepa motho ne
7: motho o seke wa mo tshepa karo lono ya le e ke bolela so lapa la mma e be e le lapa le kore o phela o tletse make kore e re December bana ba bona ba etla kua ka mokana a bona kore ba tla ba tshwere tšhelete a o namela fela and-e ba tseba gore a ba tlile go tsamaya mama o tlile go ntšha tšhelete a ba fa yona ke yo tšhelete a o namela boelang morago kore e re December ba tseba le bona ba tshwantse gore ba tle o kry-e ba tletse koa a ba direla everything sengwe le ngwe ba e nyaka go yona le ba ikry-a a ikwešiša mara ono jale le motho o i-one wa gore ke sa yo bona bana ba le ko lapeng lela la sesi ya rena ka gore a sa leo a ona ntate make a ona le o motee
1: ao banna o
7: a ikwešiša
1: go kweša bohloko goba o ile wa gadima motho ka botho wa mo thuša wa mmona bošiwana wa mo tsoša a fitlhelela bokaone ka wena ya re wena motlhang go pala a go tlhokomolwa go kweša botlhoko go a phala ke ge nke bo o saka wa mo gopola le wena e
7: le a e bona ka bophelo ka mokgwa bo tsamayo ka ona mara e ka mokgwa o re berekisanago ka ona rena di-family a re berekisane botse
1: ngwaneseke o koele ke leboa kudibolee
7: ore le one ja le motho o tla o rata motswadi wa phela ara motswadi wa go e modimo a ka moopola ga ona motho a tlo batamela go gausi le ena
1: tata gore ke leboa kudu boledišanang le ena
7: o lebo nna ntate make
1: ke boletse gore taba ye e tlo tswelela ka mamano ga go fapana mantšhi fela a go fapafapana go ya le ka fa o e leng gore batho ba itemogetse taba e ka bona e re ke nyaka o tlo fetola mawakitše e motheretši o mongwe šio a re lo tšheng
2: mogara go tsoga
1: a ya teng
2: o wa di hala ga ya go shwela
1: ke le tshele ditse
2: go luka go di fetse
1: e ya
2: ena o le ga go di se a la ba go di mo rene e tsi ga ba go rene e tsi ka bona
1: ya
2: ara mo motho bana ba ka bona ba ga di ya tsa go sekolo siya ugar na kubo na uwood. Umuwa, ilang ko siya toko a family. Kamuruwa lang kamu siya makuwi niya after akuma, akubela. Uwa chan lang tamuwa ay, chika paru wana, kere ekere kumbwana. Kira mo kayo mo kasi, kere keskulo, kere sawana. Kere ekere kumbwana. Ay, mukhura zara wana, magara wana re.
1: Yo. Are you going to learn from that? Are you going to
2: learn?
1: Hallelujah. Ah, hey. But tell me, Rofetola Mawa, right? So I'll tell you.

0: Yo go show we dira letswa ke jwa ma trading are go ena re more than one kind of love. Happy this tomo make ka ra salmo sa go ke na tlatla pukeng ke ali la mola. Motheletsi tabe re go re bolela ka yona. Ebe sa diriselo ntle le go tlisa boitekolo. Gore na batho le nana le la thobela FM la mo remogolo ke ka diaga metse mo re khona go bolela ditaba tse di bialo go tsana le ya mabale re bo re swere e tloga e bolela le lena ka mamalapeng go no tsana le le khono le yona bolela le batho ka mamalapeng a ke tsomo re wena e boletse le wena eng e upla sa se ngwa sona ke a tseba gore e se boletse le wena tlhogo pledishane re be o re swere nna ke le mogashi ke no duma o kare seo e ka se bolela go wena e be seo se ka go dira go motho o mokaone ke no duma fela bjalo gore seo e ka se bolela go wena ebe seo e le go gore se tla go dira motho yo mokaone wa tsaba gona le taba engwe shi e tla no phela e le gona go tla no phela go ena le batho ba bangwe ba go nyaka go thushwa ke ba bangwe go tla no phela e bile ke ithome pele go tla no phela go ena le ba bangwe batho ba bangwe mo bophelong bao ba na go le bao ba na go le go feta go lekana bao ba na go le bao ba itshwaretse go feta go lekana people who have more than enough bao ba itshwaretse go feta go lekana mo ba ka khona go thusa ba bangwe batho bao ba tla no phela ba le gona mo bophelong go no tswana le ge go tla no phela go ena le mo bophelong le ba ba sala go kala go dutla ba ka nyaka go ba nyaka go ba bangwe gore ba ba kuketse ba ba thushe ba ba dire batho ba ba kaone e ka se fetuge taba ye gore go ba go thushano ya batho ba babedi e ka se tsoge e fetugile gore ke taba e botse e ka se tsoge e fetugile e tla no phela e le taba e botse go thusa motho yo mongwe go ka se tsoge go fetogile go tla no tswela pele go ba taba e botse ge ba bangwe re ka ba le mabaka ra re go thusa motho yo mongwe he o tla itiang e bjale bjale eupša nnetesi ka se tsoge e fetogile taba go thusa motho yo mongwe e tla no tswela pele go ba taba e botse go tla no ba le batho ba bangwe ba tla bao ba tshwerego go feta go lekana mo ba ka kgona go kuketsa ba bangwe ebile go tla no tswela pele go ba le batho bao e leng gore ba itshelela ka la go dutla ba tla nyaka ba bangwe go ba kuketsa gore ba be kaonenyana sepedi se re batho ga re meno a re lekane ba ba ba re ga ešita lona o ka lebelela ga botse a lekane ya bjale se segolo seo rena re tshwanetsego go kgona go se dira bjale ka batho bjale ka setšhaba bjale ka malapa bjale ka bagwera bjale ka meloko ke go tshwarana ga botse ke go tshwarana ka go loka le go gopolana ga rena kore le go tlhokomelana ka gare ga thušano ye gore mo bophelong re tsebe gore yena o mo thušago le gono go sasa e ka ba ena a ka thuša go wena yena o mo thušago mo bophelong go sasa a ka thuša wena tabeng ya go thuša go kgona go thuša bonolo ke sepela le mantšu a tate a ile go akare o bona o nyaka go thuša motho se ka tlhophela o naganne gore etse ke mo thusa yena o tlontielang yena o tlo o ka tsogo thusitse motho ke a dumela o ka gopa wa ba le kgopolo yena e bialo bo go mo lo mo wena o thusa go lwana o nyaka skete mo o thusa go nyaka skete o ka se tsori o thusitse motho a o ka se ka o ka ba le kgopolo e bialo o ka se tsori o thusitse motho ka seke wa thoma pele ka gore etse nna ke holega kang o ka se tsori o thusitse motho go ka ba le moya o mobialo ge fela e le gore wa thusa phethaga tsa botho bja gore wa thusa le tabe nngweši a ke tsebe gore ye mohlho mongwe ke kete le kete wa ka ikgolwago ke ketele kete e ke batho ba se dumedi ba kgolwa ke go mongwe wa bona wa kgolwa taba yewe gore go thusa motho yo mongwe go thusa motho yo mongwe ge fela le gore o kgola go modimo we ipakela se sengwe se se botsanyana go mmopi wa gago ke ra ge fela e le gore motlhomo o kabe e le gore o motho wa tumelo ke kgolwa taba eo ikutu a re ile se bona fa o motheletše a re ile se bona fao Thobela FM mošate wa tsebela baithabiše supere go sela ke metsotso ye lesomepedi ka morago ga ere ya lesomepedi re serepensa Sabraro salnane ola morre mogolo ke nya go bolela tsana le banna le basadi re fetola mawa ke tlo dumela pele basadi go tsena ke tlhaetse kudu lentjwe la bona tlo dumela pele basadi go tsena basadi ba re tshe khopela leng karabe fa khopela leng karabe fa basadi ba re sho ke le fela ba bangwe ba lena le bolela le re go ba mosadi go buima le re wa tseba go ba mosadi go buima yo go ba mosadi wa basadi go buima banna basadi ba re shole ba le shupaeng ke le re go ba le go ba mosadi go buima basadi ba re sho buima ka buima bo le shupaeng le raeng banna ba re sho le lena ke tlo le butsha putsho eo ge ke tlo o tseya lena gona bjale ke nyaka o tseya basadi fela ge le re go ba mosadi go buima le ra bjang buima bjo bo tlišwa keng goba ke mang tsona dipušo tsona tse banna ba re sho le lena ke tsa lena ge ke tlotla go lena basadi ba gešo boima bo botli boima bjo bo tlišwa ke mang goba ke eng ge lešala lefela le re ba bangwe ba lena bao le re go ba mosadi go boima nke ke le kweng le tlang go nna ka 0800-2452. Le fela se swa mafela mararo pedi nne tlhano pedi ke nyaka botsa basadi fela ke tlhaetse kudu lentswe la lena basadi go bo tsena banna ka bontšhi ga nke ke no lekwang e tlang basadi ba gešong ke lempotseng lebelela bophelo bja gago bjalo ka mosadi lebelela bophelo bja mosadi yo mongwe o mpotse gore bophelo bo boima bjalo ka mosadi bjang wena e tla go nna ka 086-000-2452 Arloche.
1: Ahoy,
0: ntate ngake.
1: Rona.
0: Rona khaitsi dia.
1: Eh. Nka. Ke nna bomme ba di. Ake kwa.
0: Ke re nkarabe.
1: Eh, bo ima bomme ba di ke tshe o ka te khotsa o le single mother.
0: O bo ima bya mo sadi ke re o ka ikhwetsa o le single mother re re nka spedi nka ne pa nka re ke mosadi a sna go monna
1: eh
0: go ba kare ke mosadi wa itlokomeletse go lapa la gagwe
1: eh
0: are are ke mosadi wa itlokomeletse go lapa la gagwe ka gore ba nna ke re bona ba ka no ba gona ba olala ba tsena mashiwo
1: mm ba ba ba gona ka
0: ke re akere ke re monna ka no ba gona wa o tla ka masa ebile ar skari owe renor e wa go tla ka ebile wa go tsena ka bo iri ya lesome wa go tloga ka matla gosa bjale
1: a ka no tlile gona
0: ka ba gona le go ba gona bjale ar skari bjale renor ke ba sadi ba ba itlokomeletse go malapa
1: mm
0: mm
1: e to ba ne o wa gapeletse o le mosadi gore bana o ba khotsofate ka mahlakoreng ka moka wa gapeletsa
0: ya ne
1: wa gapeletsa and then go tlile gore a swele mosadi o la gore go o sha tshetse papa go bala mara gore a maintaine bana
0: eh
1: bo ba bona ke bona bo ba gore go tse o le mosadi o la gore a o nya go shala hlela papa go bana gore a hlokomele bana o tsira ga ile re ntate wa Michael Carabelle o sa dire a ithaupe
0: ke mo go ba go buima go ba mma
1: go buima go buima go buima a pentsa go go di shabana o le o nno o lo mosadi a se papen play
0: o ya
1: ke ke bana ba ga di bana bana ba ba ga di bana ba o ka sokotsana ka shopping ka shopping ene tsa go rekega wa tena wa reka bana especially bana ba gona jwana aba sanne rena kwa morao kwa
0: gore ka sene ka mo di shopong tse tsa bo buy one get four free
1: mm a ke le o gapetsa le bona ba sanne bana ba bang
0: mm
1: eh bana ba gona le aba sanne rena ang ro gapela tse rlo ene o tsene ka kuwa shopong tse la tsa di tshepe ja di price tsa go di oh o buima go ba botsa go buima wa tsa go buima ntate Mike
0: na ke le kwela la go buima go buima yo la tseba go buima ntate make ke le kwela
1: ke tshile go buima o buima bona ni bona le motho ka mongwa ka mo di khala o peng o fela re ang khuka ang tileta ke re ha lo are ke make are ke make pele malo wa ntileta ga puru mo tse make re nna ke a go pele di soprano
0: e kwa
1: immediately go fetse bolla ka di soprano wa ntileta bona mo shugo bolla ka 12 re hey o tse make re nna go pele di soprano
0: ke le buile kudule ke le buile kudule tsara le da khaitseri ya ka arlo cheng
2: mama ke
0: ke nao
2: ke se isha ke ngwana bo mma o ka re o ha ka ntsha ke hore na banna bona mara ba hona o fela makalanya da re he ke ya bona gore o mpala ile o mpala ke tsake le tsi wana bo mmawe wa tsare la make o no ra o nge mara monna e banna bona ba gona o se tsari o ra nge fela ho go se tsa o bile le ngwana a o singile a ke no ile a jwale a o singile a ke no ile a jwale ka hore nge he go o se tsa o bile le ngwana a ba se tsa o bile wa bobedi a no re mo sadi ga nnete o ba mosadi o buima ka baka la hore mo sadi a tsanne ba le monna ka hore nge nna ke le so monna ke tla ke sa dipelle hore na ha nka la tsa yone o tlo se tsa nyetse na ene o tsore nge a ke tshepona le mosadi a ka gatang go weta dia bana ya ba ba faifi o sna go re ka mo ka bana mo le mwana le papa e bo thokotokotoko o ba mosadi o buima ka baka la hore nge mo a itlela yena o kala tsa o e
0: tsona we la tsema bile ngkhopotsa yo ke a dumela la tseba malolo malolo ile ka tshwara tabengwe ya ka molobo wa khomo se ino ba ile ra ke o bone o ka re ile ya tla mo yenta be o ge ke go pudisa ga botse mosadi o mongwe a re make ke na le bana ba babedi tata go yo mongwe o no tla tsa yo mongwe pele ga yo mongwe yo monnyane a ya mo rekela dilwa a le tee a bua le yena ola wa di lela ola le yena gore ke reketse ke papaka a re make monna oe ke mo rakile re lwantwa e nngwe ke mmoditse gore o nkarolela bana a re ke mmoditse gore o ndividela bana wena o tlile ka mo o tla o tshwerea ke o dole sa ke o ola le ena gore ke na le ditokelo tsa go tlo bona ngwanaka ke na le ditokelo
2: tsa tsona
0: ene o na le tsona
2: ene a ya ke o na le tsona make o na le tsona
0: ya no ola ka gore o nkarolela bana gore ke papaka ola o tlhokomologi pele yona e re ya le imela le basadi e boima e
2: kore make e boima ima ke nyaka o botsa e boima bothoko nke tse gore bothoko jwa pedi wa o tshwenelela ka gore e ke šhalela ke ba le bana ba five ba batlhano mongwe le mongwe le mongwe le mongwe a na le papae bana abe ntse go e boima kudu-kudu-kudu ba bangwe bo papa bona ba kaone yana ba nna ba lathelanyana o mongwe papa ya lathele o mongwe bana bile ba šhalela ba fetsa ba lemoa goreng ape wena bo papa nna ape o ke papaka bo papa wena bile a ba o rekele dithoe mona make e boima o ba mosadi o boima jale nagana o lebanele bana bana ba uwe ena o gapeletsa goreng o bona goreng okore o tla selela ka la o duta o gapeletsa goreng o tswe o tsena le metse o bereke mebereko e tlhoke o bošhale go bereka le mo bathong ba bantsho kore o tshwere bothata o tshwere bothata ka taba goreng e tse bana ba kenya ka gore maro ba le ba jele
0: kore go boima o mongwe batatagwe uemetse ke bus yao ya Malawi ba re a ye gae gona
2: make anwele mma motha o kwele ba bangwe motho jo nnanana o mongwe papa ya mamotha ena ba ba nnameditse marra leletse ka papa ena o tse o nagana o tla tshwa sa boyana ga o tse gore o tla tshwa sa boya o na pile a ile le ga ka re ya leua le ya le yana ko uwe gopona ke modimo ga o tsebe gore o di ee jwang ka baka la goreng ka setso sa borona e motho a jere ke modimo e le papa a ngwana ke tshwanetse ke role ke dieng ke berekiwe setso sa o die sa o tlhatswa magoma ga o tse gore na botsebotse na o die yang olomagala o thakathakana malwetse a o tswela he banao ba mosadi o boima makewe a batho ba tshwere bothata ka modimo
0: a le tsebore ga ba bo ba phasa byang ke le kwele maololo a re
2: tlogele gona ba ba bo ba phasa jwang ga o tse gore na o die ga o tse gore na o lwala ka le maoto a rua dimpa di nna ditala ore monna o na ma le ntseng le o bobetse na o tsebe
0: ke le boa kudu boledišana le na maololo
2: ke tse dintšhitse re ka di bolela nna ke o bodima
0: ke kwele Thobela FM mošhato wa tsebole boithabiše basadi yane Arlocheng
3: Matamake.
0: Ahe.
3: Amen.
0: Le gona.
3: Awa reba.
0: Eh.
3: Re di bona go huimelwa re le basadi.
0: Awe.
3: A tata ma ke ba mo sadi a se pa pencil.
0: Le riale.
3: Ya.
0: A ma pele ke bolela le ma ke ma ko tsene ka tshangove.
3: Oh,
0: a century. Yeah, legit. But you are not going to get lost on any other. Ah, what a time. Eh,
3: we're all Roma twins.
0: Oh, yeah, it's a radi tabi.
3: That's my case. We have a lot of money.
0: Eh.
3: You hold an amulapin. Lamme will worry. Hana di doro tabo pilo.
0: Yo.
3: And then asna asanyalwa yes and then ana le bana ba banyana banyana ba hona ba bele hong ke ba ba hiri
0: oh
3: and then o monna o wa hao o ele yena se berekelane sa ka mohai ele yena a supportang bana ba dikhaitsedi tsa gae bana ba bo papa bona ba go kae ba supporta boma tate make go tlisa botlhoko o le motho wa mme o tsama ya mothoko ga sako gore bana ba hao ba se ba tshehiwa ke bana ba bangwe o irella bana ba hao bokamoso ka bosigo ngwanogo ga sene a ipona e le motho a rutegile a ye khumbule khaya ntate mari ka kenya ka papaka
0: tsonna we
3: monne o lla ntate make o robala ka tlala mala a hao alla a ba tlhora boroko because of o file bona di lainyana tsenkebeng o di tsebile mara ka tseno ngwana o itse hele gore o nyaka papa hae
0: wa sale o wa sa taba ye mosadi ka buima go buima go ba mosadi
3: go buima go ba mosadi tate make and then uri o le bya go o sotlwa ke ngwana wa mme o uri e e riske ka ira kaira gore ke botse ba go haitshotlego e ke kriyang ka mo o ye go mmatswa le wa gao ore ke botsena ka gore ke yena motswadi wa gao o mompsha and then we ran o nya ka go boloka le lenyalo la gao because the market he ke ya go hai ke claima go hai ka matsapa ke a kopana lona ka mo ka go sego re a nne botlhata ba rena ke di lovely lovely and then go hai ba santse ba tshwere dipelo tsa bona di na le lehuto he ba bona monna wa me ba bona motho wa o sotla ngwana ena e re he mmatswale o mmotsa bya o lela mo yena e semme o ipotsa gore o arabiwa gore a o nagana gore o ngwana wa motho ga o a ethimolwa mmago o kry-ile ka dipeine much as le ena a kry-ile ngwana gae ka dipeine a re ga o araba a ore a re ge e le gore ngwana ke wa o sotla goreng o sa motlhale
0: a re etlogeleng gana fao magorena a re etlogeleng gana fao ke tloga ke leboile kudu go boledišana le lena
3: ya
0: le bo hata tema. Ah, hey. O tshele
4: tshe ba di mashao?
0: Ba bana ka buchale, no?
4: Ba bana ke tsanda ke ba bana mo mapela na.
0: Ah, hey.
4: Ba le ma ke tsa ke tsile tsela na no la le.
0: Yeah.
4: Ba le tsale ka metla, mara ya mamo tsa e nkhwatsi.
0: Ah, we khaitsedi.
4: Yo khwatsi le. Go ba nne go ima.
0: Go ba mo sadi go buima.
4: Vamos a yo uy ma sama tromo bana banya ka huja
0: bana banya ka huja
4: a o bere
0: a o shume
4: a o tebo horna o tana go kai
0: etse tata go bona a etse tata go bona o kai
4: a tata o bana ba bangwe ba go fa bana motho a furale
0: ye e
4: a furalela a feta ba le taba le we
0: eh
4: u bile ba boya le hore ke bile ma tsheke ya ho ka ho ne ka hore mo so na le u diela ba tsi RDP o tloetse ka ra mokhukhwana
0: mm
4: ha ta ana ka mo ngwe ke ntlo ya marobalo e bile ke ya wa pele
0: mm
4: bana ba tsanetse ba bale ba tsene di ba di di tshuto tsa bona ba ba ba ba tsanetse ba ba
0: mmm
4: ba ka mo politeng ye teng
0: a o bana we
4: a o ba mo sadi ba sadi
0: go ba mo sadi go bui mamma gore ena
4: ba sadi ri le kudu
0: hey
4: bui mamma le mai bui
0: la tsama ke nya ka go butisha putisho ye e ka ba buimeng bya basadi se abe sa monna se gona buimeng bya basadi nke ke le botsishe yeo buimeng bya basadi se abe sa monna se gona go imetseng mosadi ka bophelo
4: e se abe sa monna se gona a ka le bakala gore monna o nyaka o ja ka tia ka tsepedi
0: mm
4: tamo nna wa xala wa ntileka u ile go pedi
0: ke le kwela
4: mmago ke le bona o feta
0: ke le kwela mmago re ena re tshwarega le fao basadi ba ge sho bui membyo le bo swere go le re go buima go ba mosadi se a ba sa manna se gona go ba a e ino ba gore go ba mosadi go buima monna ga a me re fawe bo tshele tshimari meshego are lo cheng
5: tsura lang tsima ke
0: a ge ga itse diaka
5: tsima sa le moya ka pi
0: a ge
5: tsima ke bui membo ntate go hona o tse ka re lo e golo
0: aw o riale ka mantsho ba rao go buima go ba mosadi monna ba se a be sa monna sa ba gona
5: se se holo ntate mana
0: se se holo
5: o tle re kopane re ratana nya la na rapeshana pala mwana
0: ya
5: o tla le mwana ke o bolela le yena ka mo fitle bona le yena o fitla ka mogae di go di tsepedi tse tharo mo monate ke mwana ka mogae ke mwana wa mari ma tsetse ha ntse a ya ha to go thoma o bona hala mo yena hore a wa wo yena ta swa mari
0: ah
5: e ile le nna le go khatile hanyane hore mwana o mongwe bana mwana o mongwe tla tsheiwa a sepele a swe mabenkeleng a dijo a rekelwa ba rekelwe di aparo
0: gore
5: o ya ka moreng o kry-e plasticnyana ke se botre bitsang ka sepedi mara plasticnyana na le diaparo
0: mokotlanyana
5: ke re popapa mokotlanyana o tshwara diaparo o lebelela ka mogape ke diaparo tja ngwana o moteng ona mongwe a reketseng diaparo o botsa gore yona bopapa ate banthaketse letetse banthaketseng banthaketseng ke gopela nna ke bolela ka yaka e tshwenya ngwana o bo bitsiwe ko sekolong gore gape ngwana jala ga a sa soma ga botse bothata ke
0: eng
5: a ba botsisa ngwana a re ae gape nna ke kgona o ke a kgona o bona gore ke a kgethololwa ka mo gae ntate o tsaya karolo e kgolo ntate make
0: o kore gona moo ke mo imela go mosadi mo imela kore mosadi o imelwa ke eng ke seemo se
5: seemo se ka gore ke ntate wa ka ntate make ke a mo rata and-e nka se le ka kgetha ngwana ka ba ka kgetha yana ka o fela ga bona ba na le sekgoba sa bona ka mogare a pelo yaka so o feleletse go sa tseba gore ke dire ke sepele ke tseye ngwana ka ke mo save ka mo go motsea o tsamaya bona bana ba le ba ka gama ke bona
0: ga ikile ka ka o kwela ngwana gešo ke leboa kudu boledišana le wena
5: ee ke a leboa
0: age Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo 086-0204-452 go ba mosadi go buima mme monna o na le seabe boimeng bjo ba theeledise ke tlo ba fa sebaka ke nyaka batle ba bolele
5: monna o kgona go tsamaya go tlogela mengwaga-ngwaga a ya magweng a kere
0: ya
5: a go tlogela mogae fitlha kua Gauteng a dula le mosadi o mongwe
0: ya
5: a ba a reka ntlo
0: ya
5: ntlo e o a dulega le bana ba mosadi o e ba e seng bana ba gage ba madi
0: e kwa
5: ba ka ba madi ba gage ba madi ba sala re sokola ka gare ga ntlo e ile gore la re ke ntlo ka go kala re ntlo e tlame ba ntlo
0: tabe e tlisa boima go mosadi yo a ke sa le kwa mma gore na ke sa le kwa tlhe Thobela FM mošate wa tsebo le boithabiso motlhomong ke tse basadi ba bararo e ka tla ka dumelela banna ba gešo gore ba batle ba tsena le bona 086-0204-452 ya 086-0204-452 motšheletšišo a ke go lotšhe
6: kgotong
0: a ya teng timan radio tlhe age a re go bona re ka butsa lena
6: ke khotse pa
0: a ge
6: ke mathomo ke kena mo nna nne
0: papa tla matsogo mma go rena
6: so ke tlhabiwa ke polelo ya today mo radio
0: o ya le tsena polelo ya le gono ye
6: e nna ke go bona tlhoka ile
0: a gona taba
6: go ba mosadi go thata ntate
0: go ba mosadi go buima wena
6: go buima go bina tsena le sa le ke nya le wa ka nna ka ngwana nna ka re nna la ka ke mo tla di miscarriage tsena
0: ya
6: a e sa le ke tshwere a tell to be is a ask ke bua so ke ka re di ka se go tsedi mo ke tsa tore nna ka di bitsa eng
0: ke botse sa gore na bo imwe mpya le na basadi monna o gona na se ape sa monna se gona
6: se gona se ape sa monna
0: e ba nna we
6: o ba nna wa ka monna o mpoditsa gantšhi gore ngwana ka there's no way I can benefit from you because as one of her.
0: You know it.
6: And the Ganicano and I want no one on the sample of you go with. Quoting one on a sample, leave you go with the hunger the other moon, making another I consider as a lucky man.
0: Yeah.
6: Rather, I have another like one at some point of you go with you. All some children I and I did want that because of this child.
0: Yeah.
6: If you look at 2005, again, on a moon and then on Lake I kissed
0: them
6: Kile ka ke nna a tsaka mo sa ile tsa ile mo ne le motlhang o wa khale ile ka tla ke tlisa selo mo ke le botsa a zanga ho le ke tshe tshe le mo nna ha ke ntse tsa loka
0: ya
6: go re ke ntse tsa ho loka gore o rata na gore o tlisa ba ga ntseng o dira everything pele ha ka o jola pele ha ka gore o antenna rena le ba hiri tsole le mo ke ba hiri and just max antenna
0: o tseka moka o di khotleletse o dutse
6: o tseka o fela ga tsone ke khotletse ke ditse ke ntse ke re o tla fetoga le mme ga le motse nna ke ya ka pele tsa nna tla ma tso ba rena entle ke o di letse
0: di go tlisa tsa boima bo phelong bya gago
6: yes
0: a re tlogela ngwana ga sho ke be go ke nya ka ke le bo go dire lerishana lo wena
6: khone mo hanna papa
0: a ge mama Thobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso 0860002452 a go tsena ba sadi fela nke ke ba kwe ke a go tabisha botsheleshi le kae
7: rona rena
0: rona
7: buima ba bana bo buimela motho kwa mosadi o fitlhelela he o se mosadi o gona go ya makama auto o feletsa ibile o fella le ke tshepo ya bophelo
0: au wa tle mama
7: ere kere a ke re tsajile le ngwa o tsebe hore se se u di hala le khono e ka ba ile a ke re blessing go tswa go modimo
0: yeah
7: se a u tshireletse na wa isho o ngire le gena le bo ma 7 6 years ke di tsegele senge
0: yeah
7: ke ntlela a tlela nda tuma ke o reng ho le mosadi wi futsa hore ke ithutile tse ding shika ngwana a mathomo ke sa le sekolong e re ke lokise tsa bophelo ba ka le batswadi ba ka go ba ithete ka ngwana o e leng wa bona e le nna ke le ngwanyana o die ngwana motho a o kry-a o ena le ngwana o re o ke nyaka e be papa ngwana a re mme ebile ke tlo o nyala
0: ekwa
7: nkatemake a o botse gore ke tlo o nyala o nne le ena o mo thege o mmele ka ntlong ya gago
0: Yeah.
7: Ngade ma go mona sokola ya merokong o kwa khone di tsena bare ya le o tlamile o tsena bosiu a ke re o electrician e tla o tsena merokong o na le go le o mo adime kholo ntate make
0: yeah
7: a nyala mosadi o mo
0: yo nna we
7: e ka one a mo nyala ntate make a chita ke mone a ske sa mone a nyale ha se tsa o nyala wa wena o bela ha ngwana o munyane wo a o imishitse
0: Kore kokoli tabe yui maka bu yona go se tshepege fa ga ga monna go di moga gago ya go imela e wima
7: ere go bo tsenga tse make ke bele ngwana 3 days e ke bua spekele bela go raro ka mgibelo mogala ba ishu ba nyala li ke sa tsebe maya mfonela abuta ya mfonela mora tlwa ngwana nyana mfonela ke sa tsebe selo ba ha di ba tsiba lo banga ndi
0: khaitse
7: le ka a khaitse yo ya ke le tsela tso go sha botlhoko gore na papa wa ngwana o ke robala le yena a ka ntira se ke o le mo mmadi o sa shumi ene o tsena tibo ya hore nka di anga le motho o ka se tlhakane tso o ntate maki ba sa di ba ba mpapalla le go tswa ka rena ka le bakala yona ntiane eo ke tshile ka ra lapa ke tshile ke tshile ka ra botlhlo ba ha ntate maki e be ke mo phutile nke eng kgatlhang ka maikemisetso bophelong ba mosadi o mongwe

0: ka ba gopola tata. Thobela FM. Moshato wa tsebale wa ithabisho.
1: Ai Madiba, thank you that you chose to care. Yeah. Gore ya le na ka fa le khatishong yona o itheletse. Ba nna ba gesho yo. Ba nna ba gesho ke botsisha ba sadi gore na go buima go ba mosadi na. Ba yaraba. Pia le ka eta ke kwa se sengwe ka gare ga dipolelo tsa bona. Putsiso ya bobedi ya gore na women bya ba sadi monna ona le seabe na ke kwele se sengwe ka gare ga dikarabo tsa bona pele nka botsisha putsiso yo gore ao nka le go thalagana banna le ge ba sa hlake ga botse. Banna ba gešo go buima go ba monna. E no mpotsa. Le lena le name le arabeleng ruri ka gare ga boima bja lena bjo le boruelego. Mosadi o gona, seabe sa mosadi se gona. Arloche.
2: Papa le kae?
1: Re gona re ka botšhale, na?
2: Re gona papa.
1: Motlhomphebi.
2: Man, tabe mana e boima.
1: Araba mpotsišo.
2: Okay, what kumanya mme ana le bana, o kurishe bana. And bana ba botswa la se ba gago. And lo kushoro e ba botlhokopulo. O ba gorishe ba gorishe, o mo le bona le papa, gone o na le o tee. O na le o tee ngwana ola. A ka sokola ga botswa na le bana.
1: Boima bo kae ngwaneso, e bia go ba monna.
2: Boima bo mo mme o, mme o na le bothata.
1: Kang
2: nga se motlogele ka onela mosadi ke ne bana le yena go na le bothata between nna le mosadi go ne bothata ene wa o fitlha ene go tswa yena
1: ke re mpotse boima bjo wena o boswerego ke ka lebaka lang go le boima go ba monna
2: okay ke yone tabe ke ke tlhalosang
1: e ke nyaka go tseba gore ge boima bo boitla ka mosadi o go lokile gore ee go boima go ba monna bo tla ka mosadi ka lebaka la gore o mogweditsane le bana ba ise go ba gago wa ba lwa gago wa ba fepa kgana o nyaka go fepa
2: aoa go fepa go ne bothata kerajalo ge bana ba gole ka tlapiwa
1: o tlapa ke bang
2: bana ba seakere ba godila sebata ene ka mo kitiri swanetse ke no fitšhifta ko o nyala mosadi o mongwe ke humane peace e nngwe
1: o kore go boima go ba monna ore go go hweditse mosadi ka bana wa ba godiša motlhomo le wena wa ba le thoro e tee ka morago bana ba le ba ise go ba gago ba madi ba tla ba betha
2: ba tla mbetha bapa ene le ge ko bolela o mosadi a re a o tsota bana ba
1: ke tlogela gana fa ngwaneso ke kwele taba ya gago ke a leboga motheletše madibese ao latlala re šitela ka radio a ge le kae
3: re gona le kae
1: re gona thata gore ena
3: ee no

0: Nna ke le nna ke kgopela gore ka le le day ke tšhabe.
1: A ke kwe?
0: Ke re ke kgopela gore ka tšhaba tšhware le gonyana ke tšhabe. Ke nnete go boima go ba monna.
1: Go boima go ba monna.
0: Gore seruti sa monna se ka se be gona ge se ka se ke sa godisiwa ke mosadi o a amanang le ena.
1: Ya.
0: Basadi ke batho le diphiri.
1: Ee,
0: ke batho ba go phela ka sephiri. Ye nngwe e tletsetseng mo South Africa mo ka gare ga setšhaba sa rena ke gantši ore o kgwetsa mosadi wena wa re wa mo tiša gore motlho mongwe a lekane le wena ka maemo le kgone go godisa lapa la lena gabotse le sa inelwe ke maemo a ikonomi. Gantši rena banna re na le o tšea risk ya gore o morwale o re o mo iša go dithuto tsa godingwana.
1: A re motlho mongwe o mo išitše go lokile o feditše boima bokae mowe?
0: Bontši ba bona re ba seo bo ya kwa. O tsamaya a le wa Isabel.
1: O tsamaya eng?
0: Ke re o tsamaya a le key ya wa Isabel.
1: Ee.
0: Ga a boa o boa le wa eight. E ka sa lokolola mo.
1: Ke goreng ka mokgwawe?
0: Kore a sa tsamaya a sa fita a sa le handen lafo ka mokgola le latlhakana ka gona.
1: Oo, o mo isitse dithutong tsa godimo ga a boa. Ga o sa moswanetše.
0: Ee, a isale saese ya gago.
1: O ke mo go le go boima go ba monna mme boima bo tla ka ena mosadi o.
0: Bo tla ka ena mosadi o.
1: Ngwaneso ke go kwele, ke go kwele, ke leboga kudu boledišana le wena.
0: Tshabela.
1: Aha. Basadi ba gešo le a ikwela ke re a re lotšheng motšheletše.
2: Morena mwa ke thobela.
1: Age.
2: Lebe.
1: Re gona re ka botšhalena.
2: Re go bona le bolela le advocate Moroma Moriting kwa.
1: Motlhomphegi.
2: Ke fona ka lefatsheng la gampedi.
1: A go ne molato.
2: O tloga go no ba boima ka kudu go ba monna Morena Make.
1: Eya.
2: Ena boima ja go bonna le yona bo tloga bo tswelela ka legakore nna mosadi.
1: Ya bo tswelela boima bo botla ka mosadi.
2: Bo tla ka mosadi Morena Make. A re le banna re fetsa re ba bagonyana malapeng a mantši.
1: Ee.
2: Se fola ke mosadi ka lebaka la gore banna o ka tlhokomela ga rena di-firstborn. Banna ga rena di-firstborn ka gore ge o fetsa go ba le firstborn mosadi le a tsamaya le bana bale o kopana le ngwangwa wa mosadi o thoma ngwana gape e montšha o tlo mmitša eng wane.
1: O ko rona re banna ba matšhetše ga re sa le di-firstborn.
2: Aa re sa le di-firstborn Morena Make.
1: Ee ba
2: ka gore o ka phela o ba le firstborn ke itere ga o kgonagale.
1: Kore wena mo leng o phela o hwetse setso o dietse firstborn tse pedi.
2: O dietse tse pedi.
1: He?
2: Ena ga go ya go pele ga o sa tseba gore ga botse o bereka jwang ka bana bao because mosadi o tseba motho mo tsoa mme o tseba bana e le ba gagwe.
1: Pya le boima bokae go lokile o ile o tseba ra o ne firstborn ha o tlo ba le firstborn wena o thoma ka thirdborn.
2: Boima bo utlwelela gore o ka se tloa kgona go tsoma ka ntšha tsa monne mongwe. Ge o bona poofolo re šia kenjakelo ja boa ditlole maweng.
1: Ke boima bjo banna ba botswerego.
2: Ke boima bjo rena banna re botswerego Morena Make. Obane ge o ka tlhokomela kudu nakong ya gona bjanong. Nako ya gona bjanong mosadi o mongwe le mongwe a bang gona ka lelapeng le aka tiputsa gore ke ena ngwetši. Ga e sa le gona le yona ngwetši. O ipitsa gore ena ke ena mogatšang kwana.
1: A e sa le ngwetši le ke mogatšang kwana. O kore o tlile ka mogagešo upša a re ke ngwetši ya ka mo ae ke mogatšang kwana nna ka a ke ngwetši ke mogatšang kwana a ka tlela lena nnane
2: bona gore boima ja rona re borola jang ke mokao ndiro sa boima kae mo lapeng lešo a ke sa tseba gore ga botse ke phela jang le bana e leng bana bešo then ke tlo phela jang le ena o tlhokisa kgetho.
1: Koma banna we.
2: Ke yona eo.
1: Motlhomphegi ke le kwele.
2: Morena Make ke lebogile go bolela le lena ke fema bantši ba.
1: A go be fela bjalo ke a leboga.
2: Thank you.
1: Aha. 0860002452. Motheletše Madibešiao.
3: Ba Makerlo tše.
1: Go le tšetše rena.
3: Martin wa sona hona le mokoroko ba di amantata mo go tswangona
1: motlomphepe
3: ah ba nna re tsere boima ka ga ka ka fetla ba sa di ba rena monna ishwa a simaka netla e fetolo ba make re go bontshe le ba ka lo re tsere boima ke ya ne go e kulu o mana sa le mo go mana sa ngwana wa marata gore ke mmao bana ba go fetsa a se go go betsa ka ra le se se piwele na o thoma o munyala o thoma o ba le melwana o fa o fa ntlo melao o re go mana e ba melao a thoma o tla ka melao like ke wena le mma a ena le matswala ka mahae ka mo o go mana sa thoma la matswala o tsola le go pele a thoma bile ba o botsa re bile mma bo mma o na ke ba thatso e go ba go ke ba apiele o ka o le mo go ka tsela patela o ye go thoma o change bile ka go re mo thole e le mo go bona sa bere ka thoma o bere ka ke re thoma o tshwara bo ima di re thoma di tsaba go tse mama ke ke di lo e di sala bo le tsamara mo thoma sa di thoma o bere ka monna ifu a e ba ka mpe o thoma o nya tsa ha o la tshele to feta ya hao o thoma o bela nne le lwana o ya o ya o tla go bona go sa go se go di se se itseng o ka ona nna ke phuthudi di progona tsa o chaka ke tla a je bo sokole
1: ke le kwele
3: ya le sokolo mara o ntsha ka ra sokolo bale ke lo mama ke re tshwere boima e bile dinga go bomba tshele ke re le boa population ya o re le bana ba ba tsadi go le ba tsadi le bona ba e karabetse le re ka bana ke ka robela mara re ga re ke go ka ka mo tlo le kana re feletse ka ona e tla go tsho bo sokola ka o tsia ka o sha o dimo le nna mpe ma me wa botse ke pone e le na monna se ka go bana motho mo ke le doubt ka wena ba ma ke re ke le bo preparation ape nna ke tswa e ke phetho ke phetwa ke phetho ka phetho ka phetho ka re mashate o mogo
1: ke ya le boga
3: o le wan
1: ah arlo se mtheletse
4: Ke tsuma ke tswe.
1: A re le bona.
4: Ah, ke sa wile man ke bona ke nna ke le buisana tsa mak.
1: A ke nna go ngwanesho.
4: Ya, go re ke re ke tlhile di jila ba le mosho o tebe ya bona.
1: Ya.
4: Ke tlo tswe ke la go mo tsana ni.
1: Mm.
4: Go re ke re ke tlhile di jila tsa mak ke tsa ba e o re ya ga. Ke bile se ka la ga mo ke bile matsatsa ga. Ke tlhile di jila bo mme ba o matsatsa bo re na tswa.
1: Ya, ya.
4: Kare bona ke re na botsatsa ba ba sadiwa. Ba sadiwa le bona ke bona matsatsa a bo re.
1: O riale.
4: Ke e tsike ji ga malaga.
1: Ka o ke kor ke ebal ke tsike ji ga malaga. Ka o ke be ke tsele tse mathata a basadi. Ka ke go thomile basadi ka ba ka o tshwara bana. Na ga ne ga ga botse boime mbo bo le re go boima go ba basadi. Monna o gona na. Bei. Batlile ba tlatsela taba hore ei make rwele bothata mme mathata re na gore go be boima go ba mosadi ke ka lebaka la monna simo le lena banna bya la re ko wena ngwanetsi go boima go ba monna mme ke ka lebaka la mosadi
4: bo bo tsiwe bona tlatse make ke ra kha re se ena maybe ana ngwana na ke di ngwana le yena na mile re ga o ana ke tlo mela ngwana ke nna wa tsama yo di ngwana le letswana le lengwe le mpa le mpa ona ga se motogomele no so nna ke tsanje ke shigara mai karabelo a ngwana mongwe ke sa motlebe no go ga man
1: ba ra ke re o rata mmago ngwana o ka se rata mmago ngwana wa
4: no nna ke bile le ngwana le wena story sa rena se fete wena wi o muvile ono wa mbontsha re wona wa ratwa then ba o ratile ba o file ngwana ba motogomele nna ke togomete yo wa ga yo a tsena ga re se mitong So ke chill to che ke mo gadi mix and chill re tsa ule di kolobe na e toloka
1: gore ka mantsho mangwe o ra gore taba ya basadi ga e kwale ya gore e o na le bana ba babedi e ke wa ka lo wa omong nna bja le ke tshwanetse gore ke re ge ke tla go wa ka ke diela wa ka ke phele ke go potse le omong a se yona ne
4: o kuma ka enna ke isa e ke regela wa ka ke le nna ke na le budget sa ngwana gore no ke ke na le ngwana gai so re ke ngwana la ke motšhela ka re budget ya ka la ikushisha so re ke mereka ke merekela ngwana wa ka
1: u tla ona le morathu ngwana o gape
4: mara morathu ke ke kwa mane ke phofolo mane ene nna re ditlo
1: o a swa ga go ne
4: aua nna ke le ga ntshitse yo wa ka yo ra o ke December e re ke motlopele setlana nyana sa o sa botlhale nyana ke motlopele de ya mpiana nyana ja o bonala e re January ke re no ngwana o le ya sekolong ere ke monna ga ne le nyane ke mo rekele uniform le le o tla o ntsha budget ne kwa mane a ke re wena o rile mo ba on o movile on pele ngwana o o file nena ko a mana sengile motho matlatlaka then ha ka motoroki sundu ya pele no one do ela ka mpola ke togomelo waka
1: pele ko ke mo go tla go ka buima bya basadi go banna go tlophela ba belaela gore o nka rolela bana o nka rolela bana o tloya ntsha bana baka a ikwa le tabe o kore ka mantšwa ma mbuima bya basadi ba re go ba bo soere le bona
4: ba bya go ba maitirelo yo
1: ke le bogile khudu bo le tshana le wena wa nesho
4: thank you market thank you market
1: ya ne arlo cheng
5: tsaba la ga sho le gae
1: re gona re ka botshale na
5: re go na ntate mmaji wa ba ba ba monna go buima
1: go buima he
5: motswadi a go godise ka lerato le ka hlompho
1: ya
5: o hwetse msadi o morate o nyana
1: o
5: fetsa o monyala a o botse ka mogomma go alo ya go wena go belegeng
1: a o bana we
5: o thoma oro wa enganyisha ore na mma ka rampelegi a loya zwang arawa o sontho khethe between na mma la bona ore ntate make re tshwere ka mo official
1: go ba go botsa ore mo mma go le nna go tla mampele
5: le bile wa tsara ntate make go no ya simple as a ridiego o sepela ka vena
1: ya
5: sonjile sopong le mmago le yena a gapeletse gore mmago ne le ke pula ka morago yena a namela ka pele
1: ge pula e sane
5: ge pula e sane le gona mmago namela ka pele mmago namela ka morago yena a namela ka pele gore ke kolo ya maga jake le yena a ye go kolo ya maga jake
1: e le gore wena ka wena o nyaka o nametsa mmago ka pele go namela yena ka morago
5: ee yale marakere la tseba gore ba re fenya ka kamore
1: ke ra gore upša ka thulaganyo ya go ya lebenkeleng ga botse wena ka ya gago bo o nyakile o nametsa mmago ka pele yena a namele ka morago
5: ke nametse mma ka pele yena a šala rago ka sentloge ke sepela le
1: wena ka ko o bo o nyaka gore o nametse mma ka pele yena a šale
5: yena a šala a raoa
1: nna ke nyaka o sepela le moga tšaka
5: ee
1: wena ga a nyaka o sepela le moga tšagwe ka thato ya gago o bo o nyaka gore le namele namele bjang
5: a o kere ge ke sepela le bo mmaka ke o nyaka mo namele ka pele yena a šala a tlhokometsitse ka ngwakong
1: bjale o nyaka o sepela le moga tšagwe yena mmago le yena o nyaka o sepela le ngwanage
5: ee
1: bjale le namela namela bjang vena e nametsa ba babedi ka pele
5: vena e nametsa ba babedi ka pele o ra gore ke nna santse o namele nna le motswadi yena a namele le mmage ka morago
1: o wena o tshwanetse o namele le motswadi ka pele yena a namele ka morago
5: ee
1: go ya ka wena
5: go ya ka nna ka gore motswadi ke ena obane o sokotsile nna gore ke fitlhe mo ke fitlhileng gona gore ke be le yona vene eo ke ka lebaka la motswadi wa ka
1: ke leboile kudu boledišana le wena badiso
5: thank you
1: wa ba felele botheletsisu ke a go tsamaisa botheletse
6: ntate maake le kae
1: re gona re ka botsa lena
6: banna ba ntate maake ao ntate maake
1: o na le motsotso fela ngwaneso feleletse
6: go kwamare bare banna ba goga boa o khumane mme a na le bana go tsena ba phatlalela ba tswa ba tsamaye ba rera ona ba dintsi yona ene ke o tla botsisa ba re ne wena o ka re o tlo tshwenya bana ge o nyakiwa dijo ba re ne wena o tshwanetse o ntshe tšhelete o reke dijo mara se ba fererang o reriwa eng mola
1: a re elesegana fa ngwaneso ka lebaka la nako ke le borile thobela fm mošhato wa tsebo le boithabiso happiness thobomake o tswa ka ra sealemoya taba yona e re tlo e busa tšatši le lengwe yona re boledišana ka yona e a ke a ye kwa e nyaka botlo boa e ya alile mola ke tlhatlha pokeng ke motsweletši wa lenaneo leng happiness thobomake o ba o gasetša le ona sunday le dikgare o a latela go tlo fitlha ka iri ya boraro re a leboga motheletše re kopana letšatšing leo le latela go šala gabotse
7: Whispers in the morning.
1: Celine Dion, The Power of Love.

Beverly Knight Gold engwele go fetse matla tsa Beverly Knight ke itibile go she mora go nyana madai ke nagana re bele ka ngwa ga wa ke dipelle some pedi mwele gore ke ile kae kwa go she kae kwa bose e ga re ke swere gore fa ke ngwa di go she di go she tsa Beverly Knight tse ke di tsebago ke yona e kudu le tshe dingwe tse pedi ke nya ka ona gana ba ina tsona e fela ke ngwa di go she matla go tsa go Beverly Knight pele ga ene re file go she go tsa go Monica are you should have known better engwe dikosha e tswa go Will Donning a tla gona re yo smile Dan Siegel le ena o tlile a re you let me in mo le gore ge re tsena thwe e be le Celine Dion ga thomalana o le re lebeletse metse rena ke masebe pedi nne go tswa iring ya pele ditorong tsaka go thobela FM le go tla ga tshola Africa Borwa ga re lo tshe magagešo tshepa gore batho ba ba le gona ba ga botse batho ba tswela pele ka maphelo a bona bokaone. Re thobile kgwedi ya July yeo ka yona re keteka go Tata Nelson Mandela yo a re šiile go lefatsheng la ka keno e ile a ba president ya motho moso wa mathomo ka monageng ya Africa Borwa mo kgweding ye se se bo se segologologologolo se se lebeletsego kore re šomiše metsotso e lekanang ye 67 go ka direla go tlhankela setšhaba mo go kgonega go gona ebile rena ba re lemoshe le batho gore yone mo kgweding ye re tle dumela ke o ba ke dumela gore motho ba sefoka wa ntlo ya 66 o tla tsebagatswa ebile rena ba re thomele go keteka kgwedi ye ya madiba re tselele ka gare ga yona ke re mako lemogoše magagešo morago ga gore naga ya Canada e thope papadi kgatlhanong le Aforika Borwa le kgono ka nageng ya Canada ba keteka letšatši la go bitsa gore ke Canada Canada Day ke letšatši la boditšhaba ka nageng ya Canada le e le gore ebile napile ke letšatši la maikhutso la o khutša e le ge ba keteka Canadian Confederation e le gore e sa le direga ka ngwaga wa bolesomeseswai 67 ka kgweding ya July ka tšatši le o nang leng ge o ka gopola boraorao kudu ke go lebeletše gore ge boraro bo kgaogana go lebeletse colonies tsa United Canadas Ontario le Quebec Nova Scotia go tee gape le New Brunswick di thoma go ba o kopana go ba selo se tee napele tsa busha ka gare ga British Empire e bitswa gore ke Canada ke tse ka moka tšhedibe di diragala ka lona letšatši lena le kgono le ga o ikwa ka nageng ya Canada ba ketrika tshepa gore le mo ba lego gona ba sa ketrika alright a ke tsebe gore nna ka lebaka la engwe sa robale a re boledišanena le wena o ka robela kgadišo ya gagwa letšego nomoro ya WhatsApp 082 869 1645 082 869 1645 o nthobele kgadišo ya gagwo ya lentše o ka romela le molaetša wa o ngwala ntle le fa re tlatla re tšea le megala ya lena go nomoro ya 086 000 2452 086 000 2452 o boledišana le nna o mpotse gore na ke ka lebaka la eng o sa robale re bone maabane Aforika Borwa o na le leba ya mawiwa godimo lefase go lebela ka toropongkgolo ya Johannesburg ka toropongkgolo ya Polokwane ke yo kwa mola le mola ora wa ka re ba yo sepela ba ya kwa seo re se bitsa gore ke a match e le ge badudi ba naga e ba re aowa badudi ba dinaga dišhile a ba re šutelele ga ona selo sa o kwoša botlhoko ge bo lebeletse dillo tša bana dillo tša batho ba bagolo ba e le gore ba ka mo nageng ya Aforika Borwa gomme ba le gare ba emetse dinamela gore ba kgone go tswa ka nageng ye ba ye ka dinageng tša ga bo bona go be go se bose magagešo mabenkele a ba a tswaletse a mangwe mola le mola a badudi ba dinaga tša ka ntle e le ge Aforika Borwa badudi ba re hei re nyaka ditokomane tša maleba ka monageng ya Aforika Borwa ga ke tsebe gore na ka se sebaka go ba go diragalang fela wa kgona go bona gore go sepela mo mebileng ya ka toropongkgolo ya Polokwane mona le mola o sana le ba tshireletso ba gona ba letile ba lebeletse bona gore na diemo di sepela ka sepo sefe ditaba ebile tse dintšhi kudu maabane mo e leng gore ba kgona go kwa le ge go bolelwa ka batho ba e leng gore ba utswa tša mabenkele a badudi ba dinaga dišele seo re ka se bitsa gore
ke go tsiya advantage ka le mela sisimane ka re ya ka re ba le ba go a mo re mo gapela kwa na pele ke tantsha ba sukiri ka mo bela le bela fela tsapa gore dilo ka moka ditlase pela ga botse tsapa gore batho ka moka batla ba ga botse se seng kgatlhile go re ke thile tshele le mapodisa ka mangkweng ba re le ba ba bolela ba bontsha gore se segolo ke tshirke gore batho ba ba beka fase ga tshireletso ba tshireletsege ge ba ditse ba tletse gona mo pele a me a go ya setishi se re netefatsa le tshireletso gore ba ska ba tlhaselwa ba ska ba tlhaela ke tshe dingwe tshe ile gore ke tshe dimpe ba gesha. All right, like a man of the match Sandile Dikgari ke nna ke tshe sebaka se ke leboga happiness make le wena tla tla phokeng re tloga re leboga tlhe e le nna tema le gathi le magesho nna le wena a re ba mogo fhla ka iri ya boraro ditorong jaaka go thobela FM le go tla ka tshola Africa Borum. So much better now, Gregor Hills. Go sha itlala tla ke KJ Cole la Women to Women featuring Ashanti. Asalwa le gaple Maria Carey are my all.